0: I'm for real after 7 di toronja ka go thobela FM le go tla ga jela Africa Borwa re fela gape ka o sha go tjo go Adele are hello a yengwa di kosha tjo re fela go tjona e tjwa go India are ar brown skin take a bow go tjo go Rihanna ke yengwa di kosha tjo re fela go tjona le betse metsa rena ke le sme ne re tjwa iring ya bobedi di toronja ka ke bo tshepotsiso magaishu ye bonolo fela ke bo tshepotsiso re beletse go dinaga tse dingwe tsa Africa tse le gore o setse o kile wa dietela keng se o sile o sa o gatlha goba se o sile sa o fete sa yo o tena wa se se rate ka o ba moeng mo nageng yeo ya Africa ye nngwe ya dinaga tsa Africa ka ba ke DRC ka ba ke Mozambique ka ba dinaga tse ka boka tsa Africa re ke kwe go lena ba ile re setse le gone o ka mpoledisa
1: Tobe. Kiaotama koko tsakitsene ka mushati.
0: Tobe.
1: Men of the match iskinanya na je. Kiaomale ga tsa Afrika je gore di setse ke di tsamaile.
0: Yeah.
1: Tselo gore nga gona gore ne ngano le tsatsa ona leno. Ke Zimbabwe. Ke Mozambique. Ke Namibia Zambia. Botswana. Korke ke tse mmalwanyana go Swaziland. Ntse ke rata ka dinaga tsa Africa tse ke o di balileng. Ke melao ya gona. Melao ya gona wa wa strict bana bale ka rana ga bona ba nyakiwa. Metae ya ba nyaka. O ka se tsoge o ile wa protesta ka kona ke ntsile tsa ka. Mara ke maka tsa gore bona ba di ba ka kwa. Ba gona o tla ka mono ba tla ba toitoi. Ba gona o tla ka mobadi ya bosenyi mara nageng tsa bona ga ba nyaka o di ya bosenyi kore o ka one batswadi wa South Africa kana batswadi wa dinageng tsa bona ba tla botsa le bona bjang. So ke rata melao ya bona.
0: Eno
1: ba ke sa rate ka mokgwa bona ba bei ba o ka gona ka mo South Africa. Dangong wa ko Johannesburg modiki ke a o leboga.
0: Alright, Rabidike, bra Johannesburg. Yeah, all right. Melao ya bona e tloga e le melao e le gore ba nete fatsa gore ba dula go yona. Ga ba dire melao go mme ba seo ba mele. Ke go kula ga botsi ke seo se boletsego. Be go dinaga tse mmala tse tshitsingwe di badile tshele gore tshitswe ile a dietela. Are go go tshoga lena 0828691645 0828691645 ga ntle tsa magala go 0860002452. O sa tshe o kile wa ya kae wena? Nageng ye nngwe ya Africa a re lotsheng ka mo
2: man of the match man of the match
0: Tobe
2: wa naxa ka kamogela ka kwa Maputo man of the match o yeme ka ntorontoro ba feta ka fasa ka ntorontoro ka kwa Maputo dithututu si
0: tsamaya
2: mo fasa ka mabilo mo wa ke gatlhege man of the match ka Maputo wa
0: Eman.
2: Ka Maputo. Go bereke re fo yo re tlore man of the match. Ya bela ke Biston Magale wa go tswa ka Maputo ka sha.
0: Maputo ke sa o thagatsego ya de wa ra Maputo. Eman. Ke go kwela. Tlo tshe tshe ngwe tsa lana di gatisho 0828691645 0828691645. Arbolation Everything I Do Brian McKnight.

0: re ba kuketseng re kuketseng dikolo tsa bona a ke tsebo rena e yona o ikwelena match and match ke bone le sengwe la se sengwe ba re bonang gone le mokgatlo e leng gore o gona gore re kwele ka mo Northwest gore le jacheng la lekgono go tloba le mogwanto wa gore go na le dilo tse dingwe tse di santseng di thibelwe o re tlabeng re tswa ka lentso le le teng go na le ba e leng gore le bona ba setse ba re re tlile go thibela taba eo ke dipego tse dingwe tseo di tsweletseng le nngwe ka mo provinceng e ya Limpopo re bone ya gore lekgono ka gare ga letšatši ka gare ga letšatši le legolo la lefase la Afrika go tla ba le mogwanto match and match o e leng gore o tlo thoma mo a ke tsebe gore le ikwele taba e le tla re botsa lena lesheng le kwele ka taba e ya mogwanto o o e leng gore o tlo thoma gona mo lefelong le la SABC Park ka RSSY mo e leng gore le ntšhukele le tee le ntšhukele le tee go thwe a re ge re keteka ye nngwe re santseng re e lebelele re ikgantšhe ka yona ke gore re lwela toropokgolo ya rena ka lentšhu le le tee gobane e le bokamoso bja rena a ke tsa borena taba ye le e bone na ke bone placard yona gona e gona e gona mafelofelo ba re toropo ya rena ke lentšhu la rena ke bokamoso bja rena toropokgolo ya rena ke lentšhu la rena ke bokamoso bja rena le e bone le tla re lemoša go lemoša ba e leng gore ba tsene ka gare ga naga ye ntle le mangwalo a masonete ba tsene ka fa ka mokgwa o iseng wa maleba ba re bonang realwa ge go na le e nngwe re e lwelang ke yona ye nna ke tsebe taba ye le e bone na le tla re lemoša re ya go kuketša sealemoya ra lebelela tše e leng gore wena o di lemogile o di bone ka gare ga mafelo a beke o di ratile ga se o di rate ke gopela gore tse dingwe ke dikweng ka lena ee tse dingwe a ke dikweng ka lena ba re ka boyelo re ya pele rena re ya pele
1: thabazin thabazimbi thaba ya go rwala tšhipi ka mereba ka bophara ba Afrika go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ba re taogadiwe gana wa dikwa ka mokana na re re mabaka ba ya pele timela dumelang Afrika ba re Afrika ke bakania Afrika all right metsese ke masempedi lebile e reng ela ya bone nna ke tla kwa ka lena tse di diregileng ka re ga mafelo a beke le ratileng a se le rateng le thabišitswe keng le tsikintswe keng ba re mebala e gona ke mebedi fela a ke ikweng 086 000 2452 ke mo releng gona go se le go sagaletse ka Gauteng province Northwest dumelang dumelang ka mowe le dumedisegeng kaofela le ka Gauteng province Tswane East South West North George B give me the night Mpumalanga province ba re ne go iragala go iragetse ka mbombela bathong ka ra mafelo a beke

0: Yeah, two occasions the deal. Wena, what are you shopping? Luagua.
1: I'm going to go to the house.
0: Re sa khotsana e le matomo gore o thusa ke mang?
1: O zake.
0: O mo kae ka gore thukwa le bo gomo ke ma shotlo shotlong a gona metsi mo gause ke.
1: No ke be ke se to feta mola thogwane mola wa. Eish. E fela a gona taba. Se se go lokile ke thusa.
0: A gona taba, gona taba o fikile. Re le boga wa ka, re le boga. Batilich re le boga ta a wa shu fikile. E be ke sa re le ke re lena a ke sa ipsine ke.
1: Go dira ga madumo.
0: Matume ne porofetsa tlhoko ke ke na pile ke mme mo stulong a ke re. Busha moya ka botse. E no metse
1: ke. A ke ga botse, ke ga botse.
0: Ya. Ai, auta, ei.
1: Ke a lebo. Le bontsha la rata.
2: Maphodisa ka Limpopo a thomile ka dinyakišišo morago ga polao ye setlhogo ya baeti ba babedi lešokeng la bosetšhaba la Kruger ya go ba boledišwa. Molekgotla phetiši wa kgoro ya pušo tirišano le meraro ya magoši ka Gauteng, Jacob Mamabolo, o swere kopano le dikemedi tša mebasepala ka moka ya provense le telampego fao. Mokgatlho wa bosetšhaba wa ditekisi Santaco o tla swara conference ya go kgetha boetapele go thoma le kgono ka Gauteng re ya go ba boledišwa. Go dikwa ka moka ka botlalo e bang le rena go tloga.

0: di swara batho ka masa eh majeje a ke a tlhaba ka o swana ba gishum le nna ke se ke se boneng even ba tabo even ba di panchara eh ya wa tswa ke ntwe ke bone modimo gona modimo wa phela ke leboga yena ba gishum fela a gona taba a ke nambe ke leta mishe ba tlhile ba thobela fm mo le ka go ba le le gona mosengwe wa le khono nna ke hlabira malope a pogole tlo ya mampela mo ga wa ga maredi ke sino chikina le motšweletše mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashile ke mashile ga tsaka le kupelo bjalo ra le boga matume ra le boga kudu gaitse di aka kebi waka wa mashego a malala mo gwa re sa senya nako re a inamela di a tloga ka gore nako shiba ge shishi tše re konkile kudu na ne le la sedipe se sekolong e fela fela ka ge le gore tlo prediction wa ka mo go makura ngwana le a ka mo go sedipe se sekolong di a nyalelana ke tlo pela gore na pere ditose kana go itere na le machokwe mo mogaleng o tswa ka gorong ya thutwa motheo o ile go gore mo ile gore re bolitsana faka taba ya go matlafatsa tshireletso le polokego go bona ba go ba rutwana machokwe re le tamisha le go la mogalana neng le la sedipe se sekolong o tswa la fm go sele ga botsi mama
1: o tsima ga botsi re a tamisha ba ga maredi re a tamisha re a lo tsala ba tshire ba theletse ka moka
0: aga batse ba re itemogela taba shi ya tshireletso le polokego go barutwana ngwaga ka ngwaga re kgona go bona ba tlhagela ke dilo tse dingwe tsa go garola matswalo kudu ba ya sekolong ba tlo boa sekolong bjalo le bjalo are lena le legoro ya thuto ya motheo go fitlha ga bjalo mama le di bona jwang ebile go le ka reeletsa bjang jalo ka setšhaba go maatlafatsa tshireletso mo go barutwana
1: rejele ka goro ya thuto ya ga maredi re ka nnete tshireletso le polokego ya bana e tloga e le botlhokwa kudu ka lebaka la gore ge ngwana a sa tshireletsege a o le gabotse mmeleng ebile a o le gabotse monaganeng ebile e tloga e ama le yona maikutlo a ngwana ke ka fa ore tloa gore re ngwana wa go tshireletsega o kgona o tswelelela ka gore ngwana ga a phela ka poifo a sa tshireletsege o ba le kgatelelo ya monagano mafelelong o tlhoka boitshepo ka gore ngwano taba ye e tloga e mo ama le bokgoni jwa gagwe ka mo gare ga dithuto ke ka fa gore reng go tshwanetse gore tikologo ya ngwana e be le lerato le tlhokomelo di tshireletso gore ngwana a kgone go gola ga botse
0: e le gore gantšhi keng seo le bonago se tlhola taba ye ya go se šireletsege ga botse mo go bona barutwana gona ge le ka mo dikolong ka mo e ka ba dikolo ka moka go fitlha ga bjalo mama di feletse na ka bo ba leta digoro
1: ee ga botse ke mabaka a mantšhinyana ba ga maredi sa go dira gore bana ba seke ba šireletsega ye nngwe re kumana gore ke mabaka a go tshwana kana le go dikaišego tsa go betlwa dikaišego tsa di-peer group tseo e leng gore di tlhola gore bana ba seke ba šireletsega bjanong ke ka fa ore reng ka mo gare ga kgoro ya thuto ba tlhokagala gore re dire kgwakgwetso ya gore bana ba šireletsege ba bolokegile
0: thobe wa tseba le tlhakisa ga botse kudu motswadi wa ka bjalo gantšhi motlhomongwe ga bjalo e re ka re ka gore go tloga le kgono e le mosupologo o wala 20 senyane kgwedi ya mopitlo ke ae 25 kgwedi ya mopitlo go fitlha ka beke yela e tlabelela la tlhano kgwedi ya phupu ke ngwaga ka ngwaga lesolo le mama re a le keteka mo e lego gore re lebeletse yone tshireletso go bona bana child protection week ka mo goreng ya thuto ya motheo ngwageng o le beakantse go le keteka bjang kudu re lebeletse mokgwa wa thuto ye le ka go e ruta bona barutwana le bona seng sa bona gore ba kgone go itshireletsa re botsa se matshokwe ka gore bona barutwana ka bo bona re ba feta mo mebileng ba haika ba haika ka mo magaeng ba bangwe ba ba fa mašheleng a go kgona go ya dikolong eupia bona šiba ba supa melwana godimo ba namela difatanaga tsa batho ba sa ba tsebeng bjalo le bjalo mola re bona re ka mo Aforika Borwa ntoši ya go gweba ka batho child trafficking goba human trafficking
1: dikolong tsa rena ba ga maredi ke a o boša le mmamotlhogo ke bolela ka tsela ye re thomile ka ba pregrade a re mo ile nne gore ka mona le bua go mo batla ba ba thoma go tloga mo la charity ba ya go lonye ba dira ditshupetso go bontsha gore re tshireletso ya bana e botlhokwa ke di awareness campaign re tloga re keteka ka gore mo dikolong tsa rena re tsebisitse gore go bitsiwe di social worker mapodisa batho ba di child protection offices ba kgone go bolela le bana ka taba ye ka ra dipolelo ba bolela ka di-mental health ba bolele ka bullying le polokego ya bana le mekgwa e megolo ya go reporta ka gore se segolo ke gore re bana ba tlaišega re encouragea gore ba reporte so gore go tswele pele go dire le di-postara tse e leng ye gore nako le nako ka mogare ga dikolo tsa rena re tlogare go ya go wetsa so re a keteka letsatsi le ebile re re se sengwe go dirigwe le di-drama dipapadi dipoledišano melaetsa e e leng ye gore e tla gatelelwa ka botlhokwa jwa tshireletso ya bana
0: baamaedi ya kwagala motswadi wa ka matshokwe le tlhakisitse re leboga kudu boletšhana le lena mo nnaneng la sepe se se keleng go thobela FM tlhe le ka moso a re tsweleng pele re netefatseng gore re maatlafatsa yona tshireletso mo go barutwana
1: ke nnete ba ga maredi a re ba tshireletso mme re nna re leba
0: Ayaya, ngai, ngai machokwe, ngai, eh, utopa ki ya kolonele kamo. Eh, kolonele, rea utami shalo wa mgele, ki ngwatu wa ngwatu mtu. Eh, ya, ogo na mgele, ngwatu wa ngwatu, rea utami shalo wa mgele, kutopela FM. Kusile kabuti?
2: Kusile, shabiru wa rita kwa lena kamo, kutuwa, radio ya lena ya kutopela FM.
0: Rea leboga, leboga kudu kudu, kule na kolonele, rata ure ngernu elebella kakakarecho, mngaka, kurna, kabuti buti, lena ka mogorong ya sepodisa go direga eng le di bona joang tabatse tsa tshireletso le polokego go barutwana le setse le re eletse re le setšhaba le dipalopalo di a le laetsa go ya le ka faeleng gore barutwana mohlomongwe ba kopana le tla go garosa matswalo Colonel Teni Lehlagane Mamadisa
2: tama mrena tlhabirwa ke a go leboga tsakanyana tse re ka bontsha go tswa go rena lefapha la sepodisa ka nnete re tloga re tsea taba e ya tshireletso le polokego ya barutwana ka leitlho le ntshoso ka sekgowa ba re very serious o ka lemoga gore re na le ntho ba bitsago MOU e le go memorandum of understanding le kgoro ya thuto e ka ba ya tlase ga mmogo le ya godimo mabapi le taba ye ya tshireletso re tloga re na le mapodisa mo di-police station tsa rena ka moka re ka ba lefatshe le la Aforika Borwa mo e le gore kolo se sengwe le se sengwe se dedicated go ba se beakanyeditswe lepodisa le e le gore no le kgona go fela le etela dikolo tse le botsisa lefapa la rena le le bitswago social crime prevention so ba fela ba ya ba fetšha bana ba sekolo ba e le gore ba tswara dilo tse di sa tshwanelang ba ba tlhalosetse re ka tshireletso magareng ga bone
0: re ka reng go bona barutwana ba ka gore nako e nngwe le bona go itshupa nke ba tetšhela ka gare ga kotsi motlhomong ba sa lemoga ke fetsa go bolela taba e nngwe she ya go hae ka ga bona
2: taba eo ke yona e le gore re ba botsa yona mešha ka le matšatši gore o seke wa wa namela koloi eo sa e tsebego sa tsebego ore sefakanaga seo sa tsebego le gore se tswa kae se ya kae se otlela ke mang o sa mo tsebego gape e le gore mo baleng gona ba tlwaele go sepela jalo ka ditlhophana goba ka babedi ka babedi gore se se sengwe se diragela e mongwe a bego a na le ena a kgone go bale o a tlo go tlhalosetša go batho gore go diregile eng go a bale go direga tswang gobane ga go sa loka matšatši a go ale ka dipalopalo bana ba tšeiwa bana ba tshwenyiwa and-e ga re sa tseba gore na go direga jwang ge go sena le o a itsego a re bontšha gore no ka nnete ke ile re sepela se goba re bone go direga so ka ngwane o a re sa mmoneng
0: mošate mogolo ga di setse re kete ka lona lesolo le la tshireletso le polokego go bona bana gore jwalo ke nyaka gore lebelele bana ka kakaretso re sekamela le gona ka mo go makhuri a ngwana ka gore go na le batswadi ba bangwe ba ele gore kolonele go fitlha ga bjalo motho o sa kgona go fa motho a sa mo tsebe ngwana wa gagwe kudu batse ba le mabenkeleng go parara a re ke lapile ba ya di sa seng o tlosa ngwana ka magetleng a mo fe motho a sa mo tsebeng
2: yana ene o itse le tlhopha boroko
0: eh
2: nnete tshireletso ya bana ba re se ke taba e e no re tsandi re tshele go dimo ka matla
0: tobane
2: a wa tsanla no tsiya ngwana mo fe motho o tsamotsebeng ka hore ka mfane after metsotso le gona le le ikola ga go le tsika bala re se bana ba le mola ba ralo ka go hwetsa o diana kwana o sa tsebe go ba o sa kwe gore bana ba ralo ka ba le mokae o tshwele o lebelela o isa leitlho kua ga o ne o dula ka morago ka moraleng ka kua bare bana ba raloka ka kua matlhong a ntlo oa fetsa o sa ba bone gore ke mang a fetsang gaufi le bona ke mang a ba boledišago ke mang a dirago eng
0: ka nnete motswadi waka re leboga kudu ka kolonele ka tshedimoso le re abetsego mo nnaneng le la makhuri a ngwana le go se dupe re leboga kudukudu kanel le ka moso re farafareng re kgoneng go ipsena ka godi etswa golo rotseng
2: Sabiro mampela ke go le bogolo wa ke
0: nna. Ngwato a Thereso, ngwato a ngwa. Colonel Deni le tlhagane mama Disa go tswa ka gorong ya sepodisa sa Africa bro. Re le bogile kudu bolela tsena lena. Nyalo, mo go makhuri a ngwana o gona show city. Ke bontshitse gore manane a re a go ga bobedi. City lena ra go tamisha le go amogela masifoka naneng le le makhuri a ngwana go thobela FM.
3: Ra tamisha Sabiro mampela Paul le batheledi ba thobela FM.
0: Re a leboga city. Situwe taba shebile ke fetsa go e bolela mo gore ba tswetse shiba motho fa ngwana motho a sa motsebe a re ntshwara le ngwane
3: o go tse go dira seo ka bakala gore motho ga o motsebe a ka tshabisa ngwana a ka utswa ngwana o
0: ya
3: ya
0: go jalo re ba eletse byang sweetie ka gore e sa no tswela pele ya direga matsatsing a bo le khono shiba re a bona gore dilo tsa go se kgatlhise di a tlhaga re a di kwa dipego shiri tsatsi ka tsatsi tsa gore bana kae kae ba utswitswe bana ba bolailwe bjalo le bjalo
3: batswadi le batlhokomedi ba bana ba tshwanetse go tseba gore bana ba bona ba bapalalela kae ba bapala le bomang ba bapadisa eng gona tikologo e bolokegile ga botse gore ga go ne le melete mo ba bapalelago ga go nne ba botlela thubegileo ga ba namele letlhare go sa tlhokagale ka gore ba ka ngwa ba gobala gona kua mebileng ba tshwanetse go ralokela mo e leng gore dikoloi di ka se ba thule ba tsamaye ka ditlhophana ba seka a tsamaya bosego ge go le kotse ba tlhabe mokgosi ba tšhabe ba lla ba seka ba tšhaba ka setu
0: ka nnete masfoka sweety filas foka go tswa ka gorong ya tsa maphelo wa tseba sweety motlho mongwe a ke tsebe sitlelang yona mekgwa ya e mekaone ya gore thusa go maatlafatsa tshireletso go bana re e tlatlhakanyetsa ka taba ye ya gore ngwana yena ka bo yena ge a tekwa a bolokegile seo se mo maatlafatsa bjang wa tseba ke lemogile le taba ya gore ngwana sweety o kgona gore go mo kukile alla go bontsha gore ngwano a sa tlwaela diatla tse
3: Eh
0: ya jalo go ira gore ngwana o kwa sa bolokega gona mo
3: ya go ge ngwana a bolokegile re re kgolo ya gago ka kakaretso e fitlhelelaga ga botse re lebeletse go gola gagwe mmeleng kgopolong maikutlong semoyeng setsong moruong le kgokaganong le ba bangwe mo tikologong ya phelang go yona
0: ke a lekwa sweety na mmele jalo ka gore lesoloshele re a leketeka go tloga ka la masomepedisenyane kgwedi yona ya mopitlo go fitlha ka latlhano phupu re reng re somisa jang lesolo le go netefatsa gore re maatlafatsa tshireletso le polokego mo go bona bana kudu ka mo kgorong ya tsa maphelo le bjakantse go leketeka bjang sweety gore batswetse ba kgone go kwešiša le go hwetsa tshedimoso ye ya maleba ya go kgona go netefatsa gore bana ba šireletsega ba bolokega le taba gore o ne go hwetsa motho a ba sa mo tsebe badu a bampadumela a roma ngwana ye bafana tsa a ra ngwana mengwa ge mine me tlhano tsa di pomponchi di u dire sa gore lore
3: le solo le botlhokwa ka bakala gore le re fast baka sa gore le bona bana ba re ba le tsebaka sa go bolela le bona ra bolela le bahlokomedi ba bona ra bolela le batswadi ba bona ka mabaka a tshireletso le mafapha a mmuso a ekenego le dikgorotse di fapafapanego di ba le sebaka sa gore di kgokagane mmogo diphatlala tse tshedimoso go ditšhaba mabapi mo dinageng tse di fapafapanego
0: sweety mafile ya sefoka go tswa ka gore ya tsa mapelo re bole kudu motswadi wa ka go bole tsena lena lena neng la makhura ngwana go thobela FM City le ka mo sohle lena le pela le re bua bua ge re le gopela ke moka ya ba gore le re fatsedi moisho taba ye ya tshireletso le polokego masieng a rena e botlhokwa kudu city re lebogile tshedimoso re ya betsego
3: Salevo.
0: Mushato mogolo ke yona mushato tobela FM ya gago metsotsinge shupa go ikela go iriela ya bohlano pele re ya go bomuruti lebella dikgokanyo ntse le ya go ke bona operate tsela re tobela ka gae re tsonetse go fela re re ge ba re ba bapala ra ba bitsa gafetsa gafetsa re nya ka go bona gore ba sa bolokegile na ka kwa dikolong gona re tsonetse go ba go ba felegetsa re ba gomele gating ya sekolo le ge sekolo setswa re dire bjalo re ba late ge le mogale kgwatla re go tsontlo ya mampela gore ba rutwana ba tshireletsege ke kwa dikolo mebileng le ka gae mapodisa ba tshwanetse go bonagala ka dinako ka moka le batswadi ba be le shedi yo o latlhela le ka Penina Park ga e ke tlabine ga mogoboya ge le MPT Modiba a re ke go dula re ba beile leitlho ka dinako ka moka ke go bona gore tseo ba di dirago di loketse megopolo ya bona le gona lo sepelana leng me o le mengwaga ya bona ke go bona re tsoretse go bona gore ba phela le bagwera bao ba ikemiseditseng o ba le bona le go sasa go kaone bophelo a kuse rogana mo Modiba bo borata goreng fela go lokile ge le Patrick Shane moloko mme a re go tsong ka mshate ka tisha melao o ke go tisha melao ga e ge o rile 6 gorana di a tswalelwa go be bjalo ka ntle bana ba tshepe motho o ka eish ka ntle bana ba tshepe motho ke go rona ka gore ba se ba tshepa motho gape le ba rute di latekeng ba ba palele o ba ba pale ka tsona ge o bona bothata ba tsebe gore ba leletsa 10111 go ba motswadi a leletse 10111 ge go ena le bothata ke ngwala ke le ka lephalale go rokile o ka kwa lephalale ke moka a ke bone fa motlhomong ba mabedinyana na pere e nthapelo matshwene kwena selolo a re thobela maredi go utsiwa ga bana ba dira dikgwebo ka bona gore re ba sireletse re tshwanetse go ba tlhokomela re ba rute gore ba seke ba ya go motho yo ba sa motsebego yo ka kwa ga matlala ga selolo ga ile a logele opreditsela a re thobela gantsi dilo tse di tlishwa ke ge o ka gwetsa batswadi ba ngwana ba tlogelane empa o mongwe a ganetsa go bona ngwana gomme o mongwe a fetsa a etla ka mano mabe a re tlilo mafelelo ebeneng le bipe a re thobela tse dingwe ke go dira masheleng ka bana a re tlhokomeleng bana ge ba bapala re fele re ba hlola nako le nako mo ba bapala go gona ebeleng ke question city ga e ke botlhokwa ga phasha re fitlhile mafelelo waka a rapele ba tswa keng a re sa senya nako ena pele re tsa di thapela ra di rutusha di ya go yo godimo dimo a rapele
4: Iva Ramoba Muruti wasweledi re tsiya mphago ka kgwedi ya bašomi re bala mo go ditiro tsa bapostola kgaolo ya pele yona e balega ka tsela ye e re tsa thotogelo ya morena e re Theofilo waka ka taodišo ya pele ke go anegetse tsotlhe tsa ge Jesu a thoma go dira le go ruta ba gešo mo re badileng gona lentšu la Modimo le re baapostola ba dira mediro ye ba e rutilwego ke morena Jesu ba botša Theofilose ba re wena Theofilose re go boditše ditaba tše tša ge morena Jesu a sa thoma go ruta le go dira le go ruta modiro modiro o ka se o dire o sa ka wa o rutwa morena Jesu ga re bala mo go Mateu kgaolo ya bothano o dula fase tlhogo ya gona e re thuto thabeng o bolela ka ba lehlogonolo gore e tlo ba ba dirang ba ba rutwa go lentšu le gore ba le amogele gore e be matla a bona jwalo mo ba apostola ba boledishana le ba ba ba segona ka gare ga thuto ye ba re tsebang gore morena Jesu mola thoma go šoma mola thoma go ruta batho mošomo a be a reng na a be a ba ruta ka ditaelo tša gore o boife morena modimo wa gago o dire le yena a noši o be a ba ruta ka gore motho o swanetše go šoma a šome ka diatla tša gage morena Jesu re mmona a be a šoma ka lebaka la gore re mmona a be a tšame a kgetha baapostola ka o tee ka o tee a ba bitša mešomong ya bona a ba biletša modirong wo a nyakang go ba ruta ona modiro wa modimo modiro wa gore napang ge le tšweleletše di enwa tša go amana le tshokologo wa ba ruta le gore o fetile kae wa ba ruta baapostola ba šale ba ruta batho tše morena Jesu a boga ba ruta tšona gore lena ga botsebotse mošomo wa lena ga e sa le go reya dihlapi mošomo wa lena kwa go dirang kwa go reya batho ka lebaka la go le tloba le bopa batho ba le ba botša se e leng thato ya modimo le ba botša se modimo a sa se nyakeng ke mošomo o le swantšho go o šoma wa go feta mešomo ka moka gona šomang le lokologile ka lebaka la gore ye le mo dumetšeng ye a le etileng pele le mmone a šoma ka thata le mmone a tlaišwa le mmone a dirwa sela le sela mara a sa ka nolega moko ke rata go tlhotlheletša ngwanešo mošomong wo o dirago gore o seke wa nolega moko o seke wa tšhoga o seke wa lapa tia maatla ka lebaka la gore ye o mo dumetšego ke yena a boga dira le gona jwale e sa le modiri o sa dutše ka letsogong le letona la modimo tate o sa re rapelela modimo a go šegofatše a go boloke modimo ke a rapela ke rapelela bašomiši ba modimo gagologolo ke rapelela bašomi ba ngwako wa gago ke rapelela bašomi ba batla go tliša batho ba bantšhi moreneng ke a ba rapelela ka lebitso la Jesu wa Nasareta ke rapela le station sa rena sa Thobela FM modimo wa ka ka lebitso la Jesu ke ba peša madi le mollo re šegofatše modimo o re boloke go fitlhela Kreste a boa amen and amen
0: amen amen ra leboga waka a re sa senya nako ka thwi ditabeng tša mathomo tša letšatši

0: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmolo ga Atlantel, re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ga re tjola pele re tjola pele ka gore EFF e nya ka go tšwa magato a ka pijana go latela gato ya ANC ya go fetwa ke nako ya go romela maina a wa sonetse go ba karolo ya committee ya ditherishano tsa malebana le gato ya go fološa president Cyril Ramaphosa ba bangwe ba dumela gore se se tlholwa ke dikarogano tsa ka gara ga ANC mola EFF e re le baka le go le ke gore ANC nya ka go ditela gato le go tlhola gatelelo committee ye o e kgethilwego go mo tjola pele ka temana e re amogela mosaka ke wa dipolitiki tate Enoch Maponya ba ga Maponya re le amogetsena nolo tlhokala tsela ebile re le tamisha
2: o tamisha nna ke tamisha le batheletse
1: ba bangwe ba re se ga se dikarogano parting ya ANC e fela ke gore ANC e nyaka go ditela gato ya committee ka go se romela maina a wa santse go ba karolo ya committee lena le le basekaseki le bona o ka re le baka le go le ke lefemo
2: awa nna ke bona o ka re ka mogoleng ka gona go ka ba le dikarogano ka kwa gare ga mokgatlho gagolo ba sa kwane ka gore na ke maina a mafe a ka tsenang ka kwa committeeng ela ya ba re ke impeachment ya go lebelela gore na ke nnete moporesidente o swanetse gore a rodišwe modiriwa ke palamente na ka baka la gore ba swanetse go romela maina a senyane fela go ya ka nna gape ba no senyana go ka baka la gore maina a senyane wa masometharo tee a tlo šoma go ya kae a tla thuša ge go ne dingangišano gore aa moya o ka fokela kae ge ba swanetse go tšea dipheto fela ge ANC pele ga 2024 e be e na le maloko a go feta 50% ka kwa palamente ba bane 57% nka be le gone ba ne le motlho mongwe maloko a 16 a go feta sedipagare sa 31 bjale maloko a senyane a ka go ngangana ka ona a se ba thuše ka selo fela le dikorante di bolela gore modumišene ntole e le go sefepe segolo le mongwaledi wa mokgatlhong Fikileng Balula ba ngangišana ka maina bjale ke bona o ka re go ne le bothata go ne dingangišana ka kwa gare ga ANC a se taba ya gore go ya ka nna ba leka gore ba ka ditela taba ya tshepetšo ya komiti ela
1: ge bannete ke dingangišano tše e le bolelago ka tsona tša Ntuli le yena mongwaledikakaretso Fikileng Balula a se se bolelagong ka ANC pele ga letšatši leo le tla bago le kgethile gore ka lona president Cyril Ramaphosa o tla lebana le selepe
2: se bontšha gore go na le kgakanego ka mogare ga ANC taba e ka mogare ga ANC o ka re ke lešita phiri e re ke go fe motlhala moporesidente wa pele e le go yo mogolo ka mogare ga mokgatlho Thabo Mbeki o re le gona bjalelako ka mo ditabeng o re ANC a e tlogele Cyril Ramaphosa a tswele pele ka taba te ta gage ka baka gare o boletse phatlalatse gore yena ke rakgwebo ka mantse wa mangwe Thabo Mbeki o ra gore sediro se sa boporesidente a se nyake gore o bo o dilele mešomo ya borakgwebo ke bothate ba bongwe bjo e le gore o sa e le botshela yena Cyril Ramaphosa kago bjale Mbeki o ra gore motlogele motho a rile dilo tse ka gore ke rakgwebo ka mantse wa ngwe o ikepetse molete ka bo yena yo mongwe wa bobedi ke Matthew Phosa gore wena Cyril Ramaphosa o seka ya ba wa ya dikgorong tsa tsheko o tla ba o e tšhinja nako bjale go bontšha re go bothate ka kwa gare ga mokgatlho taba ya gore ga e ame maloko a ANC yona a e šome ke ngwana wa bona ebile ke papa go bona di a ba ama ditabatše
1: go na le dipego tšeo batho ba rego a di a tshwanela go phelwa ka thoko tša gore speaker a thoko didisa o kopane le baetapele ba bangwe ba ANC go akaretša le kemedi ya semolao yeo pele go ile go ya šireletša presidente Cyril Ramaphosa gorontsheko ya molaotheo gona tabeng ya phalaphala nnete ka phaela ka thoko ba ka ba ona le seo se le gona malebana le tabae
2: aga ke motlhala o mmotse wa boraro wa gore ba bangwe ba re na thoko didisa o ba nyakang ka lekgotleng la ANC ge boramelao ba eletša mokgatlho a se ka ba gona bjang ka baka la re tlhokodi disa o speaker sa parliament o ka baka la ANC ke dilo tja gabo o tshwanetse gore a ye ka kwa a theletse gore na ka kwa mokgatlhong ditaba le sepela ba gore le ena a kgone go sepetša dilo ka kwa parlamenteng a se ka gobatša motho wa gabo bjale bao ba reng a se ka ba gona ka tabeng tja ANC ge nyaka maele a bana a se nnete ka baka la gore ke taba ja gabo taba tje fela nna ke nyaka gore tharolo ya tabe e molaleng e ke taba gore Cyril e nama se go tshele mafelelong ge o ka voutiwa go nyaka 66% ge ANC e ka sebele maloko a 24 a go tla eletša a re re ba lebaleng ka palamente ka moka ba vouta gore a tswe ga tlhokega maloko a 24 a go kwana le bona a ka se tswe ke nna ke bona gore ba senya nako a bone ba kgotlelele lenaneo la komiti ela le sepele ba sepile gore a gone maloko a 24 a ANC a ka ba tlogelang gore moporesidente a latlhegelwe ke setulo
1: EFF ge re ruma le lena seo e senya kago gore o thale molaotheo wa o sepetša yone komiti e le gore e tla ba e šetšane le taba ya Ramaphosa e le gore ge le lebeletše ke eng seo EFF e ka se dirago mo nakong ye ka gore ke yone e tsweletšago tlhobaelo e kgolo ya gore go swanetše gore o thale lenaneo e le go molaotheo wa komiti e
2: awa EFF e no ba go kgotlhetša mollo le tla gopola gore bele kgorotsheko ya molaotheo e bene ya kwa e matšha gore na le tla kae ka gore le sesephetho bjale gona bjale e kgotlheletša mollo seo ba se bolelago sa gore go ka diwa melao ya gore aa yeo e ke bona gore palamente e itlhokometše go phethagatša sephetho sa kgorotsheko ya molaotheo e no ba go no bina gore mollo o tuke o feta fao a ke bone gore go ne ntlha e ba e bolelago ka maarata bae
1: mosekaseke wa dipolotiki tate Enoch Maponya re lebole o boledišane lena mesong e lenane la tlhoka la tsela
2: go leboga nna ke leboga le batheletše
1: masomepedisenyane ya metsotso go etswela go iriele ya botlhano ye ke nako ya gore le ba mebarakeng ya ditšhelete re ka gore ge le tlhaba mesong ye mebaraka ye mebjang ka setlogolo sa bahananwa ke Matomisekuba.

0: furi ka le shocking la bo setšhaba la Kruger ba tsa setlhabelo ke monna wa mengwage masome shupa tee yo a bego a sepela le mosadi ba begilwe ba timetse morago ga go bonwa la mafelelo lefelong la boiketlo la paforika la boraro ditopo tsa bona dikgwedi tso di phapametse gausi le cross corner ka la botlhano bobedi di na le dintho tseo tsa go tlhajwa mapodisa a nyakiša seo se ka ba go se tlhotse polao ye gomme go kwa ka yona taba ye ka botlalo mogaleng fa re amogela mmoleledi wa leshoka la bosetšhaba la Kruger ke tate Reynold Thakgodi. Tate Thakgodi, re a lelotšha mesong e le go le amogela go tlhokola tsela Thobela.
1: Thobela mare ke dumeletse le bamamedi ba gago ba Thobela FM, ke leboela monyetla.
0: Re a leboga. Ye ke tiragalo ya moswana noši yeo le lena le tlhalošago le re ke mathomo le kopana le yona mengwageng e lekgolo ya leshoka le la Kruger, le di amogetse bjang taba tše tša go se thabiša?
1: E re ke tale ka go romela matshidiso go ba lelapa le metswalle ya bana ba babedi e le gore ba lahletswe ke maphelo a bona mane Kruger National Park. Kannete ke taba etlileng e uthisang botlhoko gagolo, re botlhoko re le South African National Park ka ketsaelo eno, mme re ikemiseditse e le maponesa a rona Aforika Borwa gore tla sebetsa ka natla gore re tle re fumane gore na gantle ntle o e tsaetseng mo e leng gore batho ba babedi e leng mosadi le monna ba neng ba nyetse ba ileng ba latlhelwa ke maphelo.
0: Ge lešalela le ya ogwetša ditopo tsa bona ke ge e be e le gore le gononwa eng goba go tlhagileng?
1: Dipatlisiso tse re na le tsona ga jale ke gore batho bana ba le bankelwa koloi ya Ford e green ka mmala ke Ford Ranger, mme re fumane gore na ba ile ba otlwa ba tlatlapa gagolo ba bolawa, mme di-ranger tsa rona ile re ga disheba sa bona gore kannete koloi e na enkilwe mme e tswile ka trata go leba mane nageng ya Mozambique.
0: Maemo a tshireletso a bjang tate Thakgodi ka leshokeng le la bosetšhaba la Kruger kudu ka lebaka la gore baeti ba bantšhi ba geregela ka fao le ba boditšhabatšhaba?
1: Ga ke tlhalosa gore ketsalo ena e tshosang gagolo ke ketsalo ya pele dilemong tse ka bang lekgolo Kruger National Park e tladiwe, mme maemo a rona a tshireletso ke maemo a tlhileng a phame gagolo gobaneng re a tala bana le ketsalo e tsena, re na le dikamera le thekenoloji e re e sebedisang gagolo ona bakeng la go tlhokomela baitse ba rona. Re na le di-ranger tsa rona jalo ka se ke tlhalositse, re na le ba re ba bitsang protection services le bona ba reng ba teng ka mono ka Kruger National Park, mme re a netefatsa go baitse ba rona kaofela gore go bohlokwa gagolo le bona ba seke ba babatswa ka dikoloi tsa bona mo e leng gore ke tulo tse reng di gole gagolo le mo gore batho ba ka ba bona teng, fela maemo a safety ya bona etlhile ke ditho reng e le goreng re sebile gagolo.
0: Bona baeti ba re bolelang ka bona ba go welwa ke madimabe ba tswa kae gae, e ka ba ke badudi ba Aforika Borwa?
1: Ke nnete mme ke baagi ba Aforika Borwa, ke batho ba e leng gore ba se ba godile gagolo, ba se ba fitlhile le matsane tsa bo 70, ntate o na le lemo tse ka bang 71, ga mme a na le lemo tse ka bang 73. Jale ke batho ba e leng gore ka ba na le motse mane Hoedspruit, mme ka kgwedi tse ka bang tshelela ba Hoedspruit, mme ba na le motse o momane mo Sebei provinceng ya Western Cape. Jale ke batho le gore ba dula profenseng tsena tse pedi Selobo-Port-a, bona ke maAforika Borwa gore ka e netefatsa taba eno.
0: Lešetse le kgonne go ikopanya le ba malapa a bona?
1: Ka nnete re kgonne go ikopanya le malapa a bona, ba ramogetse gagolo ga re kopana le bona. Mookamedi wa rona e leng CCO ya rona o ile a ya teng a ile go kopana le ba lelapa, mme ra ba tshedisa, mme re tla ba thusa ka tsotlhe dipalangwa go tla mona Kruger National Park le golo gore ba le identifya le batshwana ba bona ba seng ba ile, re tla ba thusa. Ba tla fitlha tsatsing lena la mantaga re tla ba palamisa sefofane le batle kwano ba tle go kgona gore re tsebe re na ditlhophiso re tsamaisa jwang.
0: Ge re ruma tate Thakgodi, yona tiragalo ye ga e ya tshoša goba o tsoša letshogo go baeng ba bangwe ba lena ba ka bago ba le gona ka fao, kudu ka lebaka la gore re a tseba gore le be le namile le etetswe ke ditona ka fao e le ge ba namile ba swere kopano ka fao?
1: ona le kutlwisiso e ntle a golo ngwaneso gore kiketsalo

0: bolo gona iko ya ka re re thobela dumelang mesong ye mebotse ye e le goreng re ya busha re kopana gape Sports Age a re leboa ke ga bo ile goreng re bulela nane wa la rena chaching la le khono ka lethabo a le lerato ya ke a tseba gore go thaba go leng gona ka mo wa tseba go thaba go leng ka mo go ditla le meso a o kaka
1: Oh, deep. Oh, deep.
0: My fellow, I make a mabuzi. Yeah, no, I'm not saying that you're not really just a little Hey! Itlhakane tabela la khano ntse re thuthumela la botlhano ba bantshintse ba re eh gwa se dieng gwa se diege e upia mafelo ba ke a bontshitse gore wa tseba keng tse dintshi di a gonega re re no le bogisha tshe ile gore di diregile ke tsa re bangwe ba ra le tshabo nga o sa bolele ka lena eh re le bitsa le na ma pirates ba ka juju Yeah, le shuvile.
1: Ari aba le bogi.
0: Jeng khwete tsa continent ya Africa re re halala Mamelodi Sundowns. Halala. Ka nete Africa bo right habile. A gona motho ile gore nge ke mmone a sa thagalle se ile gore se diregile bo shego ba maabane le ka mokibelo le ba ile gore nga ba thegis tlhopa sa Pirates e bua ba thabetse Pirates ba bangwe ba bantsi ba ile gore ba bone ka nnete re tswa mafelong a beke a mabotse re dumedisa ba tshele batho ba live FM gotlhe mo ba ka ba le gona re meso e mebotse ye le rona le wena re ya busha re ya kopana gape re thagetse ka sebopego sona se re no le bolelela pele letšatši le re re a le tswele pele be letšatši le botse la lethabo go wena mothele jwa thobela live FM tse dingwe le tse dingwe tse e le goreng pelo ya gago ya di le balala ya di balala ba ba ba hey
1: ya di balala vela
0: ke le thabola gona na
1: hey ke lo gona
0: le lemele raragane
1: di tsama jalo
0: ba thaba budimo ka nnete beke e be ye kaone re lebele tshelo tsa jile ma motla la Africa Day mo ile goreng re keteka Africa di continent tse 54 ka moka a tshe ile gore di dira continent ye ya Africa bangwe ke tlhakatlhakano bangwe ba ra wa re ka seketeke ka lebaka la mathata re ya bonang ka mono Africa borwa mola ba bangwe ba re ke ka mogho ile gore mba bangwe e re gopotse gore re tshwanela go tlhokomela dinaga tsa borena o tshwanela Africa borwa e tlhokomela tsa bona le ba bangwe ba tlhokomela tsa bona e sa re ba ga ka nego eupia re no tjola pele re re moya wa khutso koronyakang ka Africa ka bophara ge ntse re shomana le mathata a dinaga tsa borena ka o fapafapana eupia go rene moya wa khutso wa mogetsi mothele jwa thobela FM le tsogile ga botsa ke rena mathata
1: aga nke ke ba dumedise mamuka sei mi jani ba makwero botakanetswa ane fa ka mbeka ya mushumo ya di tlalemi so u vanga ora burati u siganga ora ya butai bana iga na le tawo aga ane fa ka thobela FM ya le khotla ga shola Africa borwa u amogetsi sam Africa Day
2: Bencha semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
3: Millions ya Shoprite kwa ke sebaka sa ho ithupela 30 million rand ka tjhelete le mipuso hape swipe gome o sekete ka dintho la kae tsa ho tshwana le 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela dintho la kae tse di kgotlegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest ko fitlha ka di 7 ja June 2026 ho latela mabaka le dipeelano ga Shoprite Right, Bella. Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke

0: Got to love you, Sean Paul, and Alexis Jordan. Ke le gore ngwae kwa ya suela ga bela go thobela FM ditlalemiso ke ba seng pedi nne metso tso tso go iriela ya botshelela ka se bopego sona se re re go alele tse e le gore re go tshwaretse tsona le tšatšing la lekgono ka gare ke teka le tšatši la Aforika tšatšing la lekgono re ya tseba gore mokhutiko mogolo o tla ba o le ka kua North West gomme baemedi ba dinaga tse dingwe ba e le goreng ke ba ka mono Aforika Borwa motlho mongwe ke ba bitse di-ambassador tša dinaga tse di fapaneng tša Aforika tša continent ba na le bothata ba go keteka letšatši le ka lebaka la gore setlwaedi se re bontšha gore ba keteka le rena e le gona re keteka Africa Day ba re ba ka se keteke ka lebaka la tše di diregang ka mono Africa Borwa tše e le goreng badudi ba Africa Borwa ba koba batho ba go tswa ka ntle benong na se se tla ra goreng ka setswalle sa rena le continente ka moka di goba ke re dinaga tše dingwe ka moka re tlo ba re se ka seka temana ye gore go sebe gona ga bona tšatšing le legolo go ketekuwa Africa Day na e tla re direla nge re tla ba le mathata go fitla kae ge ba a tla ba gona o pula ga botse gore ke labo ke mushupulo wa gere
1: go ira gore
0: gona le se le gore ngwana o tlo se DM tshele jwa thobela FM tsama ya o nwa metsa la a swiri o tlo opela gape ke Africa Day ke go she phone gana gore tla e opela ja tshingle
1: lokisha mo bona
0: ntjo ke itse bang go gore wa itseba we tseba ga botse re tlhare ra loka le gana mo thobela FM pero wena o tla ba o e opela le rena re kho gore na o tseba go fitlha ga kaka e le gona re re tintantwa la re reng ke Blue Monday a gona ntongwe ye e le gore re tlo e dira ntle le gore re ya ke chikinya re be ropele re goelele ka lebaka la gore ke mabose ya gona na uwe ba re ma Africa ba rata ona moshito meno re tla ba re ofa moshito uwe re re sa kosha ke le role re ipsina le wena motheletsi wa thobela FM se sengwe se e le gore re nyaka go se lebelela tšatšing la lekgono ge e le gore motho e le gore nka nnete o tlhoaemaema a lebelela dinaga tse dingwe a e ya dinageng tse dingwe ka Africa ke dijo tse dife tse e le goreng ile di ya go mmakatša gentse o ralala le Africa Borwa motlho mongwe ka mokgwa ba apeyang se sengwe rena re tlwaetse dilo jaaka mokgwa rena re di diang ka mokgwa motlho mongwe ba apeyang se sengwe ka kua goba ba diang se sengwe ge go e tla dijong go ba ke se sefe se goreng wa bana le ge nka etelana ge la nka ba ke e bone mo thelebišene mara ntse la nka seje goreng o nagana gore o ka seje ke eng ya o di o dia gore o e lebelele gore a wa nka seje e di gona tsona
1: o makaditswe ke eng
0: re tlo ba re kwa gona mouwe gopola ga botse gore na le karolo ya rena ka mošupolo o mongwe le mongwe mo e le gore re re bašome a re tla ba re lebeletse taba ya gore bantši batho bano fela ba bolela ba re maAforika Borwa a bana bokgoni ke ka fao batho ba ka ntle ge ba tlile ka mo gae ba Africa ba tlile ka mo gae ba kgona go dira mešomo ye mentšhi na ka nnete bafaladi ba re tseela mešomo ka lebaka la gore a rena bokgoni ke nnete dilo tse tla re thieletše ebile re kwe tše ka moka go thobela FM ditlalemaiso e le gona re go bulela beke ya gago re re mošupologo
1: seaa

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Dumela le Joy, ke a leboga be somareng a tseo di ka go letelwa o thobela FM e reng ya bosupa o akaretswa tsa gore president wa malaba Thabo Mbeki o re bokamoso bja Aforika boletse go botlele le tšhomišano e maatla mareng a dinaga tsa ka kontinenteng ye. Ka go le lengwe a tonakgolo ya KwaZulu-Natal Tami Ntuli o dirile boipiletso bja botee mareng a badudi ba dinaga tsa ka Aforika. O be wa leseana le lengwe le timeletše nakong ya le leralo ka le bana ba bangwe ka Limpopo. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bošupa. Sejisto
0: halakaša ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
2: A ke a leboga Stanley motshetso thobela FM ke go tamiše le go lotšha ge o e kwa irialo e re halakaša šaša o tsebe le gore ke nako ya gago gore o tlo o kgone go letša reko le gore na ke eng e le gore tšantšešedi mo mafelelong a beke nka thaba kudu-kudu go ka letša wa letša go 086-000-2452 re tle reko le gore na ke eng se e le gore mo mafelelong a beke se tloga se tšantšešedi go wena gona o ka balalala re rena ka sona bjang ka mokgwa wa go ikgetha ka style wa tseba go bosekudu gore re kwe ka mokgwa o fa panego go phala ka mogolo gore be re le gare re ekwa ka gona motheletše Aforika Borwa e dira palela nthago ya matšatši go SABC 3 le ga e le gagola dipapadi tša sebela sa lefatshe tša FIFA 2026 go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la lesomete kgwedi ya June go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July. Halakaša mamela di-sundowns e swere naledi ya bobedi ke dingkgwedi tša CAF Champions League the Brazilians ba ralokile maleka le setlhopha sa Rabat ka nnete go ye tee go fenya ka palomo ka dino tsepedi go ye tee malebo go nna go tswa go yena tebogo wa ga mokwena yo le gore o phumutse nno ya Mohamed Hamri Mat mola ile gore lebeletse lena le tsana mosara dino maemo a go dimo ile go yena Ronwan Williams yo le gore o laile tshele fase gore ka nnete o tloga tsene fase a shoma o tseba mushumo wa gagwe morago ga naledi yangwa ga wa 2016.

0: Songanza ke mo gore ngwae kwa ye sibella go biela go tsobela FM di tlalemiso ka tswarelo mo yeng wa rena se re gone mo khumana gore bole di channel le yena ka tlhopile di channel e be re lebeletse gore re ko gore na go sibe gona ga
1: ba
0: me di ba go se ba gona ga ba emedi ba dinaga tse dingwe tse e le goreng di emetse dinaga tsa Afrika tse dingwe ka mono meketekong ya letšatši le la Afrika ka lebaka la ditiragalo tse dirang kagang ka mo Afrika Borwa na dira goreng benong a se re ba kgone go ba humana ka ge ba tshepišitse go boledišana le rena mesong ya lekgono eopiana le wena motsheletše ke nyaka re nno re gannyane motlho mongwe kua le kua re lebelele dinaga tse ntša ka mono kontinenteng ya rena le gore na le khumo le re bolelang ka lona di minerale tse nagengwe lengwe go ba dinaga tse dingwe tse dintsi ka mono Afrika tse e le goreng di re fa yona gantsi o ka khumana batho ba bantsi ba dinaga tsa go tswa ka montle ga Afrika ba e lwa le rena ke lebaka la lekhumo le legolo o seka lebelela Afrika wa e nyatsa DRC le Zambia bona ba tla re fa ba re fa eng copper Afrika Borwa le Zimbabwe ke gold platinum
2: Malasha
0: yeah le Malasha Nigeria le Algeria le Angola re ya tse ba ga botse gore ba humile ga go etla go oli le gas natural gas ra tse ba botswana ke di diamond le bona mola Ghana le bona ba ina le gold Morocco le yona bana le phosphate le yona gold gold botse ke ga bo yona ka mo Africa
1: botse e gautse ka nete
0: kwa wa humana mo le gore Mozambique le yona ina le magnesium le yona le malatla coal products ke tsona tse ile gore wa di humana mo Africa beno ska lebella Africa wa bona ka mogho ile gore motho mongwe lo tsa rena di sepele ga botso ba di loke wa re nyatsa e upuya le khumo a le ka ka ga bia le ke iri ya boshupa go di mga tlhogo e re refe Stanford wa ga matlo a di thapo a re balele gore tsana kwetsona di eme ka sepopego sefe

0: ya go dirang le be eish ya go le amaotse e bona o re o bona gana iga bona gana re ka ba ile gona unflopper a ke tsene
1: a re tsene
0: ba bona ba tsene
1: no mo ka bona le se se se fufile mara e fela ga re be ka tsela e ga re be
0: a se se re se bolela
1: a se se re se bolela seo
2: ke a kwa mogala ka o thoma o tsena di mme ei ba se ka nthoma nna se ke re seno batho ke tsene mo ka rra le bogisha
1: nna
2: ke nna le sanya go bolela ka taba tsa lena tsa ka gae upia gona bothata re le bogisha batho batho ba mogwase ba yo relegatediwa jwale ke yona Obit College ba yo relegatediwa a ke tsebe upia ba re wini ke wini man what's my wini ke wini ya re tsene jwa ga ina taba itsene
3: Now nyaka go hlola gore TV license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya khole tirelo ya rena ya SMS e go khontsha go dira bjalo ka o romela molaetsa o nang le ID ya gago go ba nomoro ya TV license go 44210 o ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišo tse ntši go ba go letišwa mogaleng nako e telele ebile di-SMS di lefišwa go ya ka kelo e e tlwaelegilego šomiša monyetla o wa tsela e e šomago gore o dule o sedimošegile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa lekgolo go mabaka le dipeelo
4: Ibuile gape. Etla go itlhela ka festival ya Motswana no shekani 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: le Ray are deepa ke le gore ngwae go ya sibella ga bjale go thobela FM a di tla le me so re sa le mo le chatting la moshukulo ai hey. Ke bo re nka India ka mogomongwe e ngopotsa motho mongwe ka lebaka la gore be ke lebeletse ditsopola tse dingi tse ile gore jule tse ke black coffee ya le ka kwa London mo ile gore re bone a biditse batho ba ntshi go tlo dira ga ja le yena batho ba tswana le bo Alicia Keys o tla opola rona le kotsa le yena Alicia Keys mo ile gore nge e ba dira ga ja Alicia Keys bo fufile a ya ka kwa mo ile gore black coffee ba dira ga ja gona go ra opele le yena re bone e bile a memile le bo DJ Maporisa le kabza ha le bona ba gonne go fitla ka gore ba bone di a gatlisha a go bona gore ga ya ga ntse a namelela ka mogho o fela go ga ba ba bangwe gore ba tle ba diraga tse ba tsebe ke le fase ka bo phara go ena le ntjongwe le re yang khatla ka yena ke yona yo o ka gopola ile a bitsa le Selibin DJ Selibin ba Pitori ka moka ba motseba ona re ba Pitori o ska tseba gore Selibin ke mang ke mongwe le gore ngila mitsa le yena re mona wa ba bitsa ka ga nyane jwale o ba tsebisha le fase ka moka ile gore ngimino wa rena ka mono Africa le ba khoni ba go diragatsa go tshetsa mmino o ba fa dilo di platform ona gore ba khone go dira se ba se dirang re ya moleboga ka gore a se a re go sepela ya ba ya gaga e tintwe ei re sa keteka Africa Day ka mogonono le tjatjila Africa mo ile gore re lebeletse ke botsitse botsishong yana je malwa go ka opola ga botse iga mo ile gore re botsitse ba tsheletse gore di jo tse ile gore motho mongwe ba ditse ba tsaka nageng ya ka ntle tse ile di a go makatsa e ka ba go makaditse gore se ka tla o isenya ka go ija go ba ya go makatsa gore bo o nyake le go wa tseba ke eng go gopola ofela gore inshallah tse inong ntwele ke di jo tsa go fapa fapana tse ile gore di ba gona a go ya dina re ntse o fapapana tshe ile gore o humana mothomongwe le ge ile gore ke rice e upi ba ya pia ka mogomongwe heban heban ga na mo ya ke ka mogoe ile gore nge re tla ba re lebeletse taba e bile ba gona ba bangwe mo la tletse khadisho mo mothomongwe re retheletse yona pele
1: a re motho a
2: re motho joy le joy le ga
0: a tsabela ba
2: tsaba re ke ni joy ke metse na tlhabere mama ka malatsi ka mogasala a re 37
0: a tsabela
2: ke re wa tsaba mogopo wa kgomo re na re o latlhago ba tsama naitira tle go latle go tseya karapa mogopo la o karapa wa tseba wa go tseya o karapile ba o apea ba go tlhakanya le namatheki le nama ya kgogo ba le nama kgomo kore ba dira motswako mongwe tsa re keng o šhala o ekatswa menwana wa tseba yo a ke le ka ra ke fetsa go ja mokako a re ya monno ke ile ke kwele ke re moshate
1: mpalisi ka ti
0: ya
1: mogopa
0: ba re mogopa di wenge
1: ya wa karapiwa botse ya ba se shebo
0: o jile a tsebe gore ke mogopa go ba ba moditsa fedi tsena gona le nako nngwe dijo tse dingwe ba tshwanela o botsa o tshwanela ko ja o re mola o fedi tse o ja ba kgone ba o botsa gore o jileng ka lebaka la gore ba ka o botsa pele o ka re a nka segile ke jele ntho ga re ka mokgwa bolelang ga re mogopa next ke botsa kare ae nka seke motlho mongwe ba ka itlisa nka se tsebe le gore ke mogopa
1: ee mogopa o ebile ba re ba o tlhakantšha le kgogo le namatheke ke se kgone o ka taba se te o bona gore le mogopa o gona ka gare
0: tswake a ke batamele nage nngwe ke rata go e bona naga ya Nigeria ke nyoko fitlha ka Lagos tšatšile lengwe bophelong baka ke tshoga dijo gantši ge ke bona dijo tsa bona ke a tshoga
1: o na le morogo mosule o ka sekwešiše gore ke tšhapisuwa keng ke ona o e le goreng ke fela ke lebeletse dikgwane tsa le ao ke lebeletse ditaba tsa dijo tse ke fela ntse ke o bona mola o ka mokgwa o mongwe kedio ba ke sa dumo o ka o goma motho o mongwe hei a ke tsebe moroo ola ko mongwe a ke tsebe rena ke moroo wa o bitsamang mara e fela ee ke kwela ke tšhaba ke sia madi ke reng nka se
0: fitlhe ntse ngwe ka dijo e ke e lemogang ko gore dijo di ya le matlho man
1: ee
0: ka se o kgatlhe o tšhaba le go ekwa
1: a ke re ba le bona rena re otse re ja bo mabitsi re otse re ja bo ditšie monthoro jale bona dintho a makhura o mongwe a ka re yo le ja dikhunkhwane jwale le jwale a ka a ke tsebo ke lo a ja mama bitsi ba se sengwe ke lo wa se dia ka ka
0: e di ntlhare ke go lebere re ra lo ka kua ntle re dikola pula dinile a re je
1: ke wa ri tshosi ke a go ma sho ja ke
0: re jile
1: you are le jarina ga ke di
0: ma sho ja a ke a je ka lebaka la gore e ka ga e gona le batho ba ile goreng a re gana mmeleng gona le ba go ba ja ka lurking allergy e re nka ja mo leng kitimishetsa
1: bokelo
0: ibo kudu ka ai ka le kitime ruri le gona mara ke a duma ga ba peile mongwa gona ngela bose ke a duma upia ka lebaka la gore ka gae gona le ba bangwe le nna ke rile ke a leka ke lo monyane gwa dia ka re ke go lanyana ka leka gwa no dia jwa le ka ai re ke dule gole le pilotsi
1: yo
0: beno re boletse mo peleng le ba tshelete ba thobela FM re bolela re rena taba ye ya gore ba medi di ambassadors tsa Africa di re bona ba ka setsenele meketiko ya letjaji re a tsiba go botsa gore ke mengwe ye le gore ba fela ba idira na o ka direga bona le motheletsi wa nete we le gore ngo le o re phoneje abe a bolela taba gore nna ke gopela gore ke le botse se ke se naganang ka temana ye ra yena ntate Marwala ra setshaba we le gore re a tsiba gore o ka kwa chief educational education specialist ka kwa horo ya cha thuto ka Limpopo re lo tshitse letsogile botsetsa tsa Marwala
3: re lo tshitse mara ke rata o e correcta ke Marwala ra se thabo wa leng ka gae
0: oh a le sa le mushumo
3: mara ke tole fa o fa tlhola gore na go diragang ka taba ya di ambassador a je dingwe dire ga di sa ya mo northwest
0: aga le ka tsana go yona
3: botata ba mathomo le bo lebelle gore di karoganyo tsa continent ya ke rona le dinaga tse 54 mo continent now di karoganyo tse di tswela pele and di tswela pele ka mabaka a itseng ya mathomo a re lebeleng ka molapeng le lebaka la bona ke gore ba bolela gore ka mo gae South Africa setšhaba sa rena se na le ntho e ba entlang xenophobia go senyake ba bangwe ba go tswa ka dinageng ka ntle se segolo seo re tshwanetseng go se lebelela ge re thoma ka molapeng ke gore motho ga a tsena le gale ka di-kingdom go o tsena ka motseng o di tsebiša ka mošate now ke ntse e tshwenyang setšhaba ke gore batho ba palelwa ko go ke tsebiša mo nageng gore re tsene ba no tsena bona ba thoma ba no phela ka mo nageng wa ba le mathata ga se gore batho ba na le xenophobia and ye nngwe ya bobedi eo ke ratang go le bontšha yone dikaroganyo tse ga di thome jalo lena le lebeletse gore ba gana go dira a re tseeng karoganyo ya kwa ke botlhabela ba Aforika Borwa mo o ka bonang gore go ba le setlhopha seo se naganang gore sona se sana le kamano le dinaga tseo e leng dikolonikore colonial masters bao ba e be ba re busa and-e ga ba nyake go tswa mo go kamano ka gore nako ye ke nako ye botlhokwa-tlhokwa mo go maAforika ka moka gore re thome go ba ngatana e teng eng seo se re tshwanetseng gore dira gore re be ngatana e teng Aforika Borwa Aforika ka bophara ina le mahumo go bolela ka di minerale tsa mekhutakhuta ene go ya Europe mahumo wa ha gona mara they are ba benefit ka di mahumo ao now tsa ba golo je o re nya ka gore ge re ka gona go kopana ga le ka ma Africa ra ba botee ene le taba ya gore re re kete ka re ba bote we are able re gona go rarolla mathata re beng lona mara ge re ka tswana ka mogodi ambassador tseo di tswang tseo tse few ebile a se ka moka but very few kore ka ka tswa ba re kore ba perpetuate the division ba tshecha pele
0: gore
3: karogano yeo e dirilweng ke makoloniale makoloniale kore go a re tseng nageng ye ya Mali ge re bolela le go Mali Mali ba kgweditse di batho ba re ba ditsang di insurgency batho ba ba ileng ba ba attacka mo Kidal ba kgweditse le gore ba supportwa ke dinaga tsa tshwana le bo France ba supportwa ke dinaga tse di tswang Europe le di tsang naga ya go lwa le Russia gona ba le le di tsang naga ba supportwa ke tsona le keng
4: Ukraine
3: ba kreya di armament tsa go bontsha gore di tswa Ukraine ba kreya di euro until ba ba tsenya ba no go botlhokwa as Africans le rena mo gae we re tshwanetse go fetosha menagano ya rena
0: ya re ka nnete
3: gore re thome go agisana le ba agisane ba rena
0: ntate marola re tlotsana go itlogela gana mo ka lebaka la gore na kwela e chabile e ke na kwa ditaba gona mo go thobela FM iri ya swae go dimogatlhogo

0: re world hold on ke le gore rofa yona ga bia le go thobela FM ditlalemiso. Hello Mr. Rhythmic Elements pele ga ye we kwang ke tshe pedi je le gore rofile tsona ka tatelelano ya tsona benong e re go hopotse mdile tsho thobela FM gore kgwedi ya fela wa nkwa ke kgwedi ya fela ne te fatsa gore o reka ticket ya gago ya go ya Sun City ziyakala ko Sun City arinya go ipsina wena o se go re gopela gore itukise lebella marobalo thoma o lukisha ntong wa man a go diega ka mogomongwe gore ro keteka ka moka ka mokana rena re tle re ipsine ka mabose ya ile gore SABC di tishi tsa le lemela letswele di tlhakana gona di netefatsa gore re ya kopana re ipsina re keteka maleme ya bo rena ebile ba bitse le batho ka moka ba wopela ka maleme a o fapa fapana a ka mono Afrika borwa mo ile gore re ba ngata yete beno wena tsa mayo re ka ticket ya ga go ka ba ka la gore ba ba ntshi ba ile gore ba tla ba diragatsa ka kua ke a tseba ga botsibila ke na le wari ya gore wa barata ba nngwe ska tlhaela ke mabosewe listishi sa gago sa nete sa thobela FM le bagashi ba gago ba thobela FM ba tla ba le gona ka kua
1: Sun City Arena
2: ya khala mo Sun City e buile gape e tla go itse ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ira obedi mathapama bo itsino ke mapapa
3: kota di shoki kulichana enko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Le baba we baba nchi I say can you
2: feel it Ditiki pita kwenta ala kwa ticket pro ka 350 renta Ta VIP 1750
1: Ziakala mo
2: Kiri ziakala mo Sun City
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo

0: كي انا الغرمة يكوى غبالي أغطى بالأفهم جيت للميسو في الغمو كل انتاندو أرنو نو ke tsa pedi tsheilo gore rural ke tsona gona mo go thobela FM di tla le me so beno okay e pelwa ka bile botlhokoge ke bona temane etswe le tseng ya gore go bile le motho e le goreng o filwe le panda ga lebeletse tsa boxing WBC minimum weight ke no motho mongwe le goreng a tsebe boxing ga botse eupia ke na le bonnete ba gore motho ga iyo yemela Afrika Borwa le ka ntle go sa gathale gore wena o ka bona o shala taba ya boxing morago ga kakang go ba ganyane ga kakang re tshwanela ko ba bontsha lerato le thego ba re o fitlhile a boa go tlo thopa lepanta le ua emetse Afrika Borwa o tswa ka kua Eastern Cape penong o rile ga fitlha a se a khumane batho ba go motlhakanetsa ba tona ya Gayton McKenzie a se ba bolele kudu ka yena go botsa lefase ka moka gore ditaba tse di so dia gara mokete ka go tshwana le ba bangwe go bola ga botse gore re tsana le bana ba ile gore ba re ge ba lebelela dipapadi tse e le gore ba nyaka go dira loka boxing a e lebelela rena ke nyaka ye ba tlhotlheletsa ke bomang batho ba boxing gane jwale ke bomang ba e le goreng ka nnete re ka tswela pele re bolela ka bona ge re sa bolele ka ba ka ntle
1: jale ke bone Gayton McKenzie o ngwadile mo go letlagale la gagwe la kwane tsa leago gore ma motlha thapama gona o bile a kgona o ka ikgokagantšha le yena ko ntlong ya gagwe o mo hostile jale ko ntlong ya gagwe
0: a ba mo fa le 50,000
1: jale re ne re nyaka yao ya boemafofane bo moemela kwa
0: re o mo file le 50,000 ya go tswa go yena ela ntwe motho ke motho wa setšhaba jwale nka yena le bitso la gage le tshwanela ko go diwa ka dilo tjaaka dikgoneng ba re privately claying nka le idia ka theko a re motsebe re moketeke Afrika Borwa e moketeka ka mogore ketekang ba bangwe ka mo ke ntwa go dia gore le yena a kgone go bona gore wa tseba keng a be le maatla a rute ba bangwe e be batho ba Modimo ke bone ka kara wa bone jo he ke mo file le 50,000 ya go tswa potleng ya ela renya ga idi renyo ko tseba ka yena re moketeke ke motho a borena ga itswa go sasa re bofele setse ga boye re motlhakane nka ba fana le 50,000 ka nto
1: hey ya ita ba to nya ka ma madlanga commission yona e
0: wa jo ka mogola arabileng a se ke gatlhege tsa ba gore he re modietse dina nka re sna dinepe wa re sa di bone
1: ha ba mo phatlalatsa phatlala le re motsebe re mkhono mo reta ka na ya Afrika Borwa jwale ke ma ba tla tse ba ru iwe kwa go yemela naga ya Afrika Borwa
0: wa ngkwishisha mara
1: ya le ga ba mo phatlalatsa karata sasa ba nna
2: ma
0: le ga
2: rona rale
0: o tsana ke thoma o
2: tlhakatlhakana ke a gokwa ke a kwa kere a khadia mathato o e khadia mathato si ga pe ba tsa gore keng
1: ya
2: o
1: bi
2: jo le tsa maikutlo a gago e kore wa tsa gore keng
0: o mmiritse ke mo file re jene di jo tsa matena re ka go ka ntse nyaka ka ba ka mo fa le 50,000 go tswa go pota ya e ban
1: motho re bolela nka yena ke si a kholo a khuze
2: E luru o ai
0: mfethu motho o tjo re shumela ka kwa buile le panta le legolo mna la go muimela le yena oh yena le ka se muimela ke ramatswele ya nanga se dikutse nanga se dikutse le panta le ipia ke no tjeng wetse
2: o shumile o shumile
0: gerere wa tsaba keng ke madi a rena Afrika Borwa ya fenya o tle moetsa na gore ke tjeng wetse le gore swanela go kitiketeke o reng re sa bone dinepe go reng go sena le shume shata ka yena
2: kore nagana o fologa kwa boemafofaneng o etswa go thopa sefoka go sene motho a go tlhakantšhago a tlhakanago le wena a go amogela ka
0: lethaboo
1: kare o moyeng
2: eupša nna re a thaba dumelang mapirate dumelang masandawana
0: ketse wena o eng
2: nna ke le pirate
0: gold jepedi
2: wa ebile o sekaya moo bile o sekaya moo
0: isa matsolo fa se ke die so pele e re ko fena kwa o hema ka gore ke go tsotlhe
3: walala wa sala bawene ba Reader's Choice Awards ka First Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka mokatse digolo go tswa Polokwane ke seng phete ko fete ko record deco gona jale record deco e buile ka ditshepo tsa fasefase ka di-tiles raina bo tse dikutu tse di sa tšhabo metsi toilets le bathroom set le mabone a kantong bebetla phatlho ya ga ditsweo ke se eastern e ra gore e fitlhelela european quality standard o reka gatee wa ba o reketseruri ga jale ka special se segolo sa walala wa sala mo discount e fitha go 50% e tla go record deco gona jalo o ditheko tseo di sa go botsego ke mafula a dipula record deco innovative designs stylish ideas affordable prices
4: ekaba o itukisetsa go reka koloi yela ya mabaibai le ga ile leswa go ba go ikhumanela loan dira gore 2026 e re wena we ka postnet le huru le ba postnet o hwetse credit report ya gago go tswa go tsenetsa di credit bureau tsa ketapele tsa Afrika Borwa e romele tree founung ya gago ka 335 rand fela o ka netefatsa bokamoso bjo bo kaone ka go tseba seemo sa gago sa ditšhelete le gore o ka se kaonafatsa bjang humana credit report ya gago ya huru le khudo ga postnet le hono postnet re go thuša go atlega
5: Rikita ka le wena birthday ya rena mafellong a kgwedi ye mo go food hype mo kopane go fetla di 6 June go etsa 12.5 kg ya Pride Mille Mille ka 79.99 1.8 kg ya Nespray ka 199.99 750 grams ya Cremora ka 45.99 2 kg ya Omo washing powder ka 44.99 750 ml mukotlana wa Sunlight Liquid ka 19.99 mola 120 grams potato Simba chips ele 13.99 food hype mo kopane where you always say
0: A Timi onule metsi re ka sabulela ka goal wa kwa
2: a bo di kekere le ge go lojwale le di on goal tswana tse
0: le
2: di
0: tsenote
2: re tshupile mogopo e bile di go no goal tshela be di ka se bona ka bakala ghatelelo e le gore pirates e feel se tlhopa sela wa wa go shisha eh ba be di ka se no tshupuluga be di ka se no ba le fele fele
0: ke be ke le beletse
1: o itshela moya pele
0: wa bona ge ba shetse ba ba ngwala gore eng e nwishitse ke mang elu
2: yale
0: wa itse ba ntwela graph nyanela o kre ba re pirates ka mo 2 na mile ba ngwala batho ba nwishitse eng de ba ngwala le gore ba tswa kae ke re yeah mara re le bethela matsogo a itshwenye wini ke wini
1: mpoetse wini re tla reng ba
0: tlo Jesu le re se ke nushe
2: Jesu wa thoma
0: nushe mara wini ke wini re le bo re ba le bo ga ba tsalo sa tsela ba rakele diete
2: eh ai re na ma pirates
0: ebe re bo mo jebe ke tsaga ba re le ba botse obit gore a reke dilo ja mabaiba e sa le ga dijwatso ba emenyana
2: le lokona ape bo go sene ka mogomong a nkere wa tseba gore o ne le baraluki ba pirates ba ile gore re ba ishitse ka kwa
0: ebe ke nyoko botsisha gore ke nnete gore ba re se ba sebelelang gore setswalle le tshumishano ya ga khoza le obiti gona e gona
2: e gona e gona
0: o ke tsaka gae ba no re ngwa ke fa ma
2: le gona gone gore pirates e tswa gole leto le le re swereng
0: a re botsisha na thata re botsisha na re le jele mona a re le jele mona
2: kere ma bane bo shego ka moraga papa dia Sundowns e be ile gona ke thombogosha
0: Hey bo se o pala kuja
2: ke be ke fastile nkre ke go botsitsena gore be ke ikona dijo gore pirates e
0: mara
2: ke bile le lena bile ka baka le konela dijo le lena
0: o le rena yo re la boga Timi a wa continent ya tseba ka Sundowns
2: aga a re real bo ga batheletse dumelang go tlhomela ka bale le gona go thoma ka ria senyane go fitla ka ria le somepedi le nalo la CDB metsi a mgako ga akaka ra le mema gore tla re ne mmogo re ya go thoma ka go bolishana le mongwe mongwa puku ke tlotleletso ya rena re tlokwa ka yena le ka mogwele gore leto la gagwe la bongwadi le puku ya gagwe di tsela ka moka di lebile ka mo University ya Limpopo mo ile gore province ya Limpopo ya go ketika letsatsi la Africa gona ka kua University ya Limpopo mokoni o lebile gona ka kua re tlokwa tsentshi go tswa go yena lenane o le le telele le tlo re tlo fela re kgabaganya gona ka kua re kwa gore na e ka bele re di diragalo tsa ka kua di sepela bjang ka ge mmuso wa Limpopo o ile gore o eteletse ke pele ke Dr. Popira Matuba ba tla ba le gona ka kua re tlo bolela ka bolwetse ba Ebola re a kwa gore bolwetse ba Ebola bo tlhasetse continent ya Africa re lebeletse gona ka kua go thoma ka kua bo DRC le dinaga mabapi re tlo boledišana le Dr. Aniki Motlhala a tla re otlelele yona taba ye re e kwa gore na ka ba bolwetse bo ka baka la gore go thwe bo a phatlalala na rena re le Aforika Borwa re eme kae re ka bona bo itla ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa tseletse dingwe batheletse ke tsentšhi go thoma ka ira senyane o fitlha ka rela somepedi eupša matlho a re na re bile gona ka kwa University ya Limpopo mo e le gore mokoni o gona ke ka fao le sakweng re le tsopolela tsentšhi di gona ka kua go thoma ka ira senyane o fitlha ka rela somepedi re a leboga ba gone
1: a re lebogile ba sedibeng nna le wena re ya godisa o tseba gabotse o romela molaetša kgatišo go 063 028 8050. Happy birthday go batho ba e le gore ba gola letšatšing le la Africa. Ka dira jalo wa romela molaetša kgatišo nna ke tlo topa yo
6: letsoe la mathato e re ke le dubediseng ke setlogolo sa babirwa Triple M Martin wa segona mona dirokoroko madi a mathata mo ke tswang gona ke gopela o akela mang ke akele a koko mogadi ana koko a le ka molasono a barana Desmond Parker tšatši le kgone wa gola o fetša 102 ke re koko o gole o gole go se dumele motho gomo o senye tšatšatši la gago mošate go mogolo
7: tumela tumela tumela tlamose ka kgopela go akela mahumo a kobiana ka kwa moletše makgalong a godimo wa gola le gono fetša 20 years go akela ke medile metlhape ka mosewashekere a gole a gole ke a leboga mošate
1: a golagola letšatši la gagwe molaetša šubare le gono go gola sese gabo Caroline Makura a re le ngwana gagwe e le go mogadi Thapelo Makura bona ba godiša jalo ke mang ge se noko Alfina Makura batho ba bakokoba ko Silver Mine alright ke mmirwa ba tloge ba gola letšatši le la legono motho sho
8: dumelang dumelang ka gašone lejoy wa ka wataliwa kwa dikwaekwae le kgoši ya sese ka moo ke dumelang ka mošupulo motse a morwa wa ka wa gola e le go Thabiso Mangena o akeletša ke papageleng motsae Mangena ka gae ke kwa Topanama kwa a go šimo go boya ke re a gole a gole a beletšitše le botse ke tloo monno ke re danko
1: danko
9: go tso setlhopha sa ditlalemeso ke mokopa ke kana ka mogo la makhuswane ke
1: gopela
9: go godisa Thedi wa Motsonga o ka molago la Motantanyane o a gola le khodu godisa ke nna mokopa ke kana ka mogo la makhuswane ka Spitiere
1: a ga re lebogile ebe le ena o bofelo nna ena re e tlogela gona moo. Thank you so much re a leboga ba e le gore ba tlogile ba dira jalo go romela melaetša kgatišo ya bona go ditlalemiso tša Thobela FM nna ena ka lebitsontse ba gabotse Iga Kgoši SS sejalo se ka fore go sepedi ke le melagešo bona ke rwele diporogwana tšaka a bona ke bona brazon dikotle orit ga gona le ka bothata ke lebogile re tloga re e tlogela gona mo tšatšing le la legono le joy nna ena ke gatile fase
0: mothele jwa Thobela FM ebile letšatši le lebotse la go tlala ka lethabo re lebolelletše pele re re beke e le yona e tla ba ya o phadima go wena re thomile a re kopane gape letšatšing la go sasa ge re boa ke tshepa gore o tla ba letšatši le lebotse.

0: ke masomepedi senyane go ya go yona e riela e ria lesome masomepedi senyane gapetse gonne le ebile ke masomepedi seswane go ya go yona e riela e ria lesome shetse re tlhalositse gore tšatši le le gonoga re fela lenano le leikgedisa fela ke baka la gore bo Dr. Moloko Mashamaite ba ka kwa yunibesiting ya Limpopo mabapi le tšatši le le botse e letšatši la Aforika jwale re rata gore re tle re ye go bona gon jwale re tle re ko gorena seswa ka gore nka rena batho ba maAforika ke rena batho ba go tsogela le bone gore ge šetše go ne le mojiro mola metseng a ke tshepe re diragala moAforika borwa fela tlhabiro oa tseba ke re bo nako je mogala ditlwa bešetše a re awa ebile ebile mamotlhaka gore ne le maru pele ka bo iri ya botshelela ke iri ya botlhano tla o khumana mogala bešetše a re awa e re re ba boneng ka ga maša he papa ka nako e šetše le ya ga maša ape mokete ba re o thoma ka 10 awa pe nna a se nna thaka a lena jale šetše ba
1: lethakana tše di rata tša
0: masisanabatho ba gole batla bosasa ka iri ya botlhano šetše mogala ba re ke a sepela bare awape re sa re kona re dira te ya rawa um molato o nyaka motho a tsene nako jana
1: pele re ya molatong ka kwa yunibesiting ya Limpopo ee tsatsi le kgone ga se letsatsi fela batheletse re le botse ke letsatsi la Aforika wa o ka bona kgaitsedi yaka ka mokgwa apereng ka ona oa laetsa gore ka nnetse ke le yona letsatsi la Aforika nke re tlhole mokoni re motamiše re kore masa a beyang ka moe yunibesiting ya Limpopo mokoni ratamiša mokoni
2: tlhabirwa dumela ngwanešo ke a o dumedisa ke a o amogela mo go tlhobela FM ya legotlagatso la Aforika Borwa matšhandisi a ke rata bjale batheletše dumelang ka moka lena gotlhegotlhe mo lekabale le gona le opile kgomo le naka bagešo ke le botša nnete re mo the University of Limpopo Tafelkop Campus ke mo re leng gona magagešo moletlo o mogologologolo wa o keteka le o gopola letšatši la Aforika o beakantšwe ke ye nngwe ya dikgoro tše dikgolo ka mo nageng ka mo provinceng ya rena e le go kgoro ya dipapadi bokgabo le setšo gomme ebile ke bonele lenaneo la gona ere ke no le utswetsa lenaneo la gona le re mo lekgotla phetiši e le go mothompege jere maseko ke ena ka ba sepetša lenaneo le lekgono gomme rena ra kgetha gore re boledišana le motlhankedi ore felang re boledišana le yena go tswana ka mola kgorong ela ke sese jemina kaka dumela jemina
3: ke a leboga madimo mash ketamiša le batheletši ketamiša le Timmy Thomas esese breadwin ka studio
2: ke kole thomas a bolela gore breadwin o aperejangjang e re nna ke ba botse gore wena o feleletse ka sevenda ma
3: ke apere tšhivenda na mosendi makhadi
2: nna ke apere ye ngweše ya mebala ka moka ya continent ya Africa di flaga tša continent ya Africa di boya mo go nna ka moka tsona

0: Kiana Karabo, ngifuna lo, but nobody else. Bari usa sendi sweni yam. Na wale wale muno gile vanili ena kia muncha mo pelu nyaga. Ngelo. Le ba bangwe gore ba re taba re khuduwa mo seng re khumane matshuba a re tla mo batho a go tlhalela rena are gana o tsebisho ba la shop a matshuba a o tsebisho pa matshuba sepela o itheka a o mara tlhabiro le yisa ka ka di tsaese ba ndawe
1: yawa
0: kamira re nna go ithekela matshuba ke ba botsa re ba tlise ke gone go amogela.
1: Okay. Ke tabulele le morena sekese a dire
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
0: ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ke totlisa a thego a thego ya lenaneo le la sidibeng bathong nke re le botseng lenaneo le la sidibeng ke lenaneo le le kaone le e leng goreng rena re letsabele ka pelo ya Thobela FM le e leng gore le šoma gabotse re šeditse tshepidiso ya ka mokgwa e le gore Thobela FM e tshwanetse re sepele ka gona re a thaba wa tseba re a thaba lethabo le le tlisa ke nna tshwaragano ya rena tshwaragano ya rena e e leng gore e kgatlha moreki a kitima a tla reka setsakanyana mo go rena mo ke ka fa re thabang mo re tswang gona ka kua a ke leo re gotse ditaba tse botse tsa go laetsa gore lenaneo le tsentšha letseno la go bonagala la go phadimiša station se ke ka fa re tshwaraganeng ka tselae a re tshwaragane ke tlo go rekela matsoba o se ka tshwenyega
0: lemokoelaeeoole
1: ka mokgwa gore sepišang lenaneo le ka gona go tloga go kgatlhisa ke re maabane ke tswa ka moga dikgale ka ke reng go go ntshabela ke tswa ga dikgale gape mafelo gape ke sese be ke kitima ke kgatlhagatlile a kry ka mokibelo ke ile ka mo tebeka ka mo ka mola tebeka kwa mong wa lefelo lela o ba fetsa mongwa ya masome supa tee be re kete ka letsatsi la go la matswalo ke ipsinne kudu le batho ba go tswa ka motsanene be re bolabola re bolabola
0: ngofo
1: be re ya ka mo le ka mo re bolabola bele ka sontaga Paul Ntlhane are sesi o apara ke re kenya UKSA United Reform Church of Southern Africa ra ya gona ka kua ga dikgale wa kwa re ka kua ga dikgale ka kua ba re thabetse kudu kore o ile wa bana batho ba go thabela ebile o ntšha le dikeledinyana bjale bare sesi o kae o mo tlogeletse morago
0: ao batho
1: re leboga lerato leo ke tshwaragano ye e leng gore re ne le yone
0: a dikgale re ke ne le bonnete ba gore gone bela ge re tsene re lebare le sedibeng metsane mentšhi gore ke a sepela gore ke a feta ke rena fela ke rena fela ke ka fa o tshupa mabaka e rile ya re ge e tla pele ga ge ke tla ka nagana ba kgole le gausi ke ile ka nagana badudu ba ga dikgale ge o bo o tlile mosadi o le a re ke tlo ngwathela ba ga dikgale be ke o re ntšha tse dintšhi ka mokgwa o ka bonang ka gona ka baka la thego e ba re fang badudu ba ga dikgale re tloga re leboga re a tseba gore a se bona bannoši le lena batho ka moka ba le re thekgang lenaneo le la sedibeng bojang le ba bangwe magagešo bojang le ba bangwe lenaneo le ke lenaneo le le botse ke lenaneo le le neng le dikagešano magešano sa re karelaneng ya renang karelana e botlhokwa ya bao ba latlhileng mekgwa mo mafelelong a beke na ke ba ba feng ba e leng gore ba bone ba latlhile mekgwa tla re bolele ka yona maikemišetso a se go ba poula a re poulane moo ke go rutana le go bontšhana gorena botho ke bofe go bola rena jale ka maaforika ke rena batho ba e leng gore ke rena dibopiwa tse di swantse di laetse botho go batho ka moka ka fao ge motho e le mo aforika a sene botho re tloga re tlabega re rena o gamotse sakae sa bodikela o gamotse sefe joale re tlo be re bulela ka taba ya ba o balathile go megwa se kana shutala ga tere ya bua mra ga tshe
2: mawe na o shetse o fetoletse go postbank black card
3: aw ke sa sho mesha sa sa gold card libaka
2: le tshati la mafelelo ke 31 August 2026 ka morago ga mo gold card ga isa shuma
3: awi ke be ke nagana gore nako e sa le gona
2: aw mma o e dira gona joale pele go tlala Go fetola ke mahala.
3: Ke hloka eng?
2: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
3: Go lokile. O sanetse go nthusa o gwetse lefelo la gausi.
2: Go bonolo. Letsetsa *120*355# Na o sa shumisha sasa gold card. Fetola la go Postbank black card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele pin go ba OTP ya gago. Postbank ke mo abi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
4: Ao sa tswa go fetogela go TV licenses website emtsha ya go lefa. Netefatsa gore account ya gago e dula e shoma ka go registera gape goba o sete password ya gago leswa. Se fetwe ke mekgola e meswa ka go kgatlhisa e ya bjago ke website ya rena emtsha-mpsha. Registera le kgono o dule o gokagane le rena. Ka website emtsha o kgona go lefa ka bjako ntle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo. Ka fao, netefatsa gore o a registera gore o kgone go ipsina ka mekgola ya mabonwa ka moka ya ditlaente. Tsena go www.tvlic.co.za le kgono. TV licenses. E lefele gore o khwetse mekgola e bohlokwa go wena.
5: Ke sedibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: moshato wa tsebo le boithabiso
0: tso ere ke ya le some ha gona ere la ere ya le some tlhabirwa wa tsara ka tara dira phoso e kholo kudu ra re ge re bolela batho ba ileng re ba dula le lenane o le nako e kholo le nyane ra re ge re re wa itsetshiwa le ge se go itsetshiwa ga ntshinyana fela a ke re na se nanola se dibeng a ke re dira gore batho ba itsetsha ga ntshipia e ka nako nako ngwe no kuma na re re se batla go muthusha go me re ka dira phoso ge re ka lebala bo magoshira phahlelo msadi o mongwe ke kwa o mongwe re msadi wa boikoko ke
1: boetse botho wa botho wa boikoko betso a ke rena ke motsebile ge be re le re ileng ditabeng tsa go se thabise ka kwa ga rampedi ntate di kgabane rampedi ke motsebile gona kwa
0: batlile
1: ele mathomothomo ke kopana le ena
0: ke kopana le bona gantšhinyana Wazara ke eng ke motheko o mogolo wa lenane la sedibeng ke a tsela gore na le mogongwe ba gona ba thega ipe ke motheko o mogolo golo wa sedibeng nka mothomongwe a ke tsebe rena mothomong tlabe ke panolola pudi ena ke no le sebela gore tšatši ka letšatši nna ge ke le mo mošomong ke bolela le bona tšatši ka letšatši a one tšatši le felang ke se ke bolele le ba ka mošate ke nnao ke ka fao ke o tlagileng ka mogoko o tlagileng ka gona
1: etse ke ne nako e o ile di-mm awards metro fm music awards awa ka kgwetsa madume go tswa go lolo lorraine wa ga matlho a reng ba mošate ba re dumelang
0: re tloga re leboga kanetera leboga mma re leboga nako ya lena re tloga re leboga nako le nako lefang le thegang stiši se sa mamorata sa thobela fm ebile gape-gape ko mongwe wa basadi ba e leng gore ba ikgantšha ka bo aforika ba kganya ka bo aforika ba rata seaforika ba nyaka rena maaforika re gola re le ka gare ga meetlo ya seaforika eo yona ebile a ba metse mare e tla nako ya gona o tla nako e le a basadi le ya banna mono aforika borwa re a tseba bana ba rena ba namelathaba ba tlile bo ae le banna ba tlabe ba efa molao ba re rere go direge jwale se ka re itebatsa tsona dilo tse di fela jwale ga ba le mosetse re ke seswa e fela nko ya gona e reela ere ya lesometlha re ko rena ke ba mafeng ba ba re latšhetse mmego a mo mafelelong a be ke re tja motheletso wa mathomo shomo shata thobela fm re a locha re gona
1: ralena
7: re
1: lamogetse
7: ba ba latlhile go mekgwa shima ge ke batshegi ba bangwe ba Orlando Pirates le Kaizer Chiefs maloba ge Orlando Pirates e wina ba lwana batho ba lwanela ka di-face ke ra bone ka lo lwanela polopolo le lwantsa go etosa bodu te nna a re benefit selo le bile a re petse wa le lwala na wa bone ke ka leno ba le moya gore re lakaletse game engwe le ga e wina nko ra bone ee ka ro bona ke se sengwe se botlhoko ba lwane batho ba bethane
0: re le kwele papa re tloga re leboga re a leboga re a leboga e badiri mošhato thobela fm re a locha Arlo Chengrea locha mo thobela FM re locha.
8: Bert my name is Tunika Jager le mo mo se.
0: Are mare le amgela.
8: Le ya.
1: Re bona le lena.
8: Rona.
0: Age.
8: E ya bona ke re ba bala hlemo kwa. O na le mmolo ka mo ditlutse. Ene sa lo mo sa mmolo. Yale. Ba nna ba nokwa ka kwa ra. Ba banke le go parara ba ya na ka kwa. O na le botlo le leholo le le rone le nale le benkele le o le frau dinama. Ba ya ba ya ba na kwa. Yale ei. A strava e botse na pe ba ba gore ba tsene ngwe lo ngwe ba nna. Ba ya ba tlhapolo ya na kwa. Ba be le hai ai ke re bana tsene kwa kudu. Ba tswela di dintana tsa bo itshumela ka kwa ra mmolo.
0: A ge.
8: Eh. Ya le bo le le tsatlana le botse ka
0: re. Re go kwela se se eve, re go kwela se se eve. Mo tsha tsho bala FM re a locha.
9: House bread. Papa Timitom.
0: Na ge.
9: Masih nak jadi cakap mesti berdiri rasa drop the village ni.
0: Aree.
9: Betul betul lah sami. Kau asyik bawa nam. Nak kiri tabah sih orang yang tanya ciri ni apa kalau kalau orang. Betul betul aku. Kami kita rasa aku ucap apa naur apa aku boleh apa apa aku boleh apa apa. Eh tabah ini kerja kau na i kek i apa ini. Jadi kita kira kanan sama kerja apa kalau apa kalau sama kau kalau kalau orang. Madiba. Usan le na ba na ba madiba unleki ba na mucha mungwe kwa kambi sata wewe dakatala isha udakufuja.
1: Re le kwele e re kgatlhano le yona ye ya go utswa bana e re go kwele botsi a kara le boga
0: re tloga re go kwele re le
1: bana ye ba ba rena ka baka la gore ba re ga ntshi re bona banna ba tlhapologa ba gona ho ema ka sefatana ga tlhapologa ba ba ka mabota ba tlhapologa ba rena o ile wa bona mosadi a tlhapologa na e o ile wa bona o hotel o ile wa bona taba ese e
0: na se ke bona
1: Ah.
0: Wa no bawe.
1: Baba bedi nyana ke bawe.
0: Na se ke bone mo sa le tlhapologela motseleng.
1: Na ke bone baba bedi. Sa le ke ba nna ke itjalo.
0: Ke no bona baba ba fela nna.
1: Oh.
0: Arr Kelly. Arr Kelly, you are stepping in the name of love. Ke le bana kwa lena.

0: ye ma tsebe pedi fela mo go tsa go yona area la area le semete ja jila le go ne ke le ja jila Africa ditaba magagesho go dika kwa university ya Limpopo mo ile go re thabela FM mongana lo ne re phalaphala ba gona gona ka kwa ka moka ga bona mo ile go re ba ile re tlhagisha ja ditiragalo ka monga ja le ja jile ba rone le ba tlomphege gape
1: ba tlomphege go tswa di dinarenta continente ye ya Africa
0: Africa
1: Hey.
0: Para Africa yo.
1: Hey. Ya la la. O kancha se se bonyana gona mo.
0: Hey. Ka bona ele video re tla bo. Re dira ke tshe go thabeng wa tsa o itshere tlhaga.
1: Hey.
0: Africa. Africa.
1: Hey.
0: Yo. Ya ber no ndir ku.
1: Ai, sigonyana tsaka.
0: Ya le tsaka tsa tla.
1: Ha go kere. O ka e kwa pele nyana. E ya pele.
0: Eh. La
1: mira. E nya ka mantju.
0: O tsa mari ke e nya o tsa re ka mo koshe e ke le ka go e compose jwa lene.
1: Mm.
0: E ntlala ka maleme a bo Senegal.
1: Mm.
0: Eh ntlala a ntlala a se tshiki ke ba le ma metsala di eng ka e lokelang ya segagesho ya sepedi ipe mara ke tlala ke nyaka o lokela se Cameroon mola go ba se Senegal
1: oh o ona ka mogolo
0: ka bona
1: we swir
0: are
1: go swir so ka bona ka tshuni yo nine Africa
0: good
1: Africa yo
0: yes yon ke nya ka mogwane uwe eh ene mo tsene o tsene le se kamere mara ntshwe o tsene o
1: bele nako e fika ba Afrika tselela ka kwa university ya Limpopo mo ile re a kopana le mokoni a tla re botsa gore na ditiragalo tsa ka kwa di sepela ka mogamang go polang gore mmuso wa province ya Limpopo ke ba ile gore ba rulagantshitse yona modiri o ile gore khoro ya di papadi le setso ya di papadi
0: bogabo
1: le setso ke yona e leng gore e nape e tsepeletse e godimo ga yona taba ye pele re sa balitile nke re boeleng go tlhopolitshano ya rena ge ba re awa e tlang re tla re kitima a re keng na ba ile ba go tsela molekani wa gago
0: tabela ya basadi o setsene ka rata be irile ge itla kwagala kudukudu e kwagetse basadi ba tlhaba sebatsa gomo ba re ba tsietswe mo mo motho ana ma re bile re ke tsietswe ke mogwera
1: mogwera ga wa o tsela
0: ntsha le baku kana aleteka he
1: aleteka le
0: baku aleteka je mona jangwe re
1: Hai.
0: Mo go le botlhoko. A re ka kwa University ya Limpopo buti ba re ba re emetse. Ai buti are.
1: Hai. Wa mpole ba re. A le taka le baku. A re go mokoni. Mokoni ratamisha.
2: Ratamisha. Lo bi ke ta bi jale na ba be di ke le tlo le go thama ko ho sha wa tswa go re ei ba na be se ke le dumeli tsa gambo ga le na le wa tswa ke he le be le bolela bi ale go bo go tsena batho ka mo ba bangwe ba apere mebala ya flaga ya rena ya naga wa tswa ba bangwe ba apere sepedi ba bangwe ba apere setsonga ba bangwe ba apere tshivenda gore batho ba tsena ka mogolong ka go fapana fapana ga bone bela ka ri le ra le botela re ge re le mo magagesho ka bakala re bidile ke mmusho le di khoro tsa mmusho di gona mo ke bone ba le ba statistics south africa ba gona mo le ba treasury ke ba di chelete ga mmogo le khoro ya temo le tlhabollo ya dinaga magae rural development ke bone le ba khoro ya tsa maphelo ba gona mo university ya rena ya Limpopo le ba economic development ke ba le ba tlhabollo ya economy tikologo le merero ya tsa boeti ba gona ka mo ke bone le ba tsa mishomo department of employment and labor ke bona ba leng gona mo le ba le ba ditsela ke ba bone jale tanga le botse magagesho ka baka la gore le ya ke a le kwa re breto ba nyo go bolela ka taba ya o tlhama kosha o tsentsha mantsinyana jale ra bona gore re bitse molaodi mo ka medi wa tsa maleme ka mogorong ye ya dipapadi bogabo le setso ke bolela ka ebo Mr. Netshifefe Chifiwa ka re bona Chifiwa a ka o tsebe gore go le ka mogorong ye o tshwanetse ba o tsebe maleme ka moka a re tla no bona ke a amogela bo Chifiwa Thobela mo Tanganetso le kaena
3: re yona ra lena
2: bona bothata jo bogolosimo bja maleme a ke tsone gore ya geno e dirang ka baka la gore matšatši a motho o mongwe le mongwe le mongwe o re re ya mmolediša o a phamowa sure o le ba segoeng o tlogela polelo ya gabo o tloela tshivenda sa gabo o tloela sepedi sa geso o tloela setangare sa gabo re bolela le yena ka segoa molato ke eng kgoro ya lena e diang gore e kgone o ko bolola bothata bjo ka baka la gore gape lena e le lobeledi kgoro ya maleme ela ke nagana gore o tshwanetse o ba yona le ntho engwe di diang gore re tlhakane maleme a re a tsebe ka moka re ya bolela
3: ke ona mmereko wa rena wa letšatši le letšatši re tlhotlhole tša batho gore ba bolele dipolelo tša bona ka gore re a tsebo gore if re sa bolele dipolelo tša rena re tla re bolaya le yona if polelo ewa it means gore go kgwa le bokgwa ga
2: renakebokgwa
3: ga motho and motho if a sa tsebe polelo ya ena it means gore ga tsebeng ga tsebe bokgwa ga ena
2: ebile a tsebele setso sa
3: gaboa tsebele setso so rena re tlhotlholetsa batho gore ga ba bolele dipolelo tša bona le yona re nyako gore ba tsebe le dipolelo tša ba bangwe ka gore re a tsebe gore if motho a kgona le polelo ya mongwe e ya mothoša gore a kgone o le gore polelo ya yena le yena e kgone go gola
2: nnete Dr. Nelson Mandela nkile a re go o bolela le mopolelo ya gage it goes to heart gore motho o le ena o kwa gore ke bolela le motho o re iketlile na le ena e fela go ka lebelela bontsi bja bašwa ba rena dikolong le gona mo yunibesity go bolela segoa nako e ka yona botšhata ke nyako e busetsa go lena gape gore na department ya lena ka gore le tlhalositse ga botse gore le bereke ka tša maleme le tlhotlheletse bjang batho gore le ya batho nna la fitela re bana bolela mpolelo tja gago lena goba le no bolela le rena ka gore re molekgone
3: re yaya le yona gona mo go na le tafola ya rena kwa ya dipolelo weno le batho ba etela kwa e ba botse gore nna re ba polele re nyako gore lena le tswele pele ka go bolela dipolelo tja lena and rena re a tsebe gore ikonomi le yona e a gola if batho ba berekisa dipolelo tja bona re a tsebo gore dinaga the countries tše di tswelela pele di tswelela go pele ke di countries tše di berekisago dipolelo tja bona if rena mo Africa re ka no lebelela le ka se pontšhe le naga ye tee ye e tswelelago botse economically mara problem ye engwe re kano gore problem yeo ke ya gore a re berekise dipolelo tja rena o dira o lena o ruta
2: o latsa ke nyaka goreng bonetšhi ke nyaka gore pele gage motlho mongwe re tlo felele tja nna le lena re ketimele ga kua kantorong ya gašo ke bona mašupia ga mmogo le tlhabirwa ke nyaka gore re seke re tla ra thibelela olampho gore balela dintlha tja ditaba ke tse o ne o se tja batametše nale ka ya go ena

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga mokone ba theeletše ka iri ya 12 le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Monna yo a tumileng ka go ba le segwara sa go makatša le boradipolotiki Brown Mokgotsi o ganne ditatofatso ka moka kgatlhanong naye ka kgorontsheko ya magistrata wa Johannesburg. Badudu bao ba le go tlalelong ka Rocklands go la Bloemfontein ba latofatša maphodisa ka go golega morutwana ka phošo. Moporesidente Cyril Ramaphosa o retile maAforika Borwa ka go kgatha tema go ageng molaotheo wa naga. A re kopaneng ka iri ya 12 go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: Tona go le Provincial Limpopo Dr. Phophira Matuba o laletša badudi ka moka go tsenela moketeko wa letšatši la Aforika le o di tlhogo ketekwa ka di-25 May go thoma ka iri ya senyane mesong Yunibesiting ya Limpopo ka tiro hola. Letšatši le le tlhogo ketekwa ka tlase ga moeno wo. Dipapadi le setso di kgatha tema ye bohlokwa go tša boso. Moeno wo o sepetšana le kgwego ya African Union yeo e šetšago tša tlhokomelo ya metsi le boso kontinenteng ya Aforika. Ngwaga ka ngwaga letšatši la 25 kgweding ya May go ketekwa go tlhongwa semmušo ga mokgatlho wa AU wo gabe le bitšwang African Union e le go AU. Limpopo ke provense e leng re go kagantšha dinaga mabapi tša SADC gomme tswela pele go thega tšhomišano mmogo ikonoming le mananeong a mangwe a tlhabollo. Letšatši le le tlhoketekwe ka go bontšha setso ditlwaedi le lekhumo la kontinente ya Aforika. Hashtag Africa Day 2026. Hashtag 30 years of democratic citizenship. Hashtag a Limpopo that works for all. Molaetša wo le utlišetšwa ke mmušo wa provense ya Limpopo.
3: Rele bo ga mpho morasi netirta litela ka iria le so mepedi a re busetse dinao ka kwa go mokoni mokoni re gorogile
4: re grele le bo wa tsake ke le bo a chimisha ne ya ka lelena e ke netira felle ja le bo e tshifiwa mom e dato netife ke ne go re ka mo ka bo dipana fela le mpotse ga bagala gore tabe ya malemi ke ya bona gore le phela ka yona le shuma ka tsatsi ka letsatsi empa o ka re bolela mola re kopane le tshitiri na le meletlo ya go tshwana le ompologolo ka letsatsi le le logologolo ke ne go ka rena kgoro ya geno le ya kgona go tswa ka mola dikantorong tša lena la ya mašhini la fitlhela ba bontšha botlhokwa bja go tseba malemi ya bone ka baka la gore o ka ne khumana re bolela bjale e le gore ga le dire seo
5: le program re bitša gore ke multilingualism promotion. So multilingualism promotion e dira gore re ye metseng re yo bolela le batho gore a ba berekiše malemi a bone le yona re ba botse gore when le re etela mo diofising tša rena le se ka e lumaluma la nyako bolela polelo ee tlang le bolele ka polelo ya
4: lena
5: ka gore nna ke re mmereki wa mmušo ke tshwane ke kgone go bolela le
4: lenarekwane
5: ke tsona tše re nyaka re le tlhotlheletšhaga so re nyako re batho ba kgone o di bolela tše di polela and ntho e engwe ye re e dirago ke ya go developa terminology di-terminology ka go fapana ka go fapana. Re na le terminology tša scientific, re na le terminology tša mathematics, re na le terminology tša natural science tše re developago, re na le terminology tša research, re developile le terminology ya research. Re nyaka gore matšhuteng a rena when ba dira le research kwa diyunibesithi ba ngwale di research tša bona ka
4: sepedi
5: ka
4: tshivenda
5: ba ngwale ka malemi a bona le yona developile le maths le science gona bjale mmušong ya kore bana ba rena ba kgone go rutwa maths le natural science
4: ka malemi a bona tabe ke ikwele ebile ke leboga la tseba ke e bone tshifefe re lebogile kudu go boledišana le lena go tswa kgorong ya geno ya dipapadi bokgabo le setso ka mone province ya rena Limpopo ke na le kgolofelo ya gore batho ba tla thoma go ithuta kudu wa ka ba ba le ditlhong ka leleme la geno go tseba Sevenda re bolela le wena ka Tshivenda bolela Tshivenda o se ka khumana ka neko nngwe nna ke bolela le wena ka Tshivenda wena o bolela le nna ka Sekgowa nna ke bolela le wena ka Sepedi wena o bolela le nna ka Sekgowa e ra gore a se tshwere kwana botse
5: if re dira ntho yona yeo e dira gore repolelo tša lena le se kgone le gola nako le nnaya example ye engwe nna kwa
4: Tshivenda
5: ya Tshivenda ona bja re na le morero o mongwe ba re ke maudu a kgobe di bana
4: ka
5: kgobe
4: di
5: bana bayo
4: ke nnete
5: ehe Vavenda avana mautu di milenje mara vachia lintswingi mautu
4: ya
5: bari akhobe ndi vana vayo
4: kyo
5: di tirori di pulalo cha rina li khono huma asi vavenda fela vho itira li rina vapiti basutu huna li pulelo yeyimwe ya uri shako la shoka yi
4: tshovela
5: king
4: ke mujana
5: vapeli vana li shako ke lintswi la yingi
4: la tshivenda
5: so ri khumisha li pulelo cha rina
4: ya
5: li ya huma then if ri khona malimi ka muka li pulelo cha rina li
4: aha bolukile bo ne tshifefe tshifiwa a director ya malimi ka kwa khorong ya rena ya sports arts and culture ke lebogile kudu a tswa bo le tshana le lena o ka re ka ga sha molaetse wa kwa gala ga botse hey bo bo tlhabirwa
6: nda
4: Ah, hey, Rodemo. Ma ci piace un carro. Ma ci piace un carro di levo zucchero di calpino.

0: tsire le bogatlhe letswale na re le boga motho letswa rena ke ne phare phare ke mogadi wa matlabe ya ne re le boga tlhe re le boga le to le re le sereng go thoma ka iri ya senyane go fitla ga byale rena re ya kata kata re futela taba kgolo taba kgolo e tlabe ga swa go tswa ka kwa university ya Limpopo o re tsike ka na o taba le gona le mokoni e wa rena motho letswa wa shala se se lebza tsontse tsholi ya matlhoko re lokileng ka
1: ya matlhoko e yona ye e tla utshile je ga o ya bokiti tse dine le kgolo le masomi a senyane kgaola go beakantšhwa le go ngwalwa ke kaisetta ketazungu mahlangu motsweletše metšhining ke thandi foshoko motsweletše le botlhagiša moyeng molebogelebsa lady madira motsweletše mogolo ke isaac senobašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše dinne lekgono le masomi a senyane 4190

0: wena didi alo male go ife ngwana tena a mabona o nyaka nka mo gaishe go yo
1: ah mma wa thoma tsha ele go roka rote ba bangwe ba kae
0: aowa ba o ba tswele ba ile kue di-restaurante ba ile ba dijong jaaka ba tla tlana tsogana ka mo gae sone wena o swereng ka moo peke aa le nna ke o tletse mma
2: letse mma wa ka montedi
0: are lena batho maišane a ntswetse wena titi diaparo tete di botsebotsebotsebotse tse di leng ka mo pekeng ngwana tenang o neng gore go di lebeletse ka maatlho wa di bona gore tse di lle mašheleng a godimo ao gape tse di turile
1: fela ke tletse wena mma waka
0: ee
1: botse ke tletse o gopela mma
0: ee
1: gore ka mogae ka mo nke re duemiša ka mašata gore re phele botse re thagatse le badimo ke sure gore papa le kwa leng gona ao wa lešata le leng ka mo gae dintho tse di leng ka mo gae a di thabele
0: haiya mo gona o bolela nnete kgadi ya babina tao
1: se sengwe se ke bonang gore re swantse go se phošolola mma go dumelela re thabile le robert ba ratane
0: emma rena re amoele magadi fela o lebile ko tititi ke bone nna ngwana a magalane ya bophaue gore diaparwana tse tša gago tse tša go tšhipa tša
1: majajaoeona
0: e mokgwa ka gare di tšhipile a se selo lo tse
1: so jale o nagana gore e ka se di ye
0: e ke go go botse o lebale ka magadinyana o bolelang ka ona ka mogare ga lapa le a ka setswe
1: jalo seo se bolelang mma se ka se kgonege ka baka la gore wena jale ka mogekolo o tshwanetse o kwe ka nna mma go ngwana
0: jale tla ke go botse mola o tseneng gona titi o sa
1: tlhamemanke o kosiše banna
0: ke lehuo lela le lerakeng ka go bula tsejonyana tse jagago tša sekwe
1: a se ke tleleng twa ke a go rapele ke gopela gore tabeng ko o di o dula fase o nagane ka yona
0: titi we ke re ge e le gore tsebe tse tša gago a dikwe ke re nna ngwana a magalane a bophaue nna wa go tswala ke maišane ke re phu nickes
3: maoe ke ka mokgo e sepetse go ka gona kgaolo e la bokete te nne lekgolo le masome ya senyane kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kzeta ketlhazungu mahlangu motsweletse metšhineng ke thadidiphošoko motsweletse le motlagesa moyeng o leboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke isaac selo mašila šala ga go tseo tsebe gore wa ratwa ka lerato la barato thada.

e lo ke ba tsela di re go ya le kwa tshusela le sekwela ya go go bile le go kgaoa ga matla mothagase mo campus of Limpopo e le ba ke le ba re o tsela ja khasho ya dintlatantsa ba mpo

0: Wabana bashogo ba masome pedi shupa gore nya June 2026 Sun City Super Bowl ziyakhala angitla ke lala bona ga ke robale enko ba tlabe ba le mo ba diragala ba diragatsa ke fela pele murutile sudi a riye murutile sudi ke sepela lwena o ratile tla sepela le bootmash na ke sepela lwena tebzeni re tla monagana ri leng re dira gona pele ke go dumedise ke go tabisa go tlhomo leng gona nna ke le mangoko baby wa ka motsweletsi e leng tate morutile sudi re ke timela investing ya leng popo re ketika le tšatši la Africa mo e leng gore Dr. Moloko Mashamaite o gona o na le o ratile bootmash
1: ai koko
0: ba go tshwere botse ka moo
1: ba go tshwere botse metagasi yona e tima
0: a ke tsere ne
2: re mo tsere ga botse
1: ifela wa tswa king a bor dia thakana bya le gona ke nalo khulufela gore dilo di boetse king re ile ra hoya bu imanyana ka bakala mata mthagasa re ala o a re ola o le mthagasa wa mo enke be le rene re tatse ba na re kitimela ka ra fitara khwatha kae ifela ere go tsebisha go go baby ka bakala gore flomo re tshe ke mmuso wa rena wa provincial Limpopo le ba ke le bya le ke na le mo le go tapitse wa khoro ya temo le tlhabollo ya dinaga magae mme ke ka panna we wa tswa keng o changgetse motšhankgelo o mongwe wa perephete e nkebe ke kgopela ke tshwana le basadi e ke tlo ra wena MEC ka re ye pheta ke toa le yona honorable MEC re letšatšing la lekgono la Africa letšatši le go ya ka lena le ra goreng gape mamotho a re ya kopana ka tša kgoro kudu ya genone re kopane ka letšatši la dinaga tša Africa letšatši le le raeng go lena le le mmušo
2: letšatši le go rena re le ba mmušo ke go no bona gore re le keteke ka baka la gore ka lona re kgona go bona gore sela e leng gore kontinente ya rena ya Africa ba tlile ka lenaneo le lengwe ba le bitša gore ke agenda 2063 print ya continente ka moka ga yona ba gopola re nako tšela be re bolela ka millennium development goals jalo gana mo ebile re le katolositše go tlha ka agenda 2063 tše e leng gore ka gare ga tsona tše dingwe tše tša dintlha tša dikgolo ke go no bona gore re kgona go godiša ikonomi e leng gore ga e lekane go dinaga ka moka ga tsona tša kontinente ya Africa ge re bapetša le dinaga tšaaka kua ntle ka kua bo borwa bodikela jolo re le maAfrika kana mokgono re bontšha gore rena ka borena a re thekganeng ka rena ka baka la gore ke rena ntw e tee ge re le kana mokgonong re bo mašhamaite re bo makekana mara go lebelela setlogo sa rena ka moka le rona re tswa kae ge re tloga re godišiwa mo re godišwang gona ka baka la melao ya tlhaolele rena gone jalo ka baka la gore re ka re ga dipušo Africa borwa ebile ye nngwe ya mafelelo ya gore e be kere ye jalo ka moka ga rena re ka gare ga mepušo melao ka moka ga yona e ka mo gare ga matsogo a rena jalo a re boneng gore ke tla sekamela ga nnyane ka mo go tsetša temo le tsona go ne go bontšha gone gore go na le sengwalwana sethwalwana se se sengwe se ba se bitšang gore ke African Free Continental Trade Area seo se no raya gore rena re le maAfrika le kumo le legologolo le o bonago batho ba ka kua ntle ba ka kua borwa bodikela ba re lwantšhang ka bona ke mahumo a
1: borenakore ba lebeletse lehumo lelalebeletse
2: lehumo le la rena o ka no bona go se ne le go kgotlagana instability go na le dintwa batho ba go lwele selo go lwela gone le ba bangwe ba ba
1: fetlhangba lelwešale
2: le bana ba motho gore bona ba tsene ka gore ba tseba gore bona a rena a re na le ditlabelo ge le ka lwa ka bolena bona ba tsena la ba kgona go tla le a buša ke melao ya bona gone jalo ba re thušetse ka lena le lona le ke bolelang ka lona la sethwalana tsona se ba re a re gwebišaneng rena re le ka borena maAfrika re tlogele go tloga bare ba re di-country tse dingwe ke di-developing tse dingwe ke di-underdeveloped ka baka la gore dinaga tša rena tša continente ka moka ga tsona bontšhi ba tsona ke di-underdeveloped o bona re tloga re tlhoka kana mokgono dinaga mabapi di tla gana ka mo borena ba tšhaba dintwa ba tšhaba tlala le bona batho ba tšea melao ka matsogong a bona ba re matswa ka ntle ba ba seng ba le mangwalo a tswele ka ntle ba tšhabile ditlala ka kua ga gabo bone tsone re nyaka gore e be shebe-shebe mo Africa o etla o etle o tseba gore o tliša tsebo ye nngwe ye e leng gore rena ra e tlhoka le rena re tšea ye nngwe e be shebe-shebe ka gare ga naga ikonomi gole re boele setsong sa rena
1: ke le mbuje ba tsa le boletse tabe engwe e botsukudi ore rena re le dinaka tsa Africa kudukudi le bile lena le jaaka kwa goreng e la tsa temo le kgona jang le ya kgona go webišana le dinaka tse tsa mabapi dinaka tsa SADC ba lefase lena le bafase la bafase ba lefasela la ba la re batho ba rena la ba kopantšha ba kopana la kgona
2: jela ka gashi ke boletse gore se thola na segebešana na ba tlase dia re a leka ntate mašamaite mara a se ga go tlala seatla
1: kaka
2: la gore ba re rutile gore rena ka borena re le maAforika re tlhoyane
1: re thulane
2: ka ditlhogo ge o thoma gore o tsoša ye nngwe ba balata ba balata ba tshepiša se gore rena re ka ledia gore le kume go fetsa se o ya gore ba re tlhanamese a ba sa kwana le raka bogola mara re a leka gore re kgone go bona gore se tholana se mafelelong tle ba ra fitlha mo re yang gone gone jalo ba ka kua go Saudi Arabia a kere go bona gone jalo go na le boletse ba tlhako le molomo ba re lena le ge dikgomo tsa lena le ka kgona go di-vaccinator re gona re tla kgona go di
1: rekaolokile MEC nke le tshwarenyana gannyane kokue nko o ketumele oe ba papapatso ke boe ke felele ja le MEC o se ka tara mokgaola gare
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
4: ga gona tlhotlho ya go feta setšhaba sa go ba le maikemišetsong ntle le maaka go na le tharololo go bothata jo bongwe le jo bongwe ikgokaganye le Lifeline South Africa ka ditlhotlho tsa go fapana tsa go ama setšhaba sa rena go swana le mathata tsa monagano le maikutlo tlhoruso ya bong HIV and AIDS le ditirelo tsa diteko tsa HIV o ka leletsa Lifeline Trauma and Crisis Line Home 0861-322-322 nomoro ya go selefelo ya Stop Gender Violence goba nomoro ya go WhatsApp go 0800-150-150 nomoro ya mahala AIDS helpline kim 0800-012-322 goba WhatsApp go 084-922-8808 Lifeline South Africa mental and emotional health for all lesololem le thegwa ke SABC
5: Tabazimbi taba ya go rola chipi ka mireba ka bophara ba Africa go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke masomabamabedi metsetse re tswela gore le ya pele good match le ka tswela pele ka fao
1: re ra leboa koko re lebogile kudu MEC wa sao boita letaba e nngwe lenape ke lena ba etsa pele ebile rena re ikgantšha ka lena gore le ba etsa pele e fela bothata jo re nang le bjona letšatšing la matšatšing a go lebeletše ka baka la gore go boletse tsa bengwe e botse ya gore re ya gwebišana re le dinaga tse tsa borwa bja Africa ga botsebotse dinaga tsa Africa ka moka tsona re ya gwebišana re kgona go romelana sele sela le sela empa go na le bothata mane bothata bja gore thulantšha ka ditlhogo gape rena le batho ba Nigeria rena le batho ba Ghana rena le batho ba kaekae Lesotho rena le batho ba Mozambique a re bona re ka tse le lootlo ba bangwe ba raya ba boele gae ke le re iputša gorena bana ge o e ka tsela e ba etsa pele ba rena le eme ka MEC o na re di eng ka taba e ya batswantle mola ebile re ketse ka letšatši la kontinente ya rena le le botse
2: re kwele ketsa ka letšatši le le botse la kontinente ya rena jalo re nyaka ba re ntse re kete ka letšatši le le botse jalo la kontinente ya rena rena a re ne se re se bitšang gore ba re ke batho ke bo matswa ka ntle ka gore ge ore o batswa ka ntle wena o tswa kae ka re re tswa felo go tee ka moka ga rena se se leng gona kore no ba re kgaogantšhitše ke melelwane yeo e itlhotseng ke bona ba le ba bodikela gore ba kgone gore a rogantšha go ya ka melelwane e ba e tlhomile e fela dijo di sa swana tše ka moka ga tsona re sa leng tso etseng jalo re re ka baka la gore go ne le melelwane kana mokgonong a re boneng gore ka ba kana re ba bia budget le ba Afrika borwa go ne le melao ye leng gore ka yona ba sone tshi ba chireletse batho ba ba tla go bane le mangwalo ka ba kana re ba tlisa tsebo ka mo ga go ne le motho a ka bang le tsebo ya go felelela ile naga ile tee ka ba ka le re nyakang gore re tshushane re le tsogwera le batho ba bang gore tsebo ye re tsena le yona ka le ka mahumo a rena ba bang ba ne le mahumo e ka ba a tsa mebaini ba bang e ka ba tsa agriculture ba bang e ka ba ya tsa tourism dilo tse ka mokaga tsona re ya nyele jana ge o mongwe a kgweditse botsebo ya gona a tla tshwere mangwalo a maleba ke mo re reng batho ba gona ba be gona bothata fela ke ge batho ba etla ile gore ba tsena ka kua fase ga diterata ke tse e leng gore ge ba etla ka keno a ba kgone a re kgone go ba tracer go tse dingwe tse di diragalang nampe le ba ba leng ba rena ka mo ba tlo tsa advantage ya gore le bana ka mo gae e le ka re le ne le bana e le ba babedi ka mo gae o mo tlo tsa gore ga a sentse a ba tlo tseba gore kuola jalo a re making sure gore bona ba ba le mangwalo a maleba re tsebo gore ge le gore ke ba ile gore ba tlile ka mokgwa gore ba tšhabile dintwa le bona re kgone go tseba gore na lefelo la bona le re ba biang go lona ke kae re ba tlhokomela jwang go ya ka melao ya rena e fela melao ya rena ga e gatelele motho ebile a e ne xenophobia
1: aga aga honorable MEC Nakedi ke kana ka o tswa ka kgorong ya rena ya temo le tlhabololo ya dinaga maale otsa keng re lebogile kudubolešana le lena wa re nko bophela o apere ka mogo
2: a re ipsina kudu ka letšatši le
1: Realebuga kuku baby ngombuje ke felele jalo wena wane wena wa periwa mamutha
0: eish na wa tsweke ku sheren ka suta mona ke nyake go phala molo go tla petition
1: gore le buile re go boela wena ngwanesho
0: re le bogile mo mme sire tsana fela re tla go lena re ka gore ke bele gore le ga ga ba le tsana go fihla kae ke mo smepedi ne metsi tsire tsholo go irele ya pili e ba le nne mo go thobela fa mo le tsatsile le kono tsatsile le ngore ka nete re ke tsaka le tsatsile Africa wane le ngore tsile tsho gwana bele a rena president go mino ke le thabo re go gore ke bele gore tshe tharo tshe le ngore ne ke di bona mo ke bone I'm into you ka bona on the floor ya ke ka mkhono gore di ka gona when are you feeling pele go ipsina ka yona ke ife gare ga tsone ka bakala re ke tshe tharo if you had my love ke leng gore tla re tswalla ka yona
6: mino ke le thabo e balena
7: mino ke le thabo mo go ibalena
8: mo shukulo o fitla la botlhano
9: e

0: mo go ibaleng nna
1: #minokiletaro
0: #minokiletaro #minokiletaro mankuku baby mo shupulo go fitla la botlhano
2: ile ya pele go fitla ka ile ya boraro.

0: mabota ba tsheletse ke le go le tsebisa ka sesengwe gona le motho ka mo o phela mo tsa re tete kona tete kona papa o teng ge ke sala e bile ke sharelwa bona ka rawa manu mo ka rawa ha o right ma mohlamele speaker o khona o tete ba tshe o skhumbuzo mbata mabota ke ya le botse e le ga no
1: ba o tete sebenzile
0: ke pele ke re o tete kona
1: ya
0: ke no skhumbuzo wa ga mbata ke le pele Dr. Malinga.
1: Tsala ning news.
0: Yes, news, exact news. Ke ntshirele bo go tsabela FM. Metsotse ke ba sempere tshipo go ja iri nya boraro #wena o reng.
1: Okay, yeah, ka net a re bolela dijane man. What's work mo e beno re re kopana gona. Ra bolela ka dilo tshebe lore di ara a ga jolo ka batho. Ra bolela ka dilo tshebe no re re di bona, re di lemoga. Na ko ngwe ka no ba re se na le nako ya go ka bolela ka tsona ka yona tsela yo fela. Ge re di tlhagisha fa re di tlhagisha ka tsela beno lwana tota. Oh
0: ne wa tseba.
1: Ende. Bona, ho ka lebelela ne?
0: Yeah.
1: Mahung.
0: Mhm.
1: Manyalong.
0: Mhm.
1: Meletlong ya go fapana fapana mo go kopane go batho.
0: Sure.
1: Ho ke go fele go direge. Mo ebe lo re motho re wa tseba keng ke tlo bolela dinnete le hone. A bolela dilo tse batho ba tla feletsang ba rile go yena ba re, okay, o boletse dinnete go lokile ra go ka fela. Bo ka siemela nako ya maleba na.
0: No go maleba ke efe.
1: Ya, go tswana le mahumo hlala. Ba bolela gore wa tseba keng. Motho a robetse go fa o sokotse kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu. Ka moka ba bangwa batho ba balla go fa ba bagana o muthusha. Fela le hono re ba bona balla shiba. Ba be bagana go muthusha a llela go bona ga ke nya ko bolela batho ka maina ba itse ba ba gona ka mo mrago ka mo tenteng ka fa.
0: O na na go u dijuka morago lwana.
1: Ya u dijuka le dilili le batho ba balla.
0: Yeah.
1: Me batho ba tle ba re okay. Ro go ile tsa keng be re gopela gore le ska bolela
0: ka. E bile ba ba fela ba ba nyoko ba jela mike.
1: Yeah.
0: Wa go lekana go lekana.
1: Malobanyana fa yo mongwe president Matamela Cyril Ramaphosa o ba ile ka Eastern Cape. O bolelwa ka bogoshi ba bogoshi tsoko ka thoko yeo. Mo ba bolelang gore moshimana a emela. A bolela ka tsela e beno re dilo a di diriwe ga botse ba nya ka go motshela mike ara e re ke e bolele fela ke kusha gore ba tlile ba motse ba re go bana o rile batho ba le go fa ga ba rate nnete nna ke tlo bolela dinnete
0: wa ngopotsa leela ya ragadi
1: o ragadi ka
0: ligula
1: e le poloko ya
0: ga ara ke le bona ka moka e fela ngwanyana wo o tlisitse bana ka montong ya botjaka na go we ka mo ka re lebeletse in front of pam kwa bantu pele ga batho ka mo
1: e re tlisa go putisho ye na di nete che ka mo ka re ditse bao di ne nako go ba ke posho go dintsha go ditsweletsa ka le tjatjila lihu ka le tjatjila la moletlo ka tjatjila lenyalo okay ka lona le tjatjile o batho ba tla be ba kopane na ke posho go tsweletsa di nete che o re ditse bao di nete che di le go gona chaka mono gae go batsa go ama yo mongwe wa bao ba le go gona ka yona nako yeo ge moletlo o tla be o diriwa
0: skombuzo
1: go bana ke ngwe dilo tshebe le gore batho ba sa bolela ka tsona le gona bana gore ba re go nyaka ga timing na timing ye ngwe o le nyaka go bolela ka yona mo letateng le gona go ntswalela molomo le nyaka re bolela ka yona le re mola go sna ba bangwe le gona go ngana na di nete di nyaka go tsweletjwa ka kana go itseng di a gana mo go le go pela ga batho wa senya na ge o di tsweletsa pela ga batho a re boleng ka yona
0: hey roboteng ba tele jeromelang di gatsiso tsa lena tsa mantsho ke di voice note go @skombozombata le @poelana sotwa ke matlakala rena Facebook ka ntle le fa o thelelang ka di DMing tsa @FM ya ka ba ba ka gona go tsena ka mogala le tloshimisa 086 000 2452 086 000 2452 #wenoringe botedi tsi ripa gara

0: e kwa ga le hore okay o ntse sa bohloko ke di nnete tje gona le ba ba swaregile go ka di nnete tja di bolelao fela gona le ongwe
1: betse le meta joang gore ye ke yona
0: ah experience yo bo tjora
1: ono ah mara bishopo
0: wa di tseba wa shuma ka tjona ba phela ba ya mafelo nga go fapana fapana a kwe batho ba foshitsana di scam botse ba di scam
1: ye di tswa di scam
0: hey ba ntle ke ya tsore ke ya mang rikile ke mang ya gile ke mang ke ya tsore ke mang sa ka a ka maina mang ke ya tsore ke mang sa ka a ntsha le sentele shiki ka mo gae ya ba kana bo bishop kana ke ka bakala rwa shuma ba shetse ba kwile kana ko ba ba sa tsore tla tlentshiwa kana ko eo
1: ra ke nnete
0: ke mka ka pelong ba no e o bo ka se sware mogadi ba iba e bo mogadi ba tlo ntsha ditaba
1: e le go bona
0: mohlongwe le bo lele ka selapa ga botse fela kana ke o nomle so shetsa inchi cha inchi
1: e itle itse
0: ya ke ar tele che di voice note rnale and okay shika fa tele cha
2: thobela thobela madam speaker skumbuzo mpata shando landaba lesitsi khoni ka mogasho ha o no bula net di net che o no bula net re le bana ba ma Africa lo tse ba setjo ha o nale mo sa ntse di ntse mo mafilo nga maleba ka net nga sekele ma botsa ka mogho ke tswa re maishana ka ntja 43 a sinya ja batho ya re na go tshe ba mpidi tshe ba re mabotsa itla ka pele o tlo ba mo hexano o bulele ba re polelo ka mo hexano e ba nna ke ya ka pele ke ra wa se tshaba se shutse bang a e di ka se loke le ka se be tsona ka nnete a se ka mo gore o tshinga bona a len mabotsa ke le ka mo ka tlo ntsholo section ga imole tshe ka mabotsa di tshabe ke re mo shate
1: okay
3: school madam speaker e kwendi eva o briga fa nnete a itlwelele ka dinako tsotlhe moletlo go ba no moletlo poloko go ba no poloko nnete ya ka e no tswelela batho ba etsebe kudu-kudu fa e leng gore motho go ejele gore o ipea ka botse goba o bea e motho mongwe ka botse gomme re na re lokiretse ba nnete a wele ba re provoka moo re tshwanetse e tsweletša re tshwanetse go e tsweletša ka dinako tsotlhe re sa lebelele lefelo re sa lebelele nako ge e le therešo gore e tswe nnete ga itswelele tanko
1: okay
4: tsela tsabela ka mishatika ya tamisa tsapa ka moka Mr. Skumbu Slim Mini Cooper
1: le tanya ka
4: nena ba sare ba re bo ke nnete e leng gore ga re hlokomela ka lehula ngwana mmane mara ke le go bo hloko mara ka tseba ga botse gore mogekolwe o be a re yaga Andri Smavela go tswa ka pensi ka mamo go le gore mosat
0: Victor Morwane ore ga ba nyala ka ba ka gore a tseba gore batho ba motseng wa gabo ba ba kile ba ba dira eng o ro ba biditse batho ba masome pedi bontsi ba bona e be se batho ba go tswa mo motseng wa gabo o ri yalo vit ka le tjatji la lenyalo la gagwe gore ka tenteng go be go tletse batho ba sa batsebe go ba bantsi ba sa ba bitjago o ruila yemela ba botsa gore okay nna ka mo lenyalong laka ke biditse batho ba 20 ba bang ba ke tswa ba tswa kae a tswa ba tswa kae ka bakala gore ba itseba gore ba re dirileng ka mogae yana ke mutshitshi gore ba ba dirileng o re no ba ba kile ba kwa ba le polelo gore ka ga ba loya me batla ba ba fishetsa batho ba go bakile ba ba fishetsa ba ba tshwenya ka yona nako eo o re ba ba bona ba kile le nyalong la gagwe o re se ka mo ka se diregile ka bakala re go be go na le batho ba go ba le mona ke ka fa ba ile ba feletsa ba ba fisheditse o tsena go engwe dilo tse dinga di prove ga ke anga no re wa loya o thoma go gana bilo ka ro loya kudu
1: Oh Victor man.
0: I guess he's Victor man. Yeah.
1: Arba che baba bedinga na pele papa chongia 086 000 2452 086 000 2452 wena ringo go tlhokopela tshano ya rena. Ra mo gala go ntshirunga le hello.
5: Hello wi.
1: Hello wi.
5: Le ga poela le school.
0: Awa re bana re ka buisa le na man le kae?
5: Awa re gona ke Joseph mana la Mthembisa.
0: Okay Joseph.
5: Awa na ga ke lebeletse ke bona o se botlhokwa go botsa go nnete mo sa tshwanela ka o bane nnete a e sanje a dule ka yona o ba o be a tshwanetse o ba a e boletse pele re ka ba le kopano re nang le yona
0: okay Joseph okay. No. Nnete sanje re bolele pele kopano e thoma ne
5: ee nnete o bosantse e bolele pele a seka emela o ba le kopano mo e leng batho re gana mo a rega batho
0: Okay, okay. No, yeah, kwa we na gore o gana le se mkhona zakile. Mkhona zulike le go bolla di nete ka dikoneng ba ska motheletse. A bitsa batho a re di tikedi television. Yeah, no, re fedi tsera le boga. A bitsa ba tla ka di camera. Ba tla ka di camera. A bolela di nete. Na gana nka ba re no nete enya ka dikoneng. Gona le batho ntse ba kile ba re mkhona zulu ba sontse ba boletse di nete ka dikoneng. Na go ngwe nete re bolela mo re tlhotlhonyang gona. O ka re o yemela na go ngwe ye na go ngwe ya enya ka gona fa go tlhotlhonyang gona o intshe o etsweletse fela ya ke a dumela gore tse dingwe tsona re ka se di bolele o tsana le ba go khopetse ba re bolela ka moagishano wa gago lihung re tse ba re wa utswe ke mo ka tla re ba utswe yeo a ke no bolela ke a motse ba yena shem a o khuditse
1: ya ya re ta mo gopola
0: re ba go polega ya re ta mo gopola fela tsa re ba dira eng ke a gona go kushisha gore okay o ka no se ka di bolela go bana o biditswe ke ba ka gabo bano ka selo wa banyamisha kana tsela fela ya re sa ile tshola pele go theletsa di voice note tsheo re di hloka a di tshole pele ba di romela kae
1: at kombozo mbatsela at bolana so tsaba gapele at tobel fm ya ka
6: e ka ba tshupetso ya ccma botata le mechanic wa mathula tshachini khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma africa boroka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rands re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mishumo boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rands tsenela le holo SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General, get us PA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipelo online, go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.

0: Motsotsogabele ke emene go ya iring ya bone mo go ntshirogele ya thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. School girls, do you feel like I do? Nna pere ko rena le o sebelela jwang letsatsi la gago motheletse le tsena go 086 000 2452 086 000 2452. Ke mosupologo.
1: Yeah. Kore a ke tsebe gore le go na le batho ba bene gore a ba thagala le gonona. Kudukudu lebeletse tshebelo re hlwele di dira ga mafelong a beke. Ke bone wang wa pere di keeper tshe di yelo ba re gona le re ke lebogise Orlando Pirates company ke tronkong ke moka.
0: Bunch
1: o bunches snape ba bontsha motho ana mela van. Ara re ke yena o ya tronkong na lo ra a lebogise.
0: Ah
1: wan, khanti re fitlile semo sona se sa re bana. Moyo pa pa dukai. Re tshe pa pa di ga na tsela ye gore bona ba a kenya ke bona a nya go kwa selo ba bile nga tsogile ke ba lebogise. No lebogisha man.
0: A bona re lebogise.
1: Eh.
0: Yeah. Ba le lo tsa magacha man.
1: Yeah. Ha le rena re ba le bukisha ba dira eng ba dilo ba skip ba dikipa tshedi.
0: A gore ba thupile kef.
1: Awo ke ra yellow yengwe. Okay.
0: Yellow.
1: Bona le yellow mela. Yellow ka rengedi cheese snacks.
0: Oh ba le
1: motoye yellow eo o ba re no. Na bona lo ra le bukisha Pirates. O kampana le bukisha a ye tronko.
0: Ke
1: ke nana re ke ba tswa love and peace. Ha ona love and peace.
0: Ha ona love and peace fao ba nna. Ba challenge e re mo tsheng lo sepelela jwa le tshatsi la gago 086 000 2452 ke ntshirele. Dumela.
2: Wela no le skhumbuzo mbatha le ke.
1: Tobela le kaena.
2: Ke ona.
1: Ah, that's 10 out of 10.
2: Le ba le rena ba re mo rena ba re go a se ba le foreti le le ka tlhagalala celebrate ba le fo o piti le foreti re itlo re tsone o ya keke tshintshi ba re foreti ya rena botlhatsa
0: a re
1: ja mo go lenga maoto gona mo ba re go o koretse gona le win or lose le draw a bona yongwe ba re go le koretse a koretse a
2: ina fa ho ni bua ba ba ba go bolela le ya ka ka ka ka mo le jelo go di ka
1: thank you ba dumela ka mo ka mletse yo mo rape.
0: Tsho bela. Hello wi.
1: Re go nela kae?
3: Ke go mpa tsa nna mo teng tsiga. Ke mo ke mo hola ka itse.
1: Okay.
3: Tena of 10. Kana pele ke. Tena of 10.
1: A go bejwa. Thank you. Yeah.
0: Hello mo gatle. O bongwe sho ra mo gala go tshirgele. Hello.
4: Wela no.
0: Hello wi.
4: Le ga kwa ne skumbuso.
1: A wa re bana re butjalena.
4: Evergreen mara mo sa tlana le mafia so ra wa monate fele mo sepela ga bose.
1: Mohlaka motala tjola pele go ba evergreen. Thank you.
4: Motho fa ke fashish.
1: Aha. Yeah.
0: Are jo mongwe jo ramo gela go ntshirogela. Pompompompo. Yeah.
4: Hey, go tlo kae?
0: Re bona le kae? Tshelela.
4: Ke ra le tiro re nna le re re yang, ke rena ba thekhi ba lena ba panchirwele, ne tire tere uwe. Le di para pole di ka pa se mo nalo le. Le tiro re ba thekhi ba tla pa ne la re re.
0: Wa ba yena ke skempe o ikule. Ke skempe re tshe wa mafelelo pele re kwa ditaba tsa iri ya bone. Ke tshirugele dumela.
4: Ah.
0: Hello.
4: Listen, se ka mo uwe thobela.
1: Re a pele le kaina.
4: Ke rona ke le so ka le phala.
1: Thank you listen.
4: Ba ba re pirate a se tshini ka uwe. Ba ita ke ja ka le fela.
1: Yeah.
4: You in the social couple ke
1: ije ya
0: gani
4: ai re di weekend papa mo ber ka tya ga go ya o pray
1: ya le pray le go ma felelo ra le bo ba dumela ka le phalale. Okay,
4: thank you.
1: Ya ga botse ba thoma ba go thega go ile maoto o ka re bana le dipelotse nyane go feta le ba le ba dipolitiki be ke na ba dipolitiki ke bona ba dipelotse nyane.
0: Oh no, ba go ile maoto
1: ana le pelotse nyane no. Ga motho wa kgwela maoto le politiki ke mang yo bene gore o tshaba go kaba ka dibukeng tsa go seloke tsa gagwe ke wa kgwela ke mothego ke bathegi ba kgwela maoto wa bathegi ba tsa dipolitiki
0: ba kgwela maoto skombuso
1: nna serious
0: politiki ja
1: ke bo ke
0: tsamanyana
1: o ra re wa ka ba bula yana batho ba kgwela maoto tsana le ba politiki
0: mo ba bona le ge ba sa gone go thopa dipapading kwa mapetlelong ba gone go fisha dipatlelo tsona tse a ho skombuso
1: ba kotse ne
0: ba kotse. Ke go bela ga bona?
1: Ke go misha mantjwa ka go lena bathegi ba kgwela maoto. A ke nya gore ke kopana le lena ke no makala. Ke swariwa ke tswa e o sanolo ke tswa ka di etieti. Re libelita bentsa ire ya bone.
0: Mabitsela? Kienda?
1: Mabaloi.
0: Mabaloi.

0: di papadi ka khonima jiba di khwete fa di safisha
1: ke le bo ga tuna tuna ya di papadi bo gabo le setso ka mona re ya Africa bro Gaten McKenzie o re ga rate ka mogolo go renge Mikel Cardoso motlhatlhi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns o bolela ka gona ka kgwele ya maoto baetapele ba Aforika Borwa ba e le gore ba lebeletsa kgwele ya maoto. Abdullah Salam Wadu Sipho Chain Sipho Sihle Ndlovu ba thupile difoka tsa kgwedi ye ya May. Dipapa tsa di-quarter finale tsa United Rugby Championship di ya go thoma ka la botlhano la tsatsi la masomepedi senyane. Go kwa ditsebatse ka botlhano re fe tsebe ka seripagara go tswa iri ya botlhano.
0: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo. Ge makela mathomo tšhele tša Thobela FM o amogetšwe. Thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo. Tša moragorago mebileng go ntširogele
2: wane motheletše dumela go otlhe fa o theletšeng gona le o otlelang otlela ka šhedi re lebeletše gore tša sephetephete di eme ka tsela ye go šomiša 19 Hospital Street o nyogela goba o theogela tikologong ya Landrose goba o nyoga o lebile ka tikologong ya Provincial fale go fitlha Bigate go pela o otlele ka šhedi mabonagolo la sephetephete karoleng yeo ga šome ka tshwanelo re lebeletše gore o fitlha fa o šomiše seo bjale ka four way stop dikarolo tše dintši ka ra toropakgolo ya Polokwane ba begile fale ke semphete ke go fete mathapemo ka lekgole le go pela le otleleng ka šhedi ge letla mo e le goreng go na le phitlhagano le seke la felelana pelo di re bona gore tikologong ya R71 mabenkeleng kgoparara a ka kua paledi fale otlelang ka šhedi le ga ka kua mabonagolo la sephetephete ya tikologong ya University Road le R71 go pela le otlele ka šhedi karoleng tšeo phitlhagano e tloga e ba gona go na le bora contraka re lebeletše go retologela ka mo ba go bitša gore ya magistrate go tloga fale mabenkeleng kgoparara a yona paledi go pela otlele ka šhedi re ge contraka ye o tloga e tswela pele go katološa tsela gore moela sephetephete o tlo sepele ka thelelo na pele re a tloga re a fofa re lebeletše ka karolong tša Pretoria mo re kopana le yena Kabelo Mantšhidi mogokaganyi mogolo re lebeletše polokego ya bosetšhaba le tša polokego ya mebileng ka kua Tshwane. Dumela morwa rre.
3: Ere ke leboge bagaši le batheletše bantšhirogele mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago. Re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya mo John Foster le Lenchen Avenue ka mo Centurione re gopela botlhe gona fa o are skebe ra fela pelo eskeng patlela north ga o le mo states artillery o lebile R8 le gona fa botlhe di are botlhe le mo tsere skebe be ra fela pelo spete be sarna sa maka gona nya mo go le gona mo Steve Biko north ga o le ka mo Vonerbom south o lebile Lavender le gona fa o spete be sarna sa maka gona nangela ra le gopela botlhe di ka mo Steve Biko le ga re namela mo Thabeng are botlhe le mo tsere skebe ra fela pelo se se sephetephete sa go tsamaya ka gonanya ka gona mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o lebile gona mo Stormfuel ra le gopela botledi gona fao a re sekebe ra fela pele re otlheleng botse. Re na le di-traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo R21 Solomon Mahlangu mo Monument Park Lanewood le University Road mo Hatfield traffic lights tseo ga di šome Drakensberg le R55 ka mo Olivene ga di šome ke feleletše mo N14 le UFC gona ka mo Gorontloof gomme ge le kopana le tsona di sa šome re traffic lights a re di šomišeng go swana le stop sign batho bešo ga re humana bahlapetši ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo Excel or at TMPD Safety Lotswane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntšhirogele
2: bošo e re ko go leboga kgone gore beegela tsona mathapemo ka lekgone le Johannesburg ka ge ke tlaleletša yona pego ya gago re lebeletše go itswa fale mathapegelong wa go tsena ka kwa R59 go pele otlhele ka šhedi sefatana go tloga sešaretše ka tseleng fa leng mothaledi o tee ya emetlhano se e tloga e amegile re lebeletše ka tikologong ya Batlu makopaneng ga yona re lebeletše go tloga fale Rivonia go tapogile pele kwa fitlha gona Batlu fa le gona le sefatana ga ka gare ga tseleng go pela otlhele ka šhedi o šomiša mmela wa lephefo wa N1 re lebeletše gape kotsi ka kua mmele wa R20 24 go lebeletse bodikela pele go ka fitla kwa makopaneng ga yona kiluli go pela gotlhele ka shedi ga o tapokela ka yona N3 fa le o namelela go na le yona sefatanaga se tloga setišitiša moela wa sephetephete re lebelela gore dikarolo tše dintšhe re boa ka makopane fa le N11 go na le pitlagano e tloga e re gala ka metlha-metlha gore go fitlha fa le N11 o lebile ka matsodi fa le go pela go otlhele ka shedi ka dikarolong tšeo re lebeletse pitlagano e tloga e ba gona gomme le šomišana le batlhapetše ba tloga ba thwadile go šomiša sebaka se go netefatša gore moela sephetephete o tloga o sepela ka thelelo re kwa ka kwa Burgersfort Tube
4: ka ke thome ka go leboga sebaka se leng pileng sona ke dumediše batsheletsi ba thobela FM le setlhopha ka moka sa ntšhirogele ke re thobela ka masepaleng wa rona feta go motubatsi ke thome ka tel regional office ya rena mmeleng wa rona wa D4190 le D4250 moela sephetephete o tsamaya gabotse a re tlhompheng di stop sign ra ema ra šielana ke boe ke tle ka head office ya rena ka Burgersfort mmele wa rena wa D1296 e leng mmele wa rena magemeng rena road construction a re otleleng ka shedi re se ka ba re felelana pelo re sege ntse re fela mo go bolokegileng mmele wa rena wa re 37 go leba Lydenburg moela sephetephete o tsamaya gabotse mmele wa rena wa re 355 go tloga Burgersfort go leba Oristate moela sephetephete o tsamaya gabotse a re otleleng gabotse re tlhompheng di stop sign tsa go etswa ka mogare ga toropo le go ya go fitlha ka Oristate go na le mola go fetang terene ya rena ya merwalo terene ya rena ya merwalo go e bona e tswelela ke kgopela o emele e fete o seka re o e fetela pele mmele wa rena wa re 355 go tloga Burgersfort go leba Steelport moela sephetephete o tsamaya gabotse go fitlha ka motoropong ya rena ya Steelport o lebile kwa smeltereng sa rena sa Lion re na le moela sephetephete go tsamaya ka go nanya ke kgopela re otleleng ka shedi re seka felelana pelo re sege ntse be fela mo go bolokegileng mmele wa rena wa re 37 go tloga Burgersfort go leba Thoko moela sephetephete o tsamaya gabotse ga re fitlha mola sekeleng ya rena ya magemeng e leng yona mmele wa rena wa D1296 go fitlha kgoneng ya rena ya kwa Mantagosuku e leng mmele wa rena wa D4170 le gona re na le moela sephetephete go tsamaya ka go nanya ke re tle a re otleleng ka shedi mo disekeleng a re faneng sebaka re se ka ba ra felelana pelo ka mogare ga toropo ya rena ya Burgersfort re sana le bothata ba diroboto roboto ya rena ya go tsena ka motoropong roboto ya rena ya Adam Cross re na le balaola sephetephete go le thuse re kgone go fitlha le bolokegile re temegela moela montšhwa wa sephetephete gona moo a re se ka ba re felang pelo ka mogare ga toropo ya rena ya Burgersfort mmele wa rena mogolo wa Dirk van der Berg go tlhakana le Mpumola le go tlhakana le Grace re na le moela sephetephete go tsamaya ka go nanya balaola sephetephete le gona ba gona gona moo go le thuse re kgone go fitlha le bolokegile ke go pa re otleleng gabotse re tlhomphane mo mebileng gore gone tsara bolokele ka mokana ga rena mo re yang gona ke a leboga polokego thoma ka nna le wena a re kopaneng ka moswane
2: le nna ke tla kopana le wena ka moswane metheletse tswela pele go otlela ka shedi mo mebileng ke a leboga
0: tša moragorago mebileng go ntshirogele tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
6: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratwa le go fa ditheko tša fatshe ka mehla. Ge o reka Cool Baked Beans, 400 gram tša tshelela ka 84 rand. Cross and Blackwell Tangy Mayonnaise 750 gram. Le All Golds Tomato Sauce 700 ml. Bobedi ka 70 rand. Se lefe go feta ditheko tša Boxer.
7: Tumelo ya loan ya Kevin e phakiša go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga sela kwa rena, re tshopolaganyane seo morodi a sengwadilego.
8: Go bile bonolo kudu, ke ile lebenkeleng la Pep, ba šomana le dipampiri tšaka, ka amogela SMS lona tšatši leo, mme tšatši le letelago, ke re tšhelete e tsena ka akhaontong ya ka.
7: Apply online o bone gore ke ka lebaka la di-custom tša go feta 10,000 di refile 4.7 go Google rating. Kevin ke mo wa semolao wa mokitlana, go na le dipeelano. Plan smart, think Kevin.
9: Sun City are you there?
10: Siakala mo Sun City. Iwile gabi.

0: Okay, Jabu Kanyile, usehlopheng sibitswa Bayete. Ge ba basale mmogo botse, e be ino ba Bayete. Gwa tla gwa fihla nako mo e beno re ga isa ba Bayete fela. Ke Jabu Kanyile and Bayete.
1: Jabu. Ke
0: gore and Bayete, ga ke bona le and Bayete. Ya le le Bayete, e le selo se team. Ke bona ka re yo mongwa tla tla re. E beno ka re go ka ba kaona ye. E ka ba Jabu Kanyile. Bayete ba emele ka mole le Bayete kwa
1: ina le bo superstar ina le bo
0: ya kosha ke mwana wa mo Africa Thabo mwana wa mushimanyana kina kwa re lebele hore na ka ba re lebele che di minimum le di maximum temperature tsa di dropo che kholo le tshenyane tsa kana ya Africa bo go sasa gore tla tloka ke go apara di putsu go ba wa apara di stragele go ba wa apara
1: Le
0: jase la gago le la le roka gara ga suitcase go tla diregeng e tshwarele coffee ka Cremora ke se ke tsiba gore be mo jabuso o botloka coffee le Cremora
2: matjaji a go tonya a marega a khona ke coffee ye le bebe ya Cremora tshedimusho ye ya maemo a buso o itlisetswa ke Cremora get that Cremora feeling
1: Kiba ne go sasa skombozo.
0: Okay, a re lebelle re go sasa go tla ba jwang ele la bobedi. Re lebella jwale ka ke boletse gore ke di minimum le di maximum temperature. Re tla lebella ka Pretoria 23 le 12, Johannesburg 22 le 12. Go tla ba le maru, go tla pipa maru. Fela go tla fela go tswelela le tjatji ga nyane. Ka Cape Town e tla ba maru fela le tjatji le tla le shupa ke 19 le 14. Durban go ka sebele maru e tla ba le tjatji fela magareng ga 26 le 20 le 17. Durban ke mo ka go ba gona ka mogwebene gore go ka gona nga ipsina ka bomo jwa bo sofa Bloemfontein e tla ba 22 le 7 e tla ba le tjatji go tla hlaba le tjatji Polokwane go tla ba pipa pipa maru le tjatji le tla ba fa le fa le fela e tla ba magareng ga 22 le 18 le se swai tswarelo ka Upington e tla ba go tla hlaba le tjatji e tla ba masompedi se swai le somiti mola ka Port Elizabeth e tla go tla pipa maru fela le tjatji le tla le shupa le gona e tla ba magareng ga masompedi le somenne ra lebella ka East London le tshatsi le tla hlaba hlaba le go loma re lona tla ba pipile mola le mola e tla ba di garata tse masumi peditaro tsa go di mumela tsa fase fase tla ba jele sume nne na ma tshishishi ke ma finger tla be re nwa coffee ka Cremora
1: a gona le tshatsing la go sasa
0: a gona sela
1: no ipsineng
2: kwa tonya ka montle gona go tla khona ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora pigo ye ya maemo a buso o itliseditswe ke Cremora Get that Cremora feeling. Kamuka, re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho ba gae. A swana le go tlhwa o go karetse le tjatji ka moka. Le bebe la moswana noshi le le dira gore kofi ya ka e be e kgethilego. Mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bebe motepeng. Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago e phuphume ka lerato. Ka pasta yela botle ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothiša mare e khumanele tatso ya lebebe ya go relela go sa swetse gore ke tiragalo efe get that Cremora feeling
3: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsile ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika

0: tameng, re a lotsa botsheletse setlhopha sa ntshirogele ga ke le leboreng ka sebaka se e leng gore lephile sona gore ke tle ke konketse motsheletse ka dintlhagolo tsa mahlakong tsa beke e nna re tlabe re ba sareteng ga senam o tlile a rwele peke e kayang kokonolo e tletse diaparo tsa go tšhipaile o napile gore go nna gore ye nngwe tabashe gape re tshwanetse gore ka mo gae re amogele gore re thabile le robete ba tshwanetse go nyala
1: e ka se direge nna ke sa phele
0: ka napa ka mmotsa sebe go kwa masobane ka re wa bona ka mo titi wena titi ngwanaka sepele o go reka tlhare sa go bolaya o tlo nweshekegwe ke re totolong ebe gona o tseya maga
1: e ka se kgonagale no way
2: Sofia na ke nga nga le masebothuma batho ba bana o kwa ge nna ke moreta ne ti yona wila ka mmona ga botse mara masebothuma
1: bona jo mara tona
2: yei ke re ke le ka gara ga kereke ke swere bible ke se ntlo go tlo go le mangwalo a magetwa ke ke no re tla ka yena go luka ndula mo le mangwalo a latsa ba Sofia wa mmona lo yena go roga sepela o soka shele soka she o swana nago
3: I still don't understand or why o re re tlhakane ka montlong ya mothethea.
4: Bona mabatho. A ke re go buitse lo mana ga a be tole ka nte.
3: Ke go
4: tla ka ka mri ya mma wa mpeteng wa mma wa le papa.
3: But then what if John Jona re kriya?
5: A ke re go buitse gore na ke fenyo ke motho. Eh? Na grand be ke nyaka go botsa gore ke fetse go lwantwa ena. Ke fenya. Tolata wena.
6: Tolata nna.
5: Ya, cheer back.
6: What's up again, brabi? Ne ka boela ka moteng ya bommabaka ba nebelega gape gore ke boelane le wena.
5: Eh, nkoro mme.
6: Wena? Na mbuko sile mena wena la tikweni la. E kampani ka namela thaba ka go dula le bommahobo koko because wena tshwene e go phala ga 1000.
5: Majita.
7: Kadam na o kre ke sara ke ipsina like you say motho o kre le tsonyana xi le go le tso o
6: tsonyana la o tja
7: off
6: le tsonyana la o tja mona
7: e le le tsonyana la motho ga go then phosho e kae a wa a le tja ke tete o la waya
6: come on
7: o mo tsama don bolo wena
6: so ke wena o tabe o sa ipsine di kwitsa ga go di tabe di le kae gane ke wena o bore ga o swara ke motho
0: o ikwetse gore tega se tseo di ka go tlaelago wena no theletša mošupologo go fitlhela botlhano ka kotara pele ga iri ya seswai pošheletso e letšatši leo le latelago ka metsoso e masome a mabedi pele ga iri ya lesomepedi gona omnibus mo re go tlišitšago tsona ka motwetwetwe go thopa ka ya mošupologo

0: Bone ra go leboga ga bele matseko sho o shetse morago ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke leboga Peggy le Bone motheletsi madume. Re thoma ka ditaba tsa kana genya Angola batho ba ka ba go masome pedi siswae ba tlhokagetse morao ga gerego ya mmu moepong wa Gauta wo o sego molaong ka province ya Bengo batho ba ba ne ba phulushitswe go melesolola go nyaka ba bangwe le jwala pele bao ba tlhokagetse go ba be ba shuma moepong wo ntle le tumelelo re lebelela kana genya Senegal mo speaker wa parliament na genye we tokolotse mushumong majeje ama bedi morao ga gore president Basiru Diomaye Faye araketo na go le Usman Sonko gape a shwala lanche parliament re lebelela kana genya Benin tona ya pele nya matlotlo Romud Wadani weni shitwe simmusho belo ka president ya naga Wadani o gethilwe di gethong tsa la lesume pedi kgwedinya aprele mo a hweditse go di vote tsa go fitla go percentage masome senyane nne yena o tla ba kantoronye tekano ya mengwaga ye shupa ri ruma ka ditaba tsa gore mogatlho wa African Union o rulagantse kopano kgolo go shetja khutso le tshireletso mo kontinenteng ya Africa kopano ye e sepelelana le letjatji la Africa ka kopano nye batla a tlhatlha mathata ao a jwela go pele mo kontinenteng kudu dintwa ka seleteng sa bodikela le selete sa Sahel ke jona jo dintlhagolo tsa ditaba tsa Africa ke a leboga
0: matsako malatsi ra go laboga ba le motheletse sebaka ke sa gago shetse rometse maikutlo ka lentjo go WhatsApp line ka bore ipana thobela
2: fa tota ba dina ri shile le ba sa tsonela mmeke tlo kwa le tshile la ka jeno pa luki la rna taba le bona bona ba botse batho ba bona ba ya hai batla ba ona na botse wa tla gana ba boya ka leswa yena ba boe simolao go tsana kana le rena hebe re le ka kwa Prince Kamara di concentration camps Milton nonga matala madietan Pretoria ka mushumo
3: Dumela ba shi ba ka ba tlokalatsela ari makatsi ke bona ba tseta ba ba dina ja Africa he se ba tsenele moletlo mo botse botse wa Africa day ga jeno ga South Africa bana le botata batho ba ba ba tshe batho ba bona ba ba ba lukishetse di passport dilo ka moka ba re ba ba registera botse he ba nya go tla ka South Africa ba tla ka molao ba tshaba nnete gudugudu ke a le bo a tswa o sori ya petrol a matlala
4: thobela ka tlhokwa la tsela sekhopha ka moka ka mogasho ke re se ba tseta ba Africa ka kakaretso ba di ba se dirileng sa go gana go tsenela moletlo wa Africa Day o bo ketekwa ka mo South Africa ka nnete ba tloga ba dirile phoso e kgolo go ba le re lebeletse go tswa go bona re le badudi mo fase ge rena relwa re ba faladi ba sepele mara bona jwa le ka baetapele ba sa kopane gore o bontsha gore ne re ma Africa ka moka jwa le tharollo e tlo ba kae ka go bana re sa ntse re jam metlhala go tswa go bona le bala le ramila jala ka ga mlepo ga mga
5: go tsone se thopa sa tlhokwa la tsela fa le moetwa pele wa bosa yena o bolela nnete jalo mara le yena ga ka go tsa sebaka sa go busha naga ya rena ge le taba ya bo faladi e to mo palela le yena go tshwana le ba bangwe ba ba busha go naga ya mora le sipo go atla ka beni na park ga e tlhabine ga mo go boya ba ikutlwa ka ke ya lao se ya manefelo le ba ga shesh tala bona ba tleletse tanko
6: tobela ka khashong na ke mali Dr. Musima Imane moetapele wa bosa re are mi gontre ya seliwalo itlhoje ke go feila ga mmusho ke a leboga ke la mola ke ka mo flag fountain extension 3
7: tobela ba ga se ba tlokala tsela mo le ba seletse le bolala le go putjo phala ga mo sprint se go rulene ga ke mo hlatse skate ke male Dr. Musima Imane ka polelo e bolelago nna ga ke be ke gola nageng ya re tswa mohlaletse dikgwebo ka moka e be e le tsa
1: la Facebook motheletsi re gotsong ka gashong ba tseta ba dinaga tsa Africa ba phoshong e golo ka lebaka la gore megwanto ka moka e nepile ba batla go ka mononageng ba simolaong bona ba be ba tshwanetse go tsenela moletlo wa Africa mo ba bego ba tlofiwa melaetsa gore bona ba e fetisetse dinageng tsa gabo bona ke mo ja mmelo Gauteng province
8: Joseph Matlesa o re thobela ka moshate rena ka mo nageng re tshwenya ke go tlhoka baetapele ba go tsaya maikarabelo go dipheto tseo di lebane go bona go tshwana le moporesidente wa naga ya rena ke tla theeletsa sealemoya ke le Pretoria a Atteridgeville o re gae ke mokopane ga matšhikiri Mapena Mangena o re thobela ka kgašong ge e le meyara wa toropo ya Tzaneen yo a fološitšwego ga ke bona a tlodula sebakanyana ka mo mokgatlhong ga go le ka tsela yeo a ntšhitšwego ka gona ke Mapena Mangena ka mo Kunguini Broken Sprayed o re gae ke Lorraine ga kgoši Sekororo Thabo Phokwane o re thobela ka mošate ge e le moruti maemane go tloga o tloga a bolela nnete gape mmušo wo wa ANC o etilego Aforika Borwa pele ga gona taba le rena maAforika Borwa ke Rector Thabo Phokwane kana kambe village modlule modlulu ena o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa mmusi maemane o tloga opile kgomo le naka baetapele ka mmušong ba palela e le ruri
0: yo mongwe shwena bone o re ba tseta bao ba sego ba tsenela meketeko ya bosetšhaba ya go keteka letšatši la Aforika ga se ba dira ga botse ka gore nkabe ba šomišitše monyetla o go bontšha maAforika ka botlhokwa bja letšatši le le go bontšha gore re swanetše go dirišana ke mokomane mohlala Pench ga mmamogolo yo mongwe shwena o re kgotsong ka kgašong batseta ba dinaga tša Aforika ba phošong ye kgolo ka lebaka la gore megwanto ka moka e nepile bao ba tlago ka mononageng ba semolaong bona ba be ba swanetše go tsenela melatlo wa Aforika moo ba bego ba tla fiwa melaetša gore le bona ba e fetišetše dinageng tša gabo bona ke moja milo o re o ka Gauteng province Daniel Mohlala le ena re tshwabela ka tlhokwa la tsela ke nagana gore batseta bao ba tšhoša fela ke tšhireletšego ka mo nageng ya Aforika Borwa ba swanetše go dira mošomo wa bona ke Daniel Mohlala ka Primrose o re gae ke Burgersfort mafelelo shwena o re thobela ka mošate rena ka mo nageng re tshwenya ke go tlhoka baetapele ba go tšea maikarabelo goba dipheto tšeo di lebanang bona go swana le moporesidente wa naga ya rena o re o tla theeletša sealemoyeng ke Joseph Matlesa ke maikutlo a lena batheeletše ga amanefelo la rena bagaši le batšweletše

0: لا ما
1: او تمیشه خای جری اگه تمیشه لباته لیجوا اولا سکرات جلگر مشاعت
0: لا خون تیشی شاور تابا چه چه که کوام ماس پلنگ واسل غای وزانن لیا دی چیبا لیلی این سی کلم پوپو
1: نو نو نو کن نیتی که وان چه خای جری اگه ورزی تابا چه که زانن را چیبا لیلی این سی مو پروینسی کلم پوپو غلی که او پولا ویلی چه پیری چه او فیتا لیلی را کرا ولی لار لیلی این سی مو لیم پوپو رو چه کپانون یا کوری تاما خمو لنگوره dingwe ja dipheto ebile gorno re ile go lebogiša mayara petiši wa kwa vembe kwa district e le go former mayor Fritan Konta mošomo ga mmogo le mayara wa Tlaleng e le go ntate Molapisana mošomo so ko vembe re ile ra kgona go fetsa beke tse pedi tsa go feta ebe re sa shetse kwa Tlaleng because be go sana le di-process tse dingwe tse e leng gore council e be e sa dira ka tsona but ke kgontise gore le kgono le Tlaleng municipality na le mayara o moswa ke ntate councelor Odasing Gobega.
0: Tate Ratšhweni, ke eng seo se le kgontišišago le lephati ya ANC gore yena tate Odasing Gobega ke motho wa maleba bakeng sa ona maemo a le gore ka nnete o tla se tlhankela setšhaba sa Zane.
1: Oh, re kwa re na le kgolofelo ka baka la gore o councelor mayara ntateng Kobeni re a mo tseba matswa go ona le mešomo a e dirilego ga ba sa šomana kwa masepala go parara wa district wa Mopane le di-qualification jaane le tsona le ka mokgwa e leng gore o tseba gore masepala o bereka ka ona ande re na re le African National Congress re na le dikhutso la o kaka le gonono gore o tla kea masepala ola wa rena ka baka la gore ke masepala o e leng gore o gola ka lebelo ke masepala a toropong a tsea ditirelo a diša bathong ka mokgo e leng gore rena re le ba African National Congress kudu ge re le bantse gana mo dikgethong mo re nyaka go bona badudi ba rena ba gana kwa Driefontein municipality ba kry-a ditirelo tsa ona ka ponywa leitlho ka baka la gore a re sana nako ene wa teba ga jiri yaka gore ngwao president on behalf of the ANC kwa January 8 o ditlile ngwago gore ke ngwaga wa go lokisa local government le go godisa economy so re kwa re na le maatla bile re tseba gore ka mokgwa re tseba gore mogala bo wa Nkobeni o bereka ka ona o tla re masepala ola a o tea o iša godimo gore badudi ba rena ba Greater Tzaneng ba kgone go humana ditirelo.
0: Re be re kwele gore mmera wa peleng ke seno Molapisane o tla tswela pele go ba mocounselara wa lekgotla la mmasepala wa Zaneng e le gore o se amogetse bjang sephetho sa lena go motloša maemong a gagwe pele nako ya gagwe e ka fitlha mafelelong ka gore ebile le dipego e be e le tša gore o be a ganelela maemong ao le gona go tshela taelo ya committee petition ya lena.
1: No, ganiwalo a re nyako sore sa bolela ke dintšhi se se le go gona ke one gore ntate Molapisane ke mololoko wa African National Congress ebile ke mokhanselara wa African National Congress ka se sebaka ke re e tsebago like ke boletse le mathomong gore e be re sa di o dira di-process tsa khansele tsa gore re kgone go dira ntsho nngwe le nngwe go ya ka mokgwa e leng gore e tshwanetse ka ona. Gane jalo ge ke bolela ka sebaka ntate Molapisana ke mmera wa rena wa maloba wa masepala wa rena wa Greater Tzaneng mmera nna moswa ke ntate Odasing Gobega.
0: Go ira gore ga gone magato a o reka kwago go ba ra bonago le a gata kgatlhanong le ena
1: gane jalo nka se dumele goba go kgontišiša goba go ganetsa gore go tla ba le magato a e leng gore a ka tseiwa ka ge e le gore go bile le di-delays kwa le kwa but se se le go gona ke gore gane jalo lekgotla a le seodu lefashe la tea any decision ya gorena le ka dirang se se le go gona ke gore re na re le lekgotla le kgono le re lebogiša mayara o mosa o akgethilego le gore a tswele pele a ise masepala a rena pele a tlhe batho ditirelo.
0: Ge re boela marago gannyane tate Ratšhweni pele ga tiragalo ya lekgono ya ka kua mmasepaleng wa Zaneng re bone le ka kua seleteng sa bembe le dira diphetogo le go beya mmera phetiši yo moswa e le go yana tate Meelane Chauke. Di tlišwa ke eng diphetogo tse tate Ratšhweni?
1: Nako le nako lekgotla ga jedi aka le dula fashe la itekola la bona gore na ba ka strengthena mo kae mo e leng gore mohlhomo ba fila gore go nyaka gore go strengtheniwe gona goba go nyakiwa motho e leng gore a ka tliša di-expertise tse di itsego go ya ka nako eo eh

0: ganiwalo go tla le bone go le botlhokwa gore kwa Vembe district gore re potlakise taba ya go fa badui metsi kwa seleteng sa Vembe go nyakega kansela Mielane Chauke ene le ka bona le lena gore o tene fase wa bereka o bulela pompi bosigo le mosegare batho ba Vembe ba humana metsi ene le ka gopola re ile ra re go mmea kwa ra bolela gore mandate wa kwa fa batho ba Vembe metsi ene re kware tabile re le African National Congress mo provinceng gore ganiwa le re bolela so badudi ba Vembe ba fa batho ba ba kry-a metsi rena as African National Congress a re nape re lebelela gore na mayara ke mang as long as mayara e le moloko wa African National Congress a na le di-expertise tse e leng gore o tla kgona go fa badudi ditirelo re mo fa opportunity ya gore a humane sebaka sa gore le ena a dipontšhe gore a ka kgona go fa badudi ditirelo so seleteng sa Vembe mo re ditsong gona re gosetse re ya bona gore dilo di sepela ka mokgwa e leng gore le re nyaka gore di be ka gona go be le diphetogo go bontshe gore batho badidi ba rena ke gale ba swerekeleng yona ba nyaka metsa
1: ge le be le dira tsona ditekolo tseo tate ra tshwene le be le sa bone motlho mongwe gore sephetho se kua pele se ka feleletsa se le ya magampe le lephati kudu re lebeletse gore re ngwageng wa dikgetho o botlhokwatlhokwa
0: a ke tsepe ga ikeri ya ka gore se tla re ama kole ka baka la gore mo African National Congress re na le constitution e leng gore ka mokana ga rena re leng maleloko African National Congress re a e latela constitution e sa bobedi kore motho o mongwe le mongwe e le go deployi ya lekgotla la African National Congress o a tseba le ena gore ga a tena go na le tsatsi le e leng gore o tlo tswa ene lekgotla la African National Congress le tloga le go botsa le re le go appointa gore monna ra tshwene re go appointile le golo le kwena mmeara a ba na le any responsibility ya gore ge ba tlo go ntšha ba re ba tentšha matšhitela ba sanke gore ba go tlhaolosetse gore no ba tentšha matšhitela so diploi ja rena di African National Congress ba o tseba molawana oo tadiso ya ba sena le problem ya gore no ba sanke gore ba tsamaye ka baka la gore ba tseba gore ge e le nako ya go sepela ANC ga e kolote motho gore se ntse re mmotse gore no o sepela ka mabaka a mafeng ka gore le ge ba go appointa ba go fe mabaka a gore na wa sentse re o appointiwe se segolo ke gore re santse re support-e each other le bana ba ba tswileng ba tseba gore ba na le maikarabelo ba ba sentse ba support-e ba ba le go ona gore ditirelo di ye batho rena sa rena se segolo ke gore re ishe ditirelo batho
1: ge re ruma ka boripana tate ra tshwene kgatlhegelong ya badudi le bathieletše le fedi tse ka me ba sepala ya Vembe le zane go ba re ka bona le fetela pele
0: le ka bona re fetela pele ka baka la gore re busy ka di assessment le go bona gore na go ka ba mo kae mo leng gore go a leka for ganiwalo ke mo seemong se re leng mo go sona le nako e re leng mo go yona ya di-election mo e leng gore go na le di-assessment tse re tsamaya re di dira tse e leng gore le tsona di-includa di-stakeholders ka mogare di-includa di-community mo e leng gore re a tseba gore mo community ya rena di lela ka 1, 2, 3, 4 but also le go checka gorena e ka ba baromiwa ba rena ditlhotlho tse ka mokana wa tsona ba kopanang le tsona ba te fa sebaka sa gore ba kgone go di-resolve ge re bane re fore kgwetsa gore no go na le ditelego goba go na le ka mokgwa e leng gore re fila gore no dilo a di sepele ka gona ka speed sa gona le ka bona go e ba le diphetogo mara ganiwalo nkano go tshepiša kgaetsedi ya ka gore no dilo di sa sepela ga botse re sa le busy re a checka gore na ke mo kae mo e leng gore re bona o kare go na le tlhotlheletso goba ba ditlhotlheletso ya lekgotla gore le ye gona le ya kumele gore na le ka dira changes ore wa
1: mmoeledi wa ANC ka porobense ya Limpopo tate Tony ra tshwene re a lebogarere le ka mosotlhe
0: ke a leboga gaetsedi yaka ke leboga le batheletsi ke leboše le batho le badidi ba tsaneng ke re meara o moswa šue yang leberekeng le yena o tla lefa ditirea
1: tobe papapatsošiba
2: nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fihla go 745,000 ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. A clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Harikin Palms, ke lebenkele la gago le nosi, go di nyakwa ka boka tsa gago tsa borehole. O ka hwetsa ditanka, accessories, di borehole palms, pressure palms, solar panels, solar borehole palms, solar swimming pool palms, solar booster palms, solar inverters mmogo le di-battery. Le ditoko tsa metsi re a di dira. Hurricane Palms e na gape le di-generatara go tloga go 40 kVA goba go fitlha go 100 kVA mmogo le PVC casings. Di-wholesalers di amogetswe. Hurricane Palms e mo number 68 Nelson Mandela Drive, Gauteng City, Polokwane. O ka leletsa 015-292-3452 goba 015-292-3453. Gape le mo go number 184 Boundary Road, Mnandi, Centurion. Ba leletse mo go 010-597-7843. Ke 010-597-7843. At www.hurricanepalms.co.za. Hurricane Palms, it beat any price.
4: Epia go monyetla go ithupela 1000 ya di Food Hyper Gift Card ya boleng ba 500 rand mo kgweding ye ya May. Ee, mo go Food Hyper mokopane ke ge re keteka kgwedi ya matswalo ya rena le wena. Jeka boka e fitlha mafelelong ka di 6 June 2026. Re tele mo go Food Hyper mokopane go hwetsa dintlha ka botlalo. Happy 5th birthday, Food Hyper mokopane, where you always save.
5: Ke se swa ina tsotsorekela kwa iringela bo shupa motheletse re gatela pele ka tsa gore le ho nebile le tjatsi la mathomo la conference ya bo sechaba ya mogahlo wa di tekisi wa Santaco ya go botela bo etapele conference ya e sorotse le filong la marobalo la Bashwood ka tlase ga moeno wa gore ke a tsopola advancing the taxi years of unity together ke tsopoje conference ya e tla fihla mafelelong ka la masumi pedi shupa kgwedinye shedi ya yona e di hlotlontse bo industry ya di tekisi e le ba nego natjo ka nepo ya go matlafatsa industry yeo ya go ba le mathata Ayona a go etsa dintwa tsa bo radithekisi. Go etsa pele temane e re amogela mo mogaleng moleledi wa Santaco maemong a bosetšhaba ke mme Rebecca Phala. Ba ga Phala re a letamiša le go lamogela go lenaneo la tlhoko la tsela Thobela.
6: Re leboga monyetla Thobela.
5: A ke re botseng ka conference ya lena gore sepela jang?
6: Bele ke re lesetse lelaodisitswe ke nnete re thomile ra thakgola conference ya borena mamotlha mosong. Re thomile ra ba le mathatanyana batho ba tlile ka bontšhi re ntse re ba registera mola ka lebaka leuwe re ile ra selejela gore re thoma ka morago ga nako eo re be gore e lebeletse letšatšing la legono re be re thomile ka dikgetho tsa basadi basadi ka mo industry ya ditekisi bao ka sesimane re ba bitsang gore setlhopha sa bona ke Santaco Women ge ke bolela le lena ka sesebaka motlho mongwe ba theletse ba ka ba baye ka gore ka morago ka re go na le batho ba ba bolelang ba sa gatlampana ka tsona dikgetho tsa bona ba thomile mola ka go fana ka direporto ba lebeletse gore na mola ba thomang mošomo o wa boetapele ba bosetšhaba ka 2022 go ba go fitlha mamotlha a ba sepete jwang ge ke bolela le lena ka se sebaka ke gona fao e leng gore batlhankedi ba go tswa go mokgatlho wa go ikema wa go laola dikgetho o bitswang gore ke ESA ba namile ba tswere marapo ba thusa basadi ba industry and tekiso gore ba kgethe boetapele ba bona ke letsatsi le e leng gore ne tlile letsatsi la go tlala ka mošomo mo e leng goreng gape mosegare basadi ba le barele ge ba re ge ba kopane ba ba ba boa gape ba boledišang ka gore na ke tse difeng tse ba di lebeletseng go batho bao ba tlileng go ba fitlhela gore be ba etapele ba bona ge re fetsa ka bona le gono re tlabe re itebisetsa go fasa fao e leng gore setlhopha ka moka sa industry sa Santaco se se jang gore ke mainstream ka seisenane le tsona tlabe senang le tsheya dikgethong sekgetha boetapele boboso
5: a ka e baetapele ba le bakgethago le bakgetha le lebeletse eng
6: baetapele ba rena mokgatlho o lebeletse dilo tse pedi re lebeletse gore e tshwanetse e be batho ba e le goreng ke bora ditekisi bao ba gomma ditaxi beng ba mošomo bao ba kwešišang industry ya ditekisi le tseo e le goreng e ya ditlhoka ke tsa mathomo sa bobedi re nyaka batho ba e leng gore ba na le ponelopele ye botse industry ya gešo mola re boago mola kokwanetlhokong ela ya COVID-19 e na le mathata a mantši batho matsetsi a ba kgona go fetisetsa dijo tsa bo bona ka magaeng le dikoloyana tse dinnyane di gona ke le tsona di fepetsang batho re nyaka gape batho ba e le goreng ba ka thuša go fana ka maele ya gore na industry e tshwanetse e tswele pele jang e ka berekisa bjang mararang kodi ya technology re netefatsa gore re kaonafatsa mošomo o o re nang le ona re lebeletse tsona thuo tse pedi batho ba e le goreng ba tsa industry ka gore le ba gantsa tema gape bile bana le ponelo pelo e botse mabapi le gore na industry ka go la pele bjang
5: a ge ke lebeletse le bona bona ba eta pele ba lotla bagetha go batla gona go rarola dihlotlo tse industry le ba gana gona jo
6: ke bo ke tlhile di tse di pledishano ka moka le tsatsi ka moka go ikaetsa go le jwalo batho ba ile goreng ba se di ba emisitse matsogo motho mo leng kare ke fa motlhala ka ba ba sa di ba ile goreng ba gare ba gatla bona ka defeto ke batho ba ke bone ge ba maina a bona a bitswa batho ka moka ba emelela ba re ka nnete re a ba tseba ke batho ba ile goreng re fete re tsheba mošomo wa bona ka gore yalo re na le bonnete ba gore go ra goreng ke batho ba ba ka taba selletsa ba kgonne go fitlhelesa motho mongwe re ba re bontshe gore ebile ke batho ba ile goreng ba bangwe ba bona ke batho ba ile gore ke baswa ba tsebang dilo tse tsa mararang ko di bokaone ka gore yalo re na le bonnete ba gore ge e le gore maleloko a tlile go ba tshepa gore a ba kgethe e tla ra gore ka nnete ba tshwanetse gore ba tswetse mošomo pele
5: a ge ke ba etapele bafe go tswa mmusong bao le ba memelego conferenceng ya lena go kwa ka mathata a lena
6: re memile ministera wa kgoro ya dinamelwa mme Barbara Cressy o tla ba le gona o sasa mesong gape le mopremier wa province ya Gauteng morena Panyaza Lesufi ga mmogo le boetapele ba industry ya ditaxi diprovenceng ka moka le bona bo MEC ba rena ka Limpopo bomme Violet Mathe le bona ba memilwe go fitlha ga beeledisete re kgonne go kwa gore o kare le bona ba katla ba fitlha ke bona le di-MEC tsa diprovence tse dingwe ka moka tse senyane ke yone tsona dibidijo mmogo ga mmogo le bommeara koduba ka mono ka ekuruleni pele ka ge e le gore lefelo le o re leng go lona ke lefelo le e le gore le bela ka tlase ga masepala wa bona
5: a ge moleledi wa Santhako maemong a bosetšhaba mme Rebecca Phala re lebola go boledišana le lena Thobela
1: nna no e sa latlhoko la tsela motheletše a re menyeletšeng ka maikutlo a lena re thomeng ka WhatsApp line Thobela
7: Thobela ka thokong la tsela e le taba e go bolelwang ka yona ka melago le gore ba faladi aone mo ba re affectang gona ka taba ya mešomo le tse dingwe re a dikwa mara bana a re togeleng go ba Aforika Borwa ya go topopula batho ka mokana yona a re ba ganetse re a ba rata ke bana ba gabo rena mara a ba teka mokgwa wa tshwanelo wa dipampiri re ba be ba tsebege ka lebaka la gore bona ba duetsa ba bolaya batho le nae ka mokana ya bona ba sa tsebe ke senya ke rialo JJ Magalefa ke ka sego a e ke bogerela
8: ga mshate setlhopha sa tlhoka la tsela ya bolelelang ke tlile for two page makola ka lejimo awa a kere le a bona re naga e aswa moetapele wa rena re ro ke tata o rena o ne o romota le naga ja a bolele selo gomotse o ne o romota le naga ja mola tshwanetse a ba botse ba gona jore re gopela gore le gae le tla kwa ga botse le feletse then o ne o romota le naga ja
9: Thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela le setšhaba ga dile ke nna ka marulana ka mphatlhele re tloga re gakanegile ge batseta ba Aforika ba se ba tsenela meletlo ya Aforika Day be ba tshwanetse go ba ba e tsenetse nke ba tlhake ga botse gore na re ka mekamekana jwang le seemo se se befileng sa bafaladi ba ba falalelang ka mo nageng ya South Africa ba sena le ditokomane Thobela ke Galile
1: segapha mašitwa ge ruma ka yena mošitwa ge ruma ka yena o letlakala la Facebook re thobela setlhopha sa tlhokola tsela ke dumelelana le mosimaemano gore tše ka moka o sola mmušong ka boa ka mosola because kua peleng be a le ka mmušong wa a seatla ka solution a e tla ka go sola gape ke tlhaga ya ke ka atle ka tharollo ke sekgapa mošitwa ka sereteng ka gore yalo re a leleboga ka moka bo mašitišo mogadi bo Maria Phuti re a leboga Thomas Maebane re a leboga Kabelo Makhubedu re a leboga Ruben Mabotja re a leleboga ke maikutlo a lena ka metlha a go seamana fele le rena bagaši le ba tsweletse ga mmogo le lona lenano la tlhoko la tsela a re e bone
5: ke nnete motheletše re romile lenaneo la tlhoko la tsela mantšhiboeng a le gono la go tsweletša fa ke ba tsweletše Eric Mashau le Beatrice Tshilwane motsweletše metšhineng Pontsho Mohlola motsweletše mogolong Matsheko Malatši le motsweletše Petition Mapitse Botlhoko ka re tloga fa Sthembiso Maebelo o latela ka ditaba tša iri ya bosupa.

metsotso ke supa fela rona medire jala gona kwa ereng ela ya bosupa go mošhata kwa tsebo le boithabetso bathele jwa thobela fm bare ke je nako ke le dumediseng tshepa gore lepse nne ka mafelelo a beke a lena mo letšhakeng na le gomme rena medire ya leboga rere go lena ra wa tswelang pele go thelatša mananao ka moka thobela fm le gabe ele rona medire ya le lotšha le le kamalapheng a lena le iketlile le kwa gore na ka ba dipapading di fetogile ka sepego sefe nna ke tlefo tlefse toga mehala ga ke sepele ke noši ka metlhela mabaka magagešo o gona natinis natike wa go kobjana ke motšheletši wa lenano le mošupile go fitlha la botlhano le kgone le go ketekwa letšatši la Africa nnete gona ke tshapa gore lepse nne ke bone bo molekgotla phetišo ya gona le bopadi bokgabo le setso mo provenceng ya Limpopo le bona ba le gare ba tswela pele go keteka o lebeletše ka kua Durban le gona re bone tona kgolo ya ka kua Durban Tamin Tuli le yena ko mongwe le gore ba tlogona bile a itlile leselo la go keteka letšatši le ka kua Durban mo letšatšing la lekgono rabile re tsene ka no sepo se go lana le mamaleng a dipapadi ke nema ke bolaba ga tsembiswa ga maibela re mokoile ka ditaba tsa ira bo shipa tlo kopana le na gape irinyela ya seswa ya tlhopa ka mo ka se tlhokola tsela le bona re ba leboga re tla kopana le bona gape mo le tsa tshina go sasa ka metlhare metso tsere tshola irinyela ya botselela skala bala gore re a khotsegala go la go mafara tlhatlhale ya go go Facebook ke thobela FM ya ka mola go X le go @ thobela FM ya ka ka kua go audio book channel 815 mo re khotsagalang gona go DSTV mola ka go leng gore khotsa gape go www.thobelafm.co.za nomora rena magala ke 086 000 2452 086 000 2452 Isaac Silo kwa gamašhila magagešo ke motsweletše mogolo wa lebeletšego mananeo ka moka a mošhato kwa tsebo le boithabetšego ka re tša fa le lenaneo la mabaleng a dipapadi senyale ke sa metsotso fela re ramile re tšela gona kwa irinyela ya bošupa nnete gona magagešo namile ke tsena go ka lebogisa tlhopa sa Orlando Pirates go ba thupile mogopo ola wa Betway Premiership mo letšatšing la mokibelo ka morago fenya tlhopa sa Orbit College ka nnotsepedi go le fela ye le gore ke go fitlheng ka nako e namile ba remile ke selepe sa magagane re bone first tlhopa sa Magezi FC ba tla go roka ba paritša di-playoffs mola ka go le lengwe re tsena kwe re name re lebogise ba bangwe.

0: te ke nne tse o re yo la di magajo a ga ndi ya bo pelo mbe ya botse ke ra re o lebelete
1: yana she's capable because ke ile ka go masine nimba re o be a ena le di ideas nyana tshe dingwe tsa o tshwatseleng mo ile re na nyo go khawata motho ke nagana motho o me ka ba wena
0: o ya le ka mokgo ke bona o di magajo ka ona ya ke ra di magajo yo nna ke mo tsebao
1: so
0: a ke tsepe o ra ka ndi
1: member a ka go bodine o ska ba tswile o tsepile motho motho o motshepa net fela a seno tlhokofala a faile lefatsheng leke because motho mongwe le mo jo mfethu o na le bobete le bo good mfethu what if dimakatso right now the bad side ya gae e a tswelela
0: ai nka o boja bedroom ke re dimakatso yo nna ke motsebao ke ra dimakatso o ba le pelo ya kgoo a o ne ntho e le gore a ka edia ntho nngwe le nngwe e tlo tsamaya ka mokgwa nna ke nyaka
1: dimakatso a ka tao makatsa o ne o re kgonne leine le legae le tswakae so mfethu the best thing that you can do ke gona gore wena o lebelele di-movement tsa gago mebra or niso a ke o china o tlo bona ka masa e le gore ne dimakatso o tlofile ka wena o feditse be careful.

0: ma awa ke a thaba ka gore le kgore o ka re moya o ga go theogilenyana re tla kgona go boledišana ga o tshwane le maabane e maabane o bo o kwatile mane ga botse o re go diragang between wena le dite
1: matsobane ngwanaka
0: e
1: ke re kgaetsedi ya gago titi maabane le sa tse o ne o tswa ka mo gae a napa a tsena
0: ee
1: ga a tsena mo ore mmewe ke dumage ka mo gae re ka bantw e te ra boelana ra tlogela mašata ke rawa mo gona o a bereka
0: le nna ke kwana le ena fao
1: ee wena ga o tsebe matsobane le nna gape be ke tshwana le wena ke re awa le kgone gona ngwana ka o bositse tlaologane o tla se thome go fafatla
0: a fafatla ka eng jwa le mma
1: o seka a lebala gore ga a tsena mo o tlile a rwele peke e kayang kokonono e tletse diaparo tja go tšhipaile o napile ore go nna ore ye nngwe tabaše gape re tshwanetse gore ka mo gae re amogele gore re thabile le robete ba tshwanetse go
0: nyalaa e ka se direge nna ke sa phele
1: ka napa ka mmotsa sebe go kwa matsobane ka re wa bona ka mo titi wena titi ngwanaka sepele o go reka tlhare sa go bolaya o tlo o nnwesekegwe ke re totonoo ebe gona o tseya maa
0: e ka se kgonagale no ways
1: ee o ile ga a sanganabetse a tomotse matlho kare wa bona matlakala a ka moka o a bolelang roba peke ya gago a kobo tja go tšhipa o ntšhele o se mo kebitse bo
0: mopedile mara ke morwedi ya gago go reketse diaparo
1: tsa go tšhipa tsa majaja oape ke majaja dilo tsela a ke re o baanagana gore nna ke sethopete o tlo ntha peletsa ka majaja a ba a rwele ka peke ka napa ka re gata kosi ee o ile a sa tomotse maso a mogolometsa batho
0: kae watsewa mmamara meno a sega ditšhila ka nnetse e fela o seke wa tshwenyega nna ke tla tšea ka mabedi ka ya kwa go kgaetsedi ya ka ka boledišhana le yena ke mmontšhe mabaka a gore taba ya robete ka moga mabona ga re kwane le yona le
1: gatse o tlo go motsa tsebe go kwa matsobane gore nna ngwana magalane a bophauwe ke re nne ke se ke a latola ke re nne ke se
2: re thabile
3: hi mprofesa
2: jeretman ba bolela nnete ba re metlholesa le gona mo lefatsheng wena isofo mekgotšhamba
3: a lelori le tloga le bona nna ka sebele
2: yane wa tseba bile ke maketse ba re ne man re thabile mabona wa go nyaka ka bo diheke ke re bamputsa maaka ba tseba
3: go se re ke nnete ke nna yo
2: ene ke ya go bona man setulo ke seo ngwana a ka dula fase
3: o ke a leboga well sa mathomo ke rata gone o leboga ge le ntumeletse gore ke kgone go tsena kwa gateng
2: yane ne man wena ke ne lebaka la gore nka goganetse go tsena ne according man a re na balakanps ene ke go fostana ure
3: yo mo gona le nna ke thoma go lemoga gore ka nnete la nkwešiša brabisa
2: yane
3: gape le tloga le sepetsa ditaba jaaka lerobete ga botse ene lebaka le legologolo la go dira gore nna ke tlefa ke tlile go leleboga ge le kgonne go convincea mma gore mafelelong a fetse a kwešiša taba tse tša rena
2: ke thato ya modimo mmane thato ya modimo le ge le gore nae mana ke tsee gore mma mabona yena taba e o tlo ikwešiša na
3: oana kgetho
2: ore bjalo
3: yes
2: ore jang gore ane kgetho
3: no a rata a sa rate o tshwanetse go ne o dumela gape ge go dumetse mma a go sana selo se e leng gore se ka tla sa reeta ka pele
2: kfostanekfostan ya mara mo o bolela nnete wa ande vie ke tlhaswa ko gore ne wena
3: ao why le sa yarare gore nne toropa ke mankgane
2: e bone ke tshwanetse o sepela jalene ke lebetse gore ke na le appointment kwa saloneng
3: e re ke nna ke tla leetsa pele le na le tlanošhala le notle
2: okay ya e go molaleng gore mafelelong re tlo mokhumana re thabile ene e re mo kry-ele iso tshwanetse gore o morekisetsa ta kgathelele rata brazil ana mafelele ta la puputa leo le kgatlha morei wa lona

0: ye shupa fela metsotso mara resho o itjela gona kwa irinyela ya bo seswai go moshate wa tsebo le boithabisho ke thobela FM yaka ya gago ya rena ya legotlagaso la Afrika Borwa mara re shidumelang hlene le tamisha fa ke gadietsa tlhana ke ito go morwane wa le amogela go la thuto le nena go la rena la nhlahle ke go tlhahle la go thegwa ke ba goro ya thuto ya godimo le tlhahlo ebile gape ke senoshi ke na fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila mara re shoke mo tsweletse mogolo wa manano a thuto mo la ile gore nna ke mo tsweletse bile gape ke mogashi wa manano a biele le go nna mara re sho ke moka re thoma ka go leboga le yena gaetsedi ya rena sethembiso maebela ka iria senyane re tla beya tsebe gaetsedi yaka re ko gore ne ka ba e le gore ga botse kgaso ya ditaba tsa irim ya senyane di tlabe di fetogile bjang le kone magagešong re tsena kgaolong ya rena ya bolesome seswai le bagoro ya thuto ya godimo le tlhatlho le ka gopola ga botse gore beke ya go feta re be re bolela fa le ba omalosi kgantshele ye kgolo yeo e le gore ka nnete ba tloga ba lebeletse merero ya thuto ka mo nageng ya rena ya Afrika Borwa le kgone magagešo re ya malekelekeng re ya namelela ke le botsa nnete re ile go ithuta kutswana ka khansele yeo ile gore e lebeletse dithuto tsa godimo ba re ke Council on Higher Education ka matlhatsi ya ba ile gore gona fa re na le bao ile gore ba šoma ka taba tšetšetše ka tšatši botiso le monga le magagešo ba šoma bele ka Quality Assurance Program Administrator ke bona bao ile gore ke bona motho maleba go tla go ruta nna le wena ka khansele ye ya go lebelela dithuto tsa godimo botiso le bosele bosele bile gape le tšatši la lekono le diketse le tlhokile matepego e tša nna ga di sa tlhana dumela gaetsedi yaka re go tamiša re go amogela go thobela FM ebile gape ke kgolofela gore a woman le tloga le ipsenne ka letšatši la lena thobela
1: Tobela se tsitse ke o dumedisa le batho le tsiba go batho ba le FM re tlhole ga botse ga nre ya le boga le na le tlhole
0: rena re tlhole ga botse ke tlo tsema bankele ge ke bua ke gopela gore taba yo ya loudspeaker ke mo ka le na meile gore le ebela ka thoko e tlo shetsa politician ya rena ke ile go tsema bankele ga itse dia ka itukise go mme ge ke bua fa nna le wena re ile go tswela pele batshile tshe ba ditse ga botse banya ka go kwa gore na e ka ba ile gore ga botse khantsele ya lena ye le shuma shuma biyang le gone le kana ma ile gore le re ka ona fatsa biyang metsotso ga biele ke le sume fela go itshela gone kwa irinyela ya seswai tlhatlhe ke go tlhatlhe kgaolo ya bolesome seswai le bagoro ya thuto ya godimo le tlhatlho ba benkele
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: Dear Kampana, Super Safe Pulwane Bagasford. 5 kg Mac washing powder, 139.99. 750 ml Mac dish wash liquid, 21.99. 500 gram sunlight laundry, 17.99. 2 liter set skin bubble bath, 59.99. 450 gram Ingram Canva cream, 36.99. Pampers nappies, a jumbo peg, 189.99. Till fella got 30 May 2026. Super Safe Pulwane Bagasford. Your number one store.
0: Re le boga magagešo ke le sumete le metsotso go itswela gona kwa irinyela ya boseswai gaetsedi ya ka tabaši ya khansele ya lena ya thuto tša godimo ke nyaka gore ke lefese baka le re botse gore ga botse khansele ya lena e šomašoma bjang re a le amogela tle
1: ke a leboga sesekete ke a kwala ga botse
0: loudspeaker yeo e tlo go senyetša
1: a ke mo bo loudspeaker ke leboga gore mo ke beng go buleke
0: ka gore ge o bolela ke moka re kwa mašatana ka morago nke o leke go tswela pele re kwe
1: ke a kwagala
0: o a kwagala fela ga o kwagale ga botse
1: sure ke ka mo ofising ya ka mo gae sesekate a ke tsebe gore bjalong ke tlo šomašoma bjang
0: nke le leke go tswela pele re tla bona gore nna re šoma bjang go ya pele
1: Okay, CHE, Council on Higher Education, ke mokgatlho o ikemetse wa molaotheo. Mme bjanong CHE na le maikarabelo a go netefatsa boleng bja ka thuto ya ka ntle, re bitsa external quality assurance ya thutwe phagame o ka mo Afrika borwa se se ra hore eng se skate se ra hore e tlhobilwe ka molao CHE so morero wa yona o ke morero wa ho fitlisa di gatlhego tsa setšhaba o netefatsa go di thutso tsa yona tsa tse di phagame tsa ka mo South Africa manena wa tsona mangwalo a tsona a thuto a tshepega ebile a boemong bo bo botse kudu se Kate ke ka mokgwa ke e šomang ka gona
0: le bolela ka taba ya gore mangwalo goba tse dingwe tsa dithuto tseo e le gore ka nnete re tlo gwa re ithutela tsona gona kua dikolong tsa godimo e be tseo e le gore ke moka di na le taba ya go tshepega ka mogare mangwalo a dithuto e be mangwalo ao e le gore ke a boleng pele gona fao ke be ke nyaka gore ke lefesebaka le tlhalose taba ye go tsenelela ka gore motho ya ka e buša gore ga botsefelo fa ba supang ge ba re ke e be mangwalo a botshepegi e be mangwalo a boleng
1: So CHE maikarabelo a ona o netefatsa boleng bja ditshepidiso tsa thuto e phagameng e netefatsa gore ebile e kgontšhišiša gore dikolo ka moka tse di fanang ka thuto e phagameng di fitlhelela maemo ka moka ao a fetilego ke CHE ebile a dumelelwana ba dumelelane ka ona le CHE gomme ora hore go kgontšišišwa gore dikolo tsa thuto e phagameng ka moka di fitlhelela maemo ao re di bitsa di-minimum standards di tshwanetse di fitlhelele mangwalo ao ka mokana ya tsona pele di ka iša thuto eo setšhabeng or di ka iša mangwalo ao setšhabeng gore baithuti ba kgone go engwadišetsa mangwalo ao so se tsweletsa ke mešomonyana e mentsinyana seskate so mushumo wa mathomo ke accreditation and wa ba le mushumo mo rubitsa ke mushumo wa o seka seka boleng ba maemo tlhabollo ya bogoni le taolo ya HQFF ke se re se bitsa ka sepedi re bitsa tlhakopotlana ya mangwalo a thuto e phagamego ke HQFF ke Higher Education Qualification Sub Framework ke le bo Kate
0: go le bo ga rena ge ntse le le gare le bolela fa o le nna ke ka le hlakore la ka ke tshela pele go thalathala tshe dingwe tsa dinthlatse o ile gore le ya dibolela le fetse go bolela ka taba ya accreditation ye o ile gore ke ya dumela gore ba tshileji ba rena ga sela mathomo motlhomongwe ba ekwa ka yona ka ge ile gore ka mehla le ya ba hlohleletsa ga itse ja ka gore ge ba ya gona kwa dikolong tse ile gore motlhomongwe ga ntse ke tsa private ba nna me ba gontishishe gore na ka ba ile gore batho ba we ba na le malokana a go kana ba ile gore ba ba ruta tshe dingwe tsa dithuto tseo ile gore motlhomongwe wa tlo go ba dilebeletse nka fa motlhala ka college she go thuke thobela FM college ka mogare ka mogona le moithuti yo anya ka go ithuta lengwalo la laboki ya ba ile go thobela FM college ke mokale ya itse ba e mo molaong fela ga bana maswane dia gore ba ka ruta lengwalo le la laboki ke le ke nyaka gore ke le face ba ka gona fa ke boela ga nyane tabeng ya go feta re go gore ga botse khantsele ya lena e fapana biang le ya o malusi ga itse diaka
1: khantsele ya rena e shuma ka mokgotsesekate a kere umalosi bona ba fana ka ba dia kgontišišo ya dithuto tse tsa ka fasenyana re di bitsa di-NQF level 1 until level NQF level 4 bjale CHE e shuma ka accreditation ya di-qualification oba mangwalo a o thoma ka NQF level 5 ke higher certificates and o fitlhela ka NQF level 10 ke ya bongaka ke NQF level 10 so CHE mangwalo a o ka moka e ya gontšišiša e ya netefatsa gore e mitsa di ke tla e tlhalosa bjang di standard ka moka tše CHE e di setang mo mangwalong a ka moka na ona so re netefatsa gore e tlo kgona na sekolo se we ba se ikemišeditse o rutsa gore go fana ka lengwalo le uwe e tlo kgona na go metsa di-standard tse CHE e di setang
0: go fitlhelela maemo a lena
1: ke re ke fe motlhala so qualification e uwe e ikemise gore baithuti ba engwadišetsa ba tlo khumana eng ba tlo ithuta eng go qualification eo we akere sa bobedi ba ikwe thuta gore ba ona le se re se bitsang entry requirements. So di nya kwa ke ntse gore moithuti ya gone o ingwadisetsa go ithuta lengwalo le uwe akere sa bobedi sa boraro re na le di credit requirements gore for motlhala re tla re o nyaka o ithutela Bachelor of Education. Yale Bachelor of Education di credits tsa ona minimum requirement minimum standard ke 360 credits. Akere so ra ba le exit level outcomes eo o feditse lengwalo la gago la thuto ya kwa godimo tlaba o khumane re re o feditse o apara o ba sealoga re opela di seana marena ke di tlaba o khumane 360 credits and then ra ba le di se re se bitsang progression pathways so o tshwane e o ba o nyaka o tswela pele e o feditse qualification wa lengwalo le bo ithutela lona la bachelor o nyaka o ithutela honors NQF level 8 thuto e o e tla kgona di credit tse o di khumane di tla kgona go bulela mabati ko pele gore o kgone o ithutela thuto ya honors wa lengwalo la honors ko sekolong se sengwe le se sengwe ka mo South Africa ke a leboga Sisikate
0: ke le semeso ile metse mara ge se go itjela gona kwa irinyela ya bo seswai ke gona mo shata wa tsebo le bo ithabisho rena fa le botiso le mongalo magagesho ba o ile gore bo shegombe le kono ba ruta ka khantsele e o ile gore itloga ile beletse merero ya dithuto tsa go dimo le kwile ka fa ile gore ba bolela ka gona ba hlalosa le gore na e ka ba ile gore ba fapana biang le khantsele ya go etsa go o maluzi bile gape o mongwe wa moshimo wa khantsele magagesho ke beke le gare ke nya kolla ka yona mo mo reng wa letšatši ka kgotsa e le gore go thu gape ba filwe maikarabelo a go kana ba e le gore ba eletša kantoro ya tonakgolo e se go tonakgolo kantoro ya tona minister kantoro ya tona ya thuto tse tša godimo le tlhatlhomo ga gešo re lebeletse gore gona fao ke moka tshepidišo ya thuto ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa e be yeo e le gore ke a boleng ebile gape gona fao ke moka ga rena me e le gore re tloga re tekateka ka ge e le gore gape gona fao ba ile go lebelela le makala a private mošomo wa bona ke mošomo e le gore o tloga o le o mogolo o khumana e le gore ke moka go thubele gona ke dipalopalo wa nyakolola mola le mola taba tsa di-audits ke ba o ile gore ba tloga ba tsenelela ya ba ile gore ke moka ba thusa gore e be shebe-shebe nke re ke mabenkele ka morago re tlo o ba re tswela pele magagešo
4: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: Mokgweding ya bašomi, Thobel FM e tlhotlheletša beng mešomo, go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: A re tsweleng pele bile gape ke le mema gore le ka šomiša le letlakala la rena letlakala la Facebook la Thobel FM yaka ke mo ile gore gona fawe re lahletse tlhogopoledišano ya rena bošego bele kono le tla khumana fa le le bo botiso le wa tseba ka nnete ba tloga ba ipona ka tša gore aowa re gona fa bjele ka baswa re rata ditaba tše tša thuto a re tswele pele gaetsedi yaka pele ga ge motlhomong ke tlonama e le gore ke tšea bona bathiletse ba rena taba ya higher education qualifications SAP framework ke taba ile gore gape gona fa ge re bolela ka council ya lena re ka sename ile gore re ditlogela ka thoko go ba re dibela ka thoko ke be ke nyaka gore gona fa le gona ke name ile gore ke le fa sebaka le re botse gore ga botse le shuma biang ga tshedi yaka
1: ke ya le wa Sisikate HQFF elaola ore ibile ya oba ibile ya karetsa melawana e ya karetsa melawana bakeng sa CAG so motlhala re tla re molao wa mathomo HQSF e tlhama mehuta ya mangwalo a thuto for example for motlhala bjale ka e ke boletse kwa moraonyana mananeo a thuto ya kwa godimo e thoma ka certificate ka higher certificate ya curriculum NQF level 5 ke tlaka ka grata ya ya bongaka NQF level 10 bale mikhuta enwe le emengwe ya lengwalo la thuto la HQSS e laetsa merero ya lengwalo la thuto dinyakwa tsela ke boletseng ka tsona kwa morao tsa o tsenela thuto ye uwe le di credit tsa ona akere fa bobedi e tlhama maemo a mangwalo a thuto for motlhala re tla re e lebelela tsebo le mabogoni ao dialoga tseo dialoga di tshwanetseng go ba le tsona ge ba fetsa tlhatlho e ba e tsenetse and then ya ba le bokgoni ba seprofessional mo o tlhokegago bokgoni ba boprofessional re tla fa motlhala ra re ba direla leago a ke re ba direla leago gore babe ba direla leago ba dumeletswe go fana ka service ba tshwanetse ba ba le registered le HPCSA goba for motlhala re tla re motho a nyakang go ba teacher ore morutisi o tshwanetse o ba le registered le mokgatlho o bitswang SACE so CHE tlhamile maemo a mangwalo wa thuto a phagamego gore e thušane le dikolo tse tsa thuto ya godimo gore ba e netefatse gore e fana ka thuto ya nnete e fana ka thuto e leng gore e senka senkilwe ke CHE so o senka senka ke CHE go balwa di ke tla reng o na le di-functions tse e le goreng CHE e na le tsona ore di-divisions tse e le goreng CHE e na le tsona re na le accreditation ke ka moo e le goreng sekolo e se nyaka go offera o ba se nyaka go fana ka thuto ore lengwalo le itseng accreditation ke yone e nang le maikarabelo a go sepedisa o tloa mathomong o fitlha mafelelong o netefatsa gore ebile dikomiti tse di phasišang a ke tse gore ke tla e beajang sescate go na le dikomiti tse e le goreng di gona kara accreditation ke tsona di senkasenkang mangwalo a dikolo tse di a fisišang go CHE gore re na le kgatlhego ya go offera lengwalo le go setšhaba so re senkasenkeleng lona le re botse gore na re ya ka kgona na gore re fitlhise lengwalo le go setšhaba gore baithuti ba kgone o ingwadisetsa lona lengwalo le
0: ke gore ge ke leka ga botse komiti ye ke engwe e le gore e tloga e filwe marapo ge ba e le gore ke moka college ya rena ke yone ya Thobela FM re nyaka go fa goba go thoma go ruta setšhaba ka lengwalo la bogaši ke mo e le gore le nabela ka kansele ya thuto ya godimo le ya tsena ya ba e le gore gape gona fao le tla lebelela gore na e ka ba e le gore bele ka sekolo re na le metšhini na ya go nama e le gore barutwana go bona baithute ge ba le kua ngwageng wa mafelelo wa dithuto ba kgona go nama e le gore ba ithutela tsa bogaši na re na le maloka a o e le gore motlhomong re lebeletse tabeng tsa bora ditaba ditlabakelo ke tsa malebana ya ba e le gore ge ba lebeletse taba tsa moutu ke moka banama e le gore ba re fata ba ya gore ae le ne le maswanedi ke moka le kanama e le gore le tswela pele ka mošomo re leseka re tlhokometse matlhakore ka moka ra lekola le batho ba maleba nna ke lekole ebile gape ke a le košiša le sa e se re gona fao ke nyaka gore gape ke lebelele batheletse ba rena ba o e le gore ba na le rena bošegong ba le kona ke bona fa mmatšadi a na mogo opo mantšadi a re thobelela sesecate go bolela nnete ka nnete re tloga re rutege ka gore tlisetša batho ba o ile gore ka metlha rena taba tsa gona ga ke re kgona go nama e le gore re ya dikošiša re ya lebogatlhe go bantlhatlhe ke go tlhatlhe o gona ka fa le ga dikgale re ya leboga gona fa le mapula maps senyane le ena o tloga beile tsebe le mokadi pole mašakane ebile gape pole a le gona ka fa le tshwane ka mamelodi gona gape le thabo moleko me mozwa le ena wa re dumedisa o re thobela kate gore sekolo se mo molaong re ile go nama e le gore re bona ka eng ka gore bomanager bo atile ka monageng ya rena ya aforika borwa e setaba e tsweletswa ke e tsweletswa ka ge go thwe ke lena kansele ya dikolo tsa godimo mo e le gore go ba le mathata gantsi ga dikolo tsa bofora bjale mothiletsi wa rena o na le kgatlhego ya gore motlhomongwe yona e le yona le kgone o nama e le gore le a e swaraswara nke le bathuše botim esoli
1: okay ke a leboga seskate bjale akere ya nong ki se chaba sina le iba se chaba asina information ka botlalo yale se chaba se tshwanetse go founela ore o ikgokaganya le Council on Higher Education ore na ba butsisa gore moithuti ke o nyaka o ithutela Bachelor of Education o tla ka ka leina la sekolo la gore ke nyaka o ithutela Bachelor of Education sekolong se itseng a na sekolo se se ngwadisitswe se molaong na le qualification o mangwalo a ba ofarang ore ba fanang ka ona a molaong na so rena mmereko wa rena ko gontšhisetsa setšhaba gore lengwalo lenyong ke o ithutela lona ko sekolong se itseng le ngwadisitswe le sepetse le seng ka senkilwe ke Council on Higher Education na le registerilwe ko SAQA na SAQA ke South African Qualification Authority so re CHE e fetsa ka tshepidiso ya ona ya o seng ka senka mangwalo a re romela ditokomane ka moka re romela information ka moka re romela ko SAQA ore okay qualification she or lengwalo shele le passage re ngwadisitseng lona under NQF ke national qualification framework le re ngwadisitsa lona ka mobwe napile setšhaba se ka gona le o accessa or se o khumana information ye ko websiteng ya SAQA ba tsentšha leina la qualification websiteng ya SAQA ba tsentšha leina la sekolo seuwe napile ba tlo khumana ba CHE e accreditile or e passisitse lengwalo leuwe ba tlo le khumana ko websiteng gore letlakaleng la SAQA fela e ba a leo ko letlakaleng la SAQA e ra gore CHE a e a le romela so re tlhotlholetsa setšhaba gore ka metlha ba check-ele CHE gore na mangwalo a accredited na
0: aga nako ga e sa le gona ke be ke kgopela gore le šomiše goba le lokiše gabotse dinomoro tša mogala go na le motšheletši o mongwe šomo ke mogodi ejeng kgapele mogodi o be a nyaka go tseba gore na khansele gabotse lena ga e akaretše dithuto tša go etša tša bo di-diploma di-bachelor di-degree bjelo le bjelo bjale ge le le gare ka fa o le lokiša dinomoro tša mogala ke a thuša ka molehlakoreng le gore motlho mongwe taba e ba thiletšega ba ikuše gorena ge re bolela di NQF levels e ka ba ile gore tšeo ile gore di lebeletswe ke lena ke dife e re ke thome fa go na le higher certificate ba theology yeo ile gore e bitsa gore ke NQF level 5 wa ba le advanced certificate yeo ile gore ke level 6 bile gape gone fa we e mo maemong a tele diploma ke nagana gore e kwagala ga botse advanced certificate diploma NQF level 6 advanced diploma go na le ile gore le yona fa we e tlo bona bile ka a bachelor's degree ya ba ile gore gone fa re ile go lebelela NQF F level 7 goba level 8 ya ba ile gore gape ge re thegola fase honors a degree e tlo ba NQF level 8 honors degree NQF level 8 postgraduate diploma go na le motho ile gore tsoletse ka kgrata gona fa we ya ba ile gore o fetela pele le yena o thoma go nama ile gore wa namelela ya ba ile gore re tsea master degree ya NQF level 9 namile ke moka yele ya bongaka ke NQF level 10 di kwagetse re gopela dinomoro tsa mogala gaetse di ka ba gone go tswela pele bana ma ile gore ba le leletsa gone ka fa we le la malapa ga le kane gape
1: re dali nomoro ya rena ke 012 349 3840 o ba ba tseletse ba ka e gokanya le rena website ya rena ke www.che.ac.za
0: le ka e buseletsa e buseletse
1: 012 349 3840 and then website ya rena ke www.che.ac.za ba ka e gokantsha le rena gape go Facebook Sesi Kate and then le go letlakala la rena la X over Twitter le LinkedIn rena le ona Sesi Kate Biale CHE ikhumanega go la Pitori. Nomoro ya strata ke number 1 Quinton Brand Street. Yona e mo Persecure Park mo Brumeria. Ke le boa Seskate.
0: Re le leboga le rena fa botiso le mongalo le gatong la ba khantsele ya dithuto tsa godimo re lebogile nako ga e sa le gona ga etse di aka re gomele gona fa
1: ke a leboga
0: re leboga maga gešo nako ga e sa le gona ke moka ke ya bona re tsene ka molana le go la morago morago maredi ka lana go la kgwebo ke tšhelete e re ke reng yalo pele
5: lena no le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM ka thekgo go tšwa go Department of Higher Education and Training. Tobel FM, o shato wa tsebo le boithabiso. Manano a thuto go Tobel FM, mushupulogo go fitlhela botlhano.
6: Dumela, ke bona ke go seleke mo tamtsa se shate jwalo, nna ke tlo ya mamphela ke tlhabira malopi a phogole mo ga kwa ga maredi. Hashtag #swapness.
5: Ke se swa ibushio, ntlhatlhe ke go tlhatlhe. Le gadi e tsetlana. Kate kwa ga morwane.
0: Maga ge shu le bushu ngale go no le sata me sha fa ke gadin. Ye tsetlana Kate kwa morwane.
5: Mona ga se di pagare go tswa go ire ba se swa go fitlhaka ya senyane. Kgwebo ke tshelete le mo ga o maredi.
6: Halala.
5: Kala bobedi batho le ditukelo le Kate Morwane se re pagare o tswa go ire ba seswae go fitlhaka ire ba senyane kala boraro mofatlhoši le Kate Morwane ga di etsetlana kala bone tša maphelo le Teboswafo Doc Tipson se re pagare o tswa go ire ba seswae go fitlhaka ire ba senyane la botlhano mahla le pepeneleng le mogao maredi se re pagare o tswa go ire ba seswae go fitlhaka ire ba senyane a ke mananeo a thuto go Thobel FM mošupologo go fitlhela botlhano Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo. La o ketika Afrika re ketika history ya go nona baetapele ba rena ga mmogo le bokgoni bja ma Afrika Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo. Thobela FM o re sora go 87.6 go fitlha go 92.1 mošhate wa tsebo le boithabišo.
7: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
8: Masomepedi tshela metsotso go ekela go iria senyane ka mošhate wa tsebo le boithabišo ke yona Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa kwa nkwetla ya dia le moya di nwa metsi mo a gona ka mogomo ke ka fao e le go mošhate wa tsebo le boithabišo ye roropa go magare ga 87.6 fitlhana di 2.1 DSTV channel 815 Thobela FM ya gago ya kgwetlagala le kgono re tlhile re keteka ebile re garikela moketeko le metlhakelo ya letšatši la Aforika halala Aforika halala kontinente ya rena yo re e ratago kuru rena ba mmala o moso re a e rata re gopola borena ka gare ga letšatši la mohuta o le gore ketekago letšatši la Aforika mo kgweding ye ya mopitlo re gopola gore re maAforika re lebeletše dilo ka moka dijo meaparo dikosha dikopelo diteto ei rena re maAforika a re tsweleng pele go ikgantšha ka boAforika bja rena bagešo nna ke tlhabirwa malopi a phogole ke tlo ya mampela magaukwa ga maredi ke go tamiša bjalo ke senoši ke na le motsweletše mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mašhila ke mašhila ga tšhaka lekopelo motho ke mmina tausa gata ka borofa ko botšhitšhile a manyama monna yo bogale jalo ka legare ya belegere ile palakata lenaneong le la thuto la kgwebo ke tšhelete le le tlišwang wena ke yona SABC Education Enrich Minds Enrich Lives ga di etsetlana tlhapang-tlhapang re bolebogile šoo fetša go fologa lenaneo la ntlhatlhe ke botlhatlhe aoa re a leboga ee re a tseba gore mošupologo mongwe le mongwe manane wa thuto nako ya gatana mesela ka yona tsela ye re lebogile ka moka bašomi mmogo ka kakaretso go bala ka go tlhoya se ka tlhoke le yaka letheto ke nore go lena ke re halala ba madi a tokotoko ba gore diša sešate re a leboga bagešong re kgolopela gore le lena mo letlhole go gona letlhole ga botse le sa engwaya ka lekomane ka magetleng segolo thata ke ge le ipsina ka mošhato wa tsebo le boithabišo tšatši la lekgono monaneo la rena la kgwebo ke tšhelete rata goreng ke re bolele ka seo se tlhola go thekišo ya metsoko ye ya go sebe molaong bagešong ei le ka fao seo se amago dikgwebo le maemo a ikonomi ya naga ye ya Aforika Borwa bao ba re dutse go kgausi taba tša mokhuta o re boledišana go le bona ka tlhogo poledišano re na fa le Dr. Lenny P. mamaro yo elego yo alenka mo go Department of Finance, Risk Management and Banking of CEMS ka mo Unisa ka fa ra botamisha tate mamaru ngaka mamaru ibile re go amagala lena neng le la thuto la go ke chalete go tobala FM le hlole ga botse
9: go hlole ga botse ra lena morena maredi ke go dumedisi ke be ke dumedisi le ba theletse ba thobela FM ke re moshate
8: moshato mogolo go nna thobela FM re a leboga ngaka mamaru a re tsa dikologa solo ba santse gore re no e hlasela ka gore go botlhokwa gore motheletsi le ena a gathe tema mabapi le tlhogopolejano e ka go latlhela maikutlo letlaka la Facebook la thobela FM yaka le go X ya at thobela FM yaka o e beile fao monna yo bogale jalo ka lagare a o ka mogomong ke moka ngaka mamaru ke gopela gore re thome pele ka gore o re tlhalosetse ka yona metsoko ye ya go se be molaong le re lebeletse le mekhuta ya yona le ka fao re ka lemoga go yona metsoko ye ya go se be molaong re e bona bjang gore ye ke mekhuta ya metsoko ela ya go se be molaong re tsee gopo
9: metsoko ye ya go se be molaong ke metsoko ye e sangwadisang ga botse yeo e tlhaleselo go motšhelo goba yeo e tsenago ka nageng ka tsela ye e sa dumelelago ke molao jalo go na le mehuta e e fapanego go akaretsa metsoko ya go tsenywa ka sephiring go tswa dinageng tse dingwe metsoko ya maaka yeo e dišago maina a dikgwebo tse di tsebagalago ke yeo e dirwago ka mafelong a a sa dumelelago ke molao yona gantsi re ka e lemoga ka theko ya fase kudu go tlhoka stempe sa motšhelo le diphuthelwana tsa yona tse di sa ngwalwago ga botse goba gona go tlhoka tshedimoso metemoso maphelo le kotsi ya motsoko ka dinako tse dingwe mogashi e boleng jwa yona bo fatshe kudukudu
8: ya wa tseba nna ntwe e mmakatsago ngaka mamaru ke gore re tseba ga botse gore molao wa gana nnang ebile go setse go ne le batho ba ba ileng ba ka bano go golegwa ka baka lona le e le ge ba gwetswa ba swere metsoko ya boleng jwa godimo ya mašheleng eupša ebile e se metsoko yeo e lego molaong batho ba go ba le dikgwebo tša mohuta o tša go tsweletsa yona metsoko ya go sebe molaong ba be ba be le maatla a go ka rekiša metsoko e ba tseba ga botse gore se ba se dirang ke go roba melao
9: ee lebaka e ka ba le la gore batho ba bantši ba phega dikgwebo tše ka lebaka la maemo a boima a ikonomi o kopole bogashe gore metsoko ya go se be molaong gantši e rekišwa ka ditheko tse fase kudu go feta e lego molaong ka ge bophelo bo bona bo tlhatlogela godimo ka ditheko bagogi ba bangwe ba kgetha ye e sa bitsego kudu and se sengwe kore jale se sengwe gape ke go na le tlhokego ya tsebo ka dikotsi tse tsa yona motsokong mola ba bangwe ba tseba eupša ba sa tshwenyege ka ge e le gore ba tlwaetse motsoko gape sa mafelelo go na le le bomeletsa mo bareki ba bangwe ba tseba o gore ba reka metsoko ya go se be mo molaong
8: yeo ke nnete ngaka bjalo yona metsoko ye ya go se be molaong ke gopela gore nke re e fapantšhe le ye e lego molaong le ka fao e amago lephelo la motho ebile tsona dikgwebo tse tsa go rekiša metsoko ya go se be molaong o bona di ama bjang maemo a ikonomi ya naga ye ya Aforika Borwa re a lla tšatši ka tšatši ka go gwahlafala ga maemo a ikonomi ee
9: phapano yona ke kgolo ka gore metsoko ya molao e laolwa ke mmušo gomme e tshwanetse go latela melao ya bophelo le ya motšhelo ya go se be molaong yona gantši ga e tlhakuse kore ga e tlhakuse kore go kera go e lekola ga e tlhakuse ka gona e ka ba le dichemicale tse dikotsi kudu mo maphelong a batho jale seo se ka oketsa malwetse a go tshwana le bokankere malwetse a pelo le a mafasa jalo ka mo letlhakoreng le la ikonomi kgwebo e

0: batho ba ba rekisang mo mebileng, batho ba ba rekisang mo go le go dinamelwa tsa botlhe, e ka no ba mola di-busing, e ka no ba mo di-taxing, bao go jang ba thetha ba swere ba re ra rekisa ka mo go areng wa reng le ba ba adilego, metsuko ye e ya kwetsagala moo. Nna ke e bone, ke thethile ka e bona. Bjalo ke gopela gore re lebelele fa ngaka Mamaru motlho mongwe o tla re tlaleletsa le wena gore na ebile ke mabenkele afe a mangwe a o e lego gore um metsuko ya mohuta o e ya kwetsagala, gomme mmuso go fitlha ga bjalo o tsea magato afe go lwantshana le dikgwebo goba barekisi ba yona metsoko ye ya go sebe molaong.
1: Ke a leboga. Metsoko ya gantsi o bolela nnete e tsera e kgwetsagala mo um barekisi ba mebileng mafelong a dinamelo tsa bofe jalo. A ke iri ka boripana mmuso ona o setse o tsea magato ka go dira ditlhaselo tsa maphodisa le ba SARS go tsea metsoko eo le go swara bao ba amegago, ande bao ba kgwetswago ba le molato ba ka otlwa ka difaene tse dikgolo goba go ya gole gongwe go ya ka boima jwa molato wa bona.
0: Wa tseba ke a go kwa wa re go ilalo ka kwa ke duma gore ka ponyo ya leitlho ke ikhwetse ke gorogile ka mo kgorong ya sephodisa ba gona bokolonel Ledwaba bao e le gore ke mmoleledi wa kgoro ya sephodisa ka provenceng ya ga borena ya Limpopo. Ke o komana madule a bapile o pela le komana madule a bapile kolonele ke a tseba. Ke gopela gore ngaka Mamaru nke re mookwe um o ona mogaleng kolonele, ke ya go tamisa le go amogela naneng la kgobo ke tšhelete go thobela FM. Le ga botse a kere kolonele a go netaba selo mo um ge ke re ga gona taba ke no ra ya go no ra go no morogo kwa go go babago eupša taba mo ke ye re e swerego re na le ngaka Mamaru mo mogaleng o tswa ka UNISA. Re lebeletse taba ye ya metsoko ya go sebe molaong yeo e lego gore ka mo nageng ya Aforika Borwa e gare ya kgwetsagala, batho ba dirile dikgwebo tseo ba gwebago ka metsoko ya mohuta o. Pelo ke gopela gore kolonele wena go tswa ka mokgorong ya sephodisa o no re fa gore na ke molato o mo kakang o rekisa motsoko wa go sebe molaong ka mo Aforika Borwa, ebile go fitlha ga bjalo le utolotse dikgwebo dikgwebo tse tsa go gweba ka metsoko ya go sebe molaong le dikgwetsagala kae ka mo nageng ya Aforika Borwa?
2: Re dumedise bo Dr. Mamaru, re dumedise batshelese ba thobela FM. Ke nnete kgwebo e ya metsoko e sego molaong e tloga e le tlhoraboroko, and ke nnete rena re le ba phethagatsa molao ka tšhomišano le batšea karolo ba bangwe re ra ba le ba bo SARS jale le jale ka metlha le ka mabaka re fela ntse re golega batho ba bantši ba e le gore ba amega mo ditiragalong tsona tsekeng. Go araba potšo ya gore ke mafelo afe mo e leng gore e na le go humanega gona humanega mafelong a fapafapanego, ke nete dikgwebopotlana ke le dingwe la mafelo mo e leng gore a humanega le dikgwebo di-wholesale tse dingwe o kgwetse le gore nakong ego le gona re na le gona re lomiwe tsebe re fetse re humana ka bontšhi, and mafelong a mangwe mo e le gore re humana motsoko wa mokutoki ke go e le gore o kgwetsa go sepidišwa go tswa dinaga mabapi motlho mongwe o e na le lefelo le e leng gore o išwa gona oišwa Gauteng jale le jale ke ka mokgore fela nka tlharana le bothata ba gona.
0: Thobela lapile gona ka mokgorong ya sephodisa la bona e le eng tseo di dirago gore rena batho rena bagogi re tswele pele go thega dikgwebo tse tsa go rekisa metsoko ya go sebe molaong, ebile re tseba ga botse gore se re se dirago ke molato. Ge nka gwetswa ke tlo golegwa ka latlhelwa ntlwana swiso eupša ke tswela pele go reka yona metsoko ya mohuta o. Ke golofela gore ke ila lokolone le ke lebeletse gore beng dikgwebo tsa metsoko ya mohuta o ba ka se tsoge ba tlogetse go itsweletsa le go e rekisa ka ge ba gwetsa thego go rena.
2: E tloga e le bothata e fela lebeleleng ka tsebose rena batsunity a ke re motlho mongwe ge ke le jale ke a tsiwa and ke a tira gore ke ya le bentle dentsi go ke re ka tsena di tsang gore

0: Ala ala Afrika yaka, Afrika ya gago. Afrika ya rena continent yeo e khumile go ka di mineral. Meepo ye mentsi go tsagala ka monageng ya Afrika borwa. Re eme ga botse. Ke senyane metsotso go ikela go iria senyane ka mushate wa tsebolo ba ithabisho ke yona tabela FM ya gago. Mm. Ngaka mamaru le sala gona ke. Le
1: sala gona.
0: Ke le boga kudu. La morena la mafelelo mo kgweding yona ye. E tla be la morena la be ke tla. Le la masome tharo te go ya mopitlo. Re tlo ba re keteka le solo la bo ditshaba tshaba la motsoko. World No Tobacco Day. Le motsoko o ile di jo jwalo ka tjatjile. O bona le solo le le botlhokwa bjang ngaka e bile o rata ge le ka ketekwa bjang ka morero golo wa go lwantshana le go gala beng dikgwebo tsa go rekisa motsoko ye ya go sebe molaong jwalo ka ge re bolela le go phatlalatsa tshedimoso ka bokotsi bja motsoko ye ya go sebe molaong re lebeletse lephelo la motho.
1: Ke bona World No Tobacco Day e le lesolo le botlhokwa kudu ka gobane le ruta batho ka dikotsi tsa motsoko maphelong le ka ditlamorago tsa ona mo ikonoming. Jalo ga botse lona ke bona le tshwanetse go dirisiwa go ruta bašwa go kgothaletsa batho gore ba tlogele go goga le go lemoga kotsi ya motsoko kudu e sego molaong. Ke bona go le botlhokwa kudu-kudu gore go be le mananeo dikolong diphatlaletso tsa radio le dithelebišene ga mmogo le ditlhatlhobo ke maatla go dikgwebo tse e le gore di obamela molao e setšhaba se ka fiwa jalo ke bona ga botse go le botlhokwa gore ge setšhaba se se ka fiwa yona tsebo e ka botlalo re ka fokotsa tshomiso ya motsoko le kgwebo ya yona kudu-kudu e sego mo molaong.
0: O kwele ga botse ke leboga taba ye ga bjalo ke gopela gore ngaka mamaru re lebelele re tsee maikutlo go motheletse re kwa gore na ga botse ke eng seo se dirang gore re na maAforika borwa re tswele pele go thega ditsona dikgwebo tse tsa go rekisa metsoko ye e sego molaong re tseba ga botse gore taba ye ke molato ya ke ya kwesiša ba bangwe re tlhoka mašheleng a go ka reka yona metsoko ye uwe re rego e molaong ka ge go thwe e bitsa mašheleng a godimo. Banna batsare keng putso ke gore motho o ithutetseng go goga a tseba gore yena o tlo o šitwa ko go reka ntwe ya nnete. Tobela FM dumela. Re gona ra lena a re wa goga le wena ya o fe motsoko goreng
2: Uriang. Ka lockdown metsoko ne di gona ne le yone ya o cheapa.
0: Oh, we ra gore le bone mogola wa yone ebile le thusitse ka nako ela.
2: Nakola ne e tura nako ela.
0: Oh, ke a go kwa.
2: Nakola re di was 5 rand, 40 10 rand.
0: E fela bjalo ka gore a tseba tata gore na gore ke molato go rekisa le go reka motsoko wa o sebe molao.
2: Eh.
0: Thegelang dikgwebo tse.
2: A ke tsebe go ke tsana mo shopong e ngwe le ngwe ke ra 20 rand e na rena 40 rand.
0: Ya.
2: A ke tsebe go ke thaba lo tsana thaba le fedi. Ka le ke drama every day ya pala.
0: Ah no, lo go lo tseni re a go amogela re thaba lo wena. Ala, re lebogile
2: le. Ma mo re tseni wa, ke di le re tsa.
0: Mazanda wa re yeno ka boyeno
2: yeno le yeno ha bona re ka
0: nna mo ke mazanda wa na ba swere na le di abubedi hey ya na ke di mkhwedi tsa Afrika mazanda wa na ka boyeno eish re ba le bogisha ba ka nea le ona shile tsheri league mamaru na no o thega ka pasifi
1: awa
0: o thega
1: ka la bala ba go palela ba
0: wa tsoa ke go swantsha le motho yo a lutsego gore a lutsego sefuana a ekwa ka baagišaneng go nkga maboroso ga boroso ka baagišane wena o ne o kwa monkgo tobela fm dumela a nxaye re amogela yo ka mošate dumela go tobela fm
3: tlhabelwa malwetse a phogo
0: a se tloge mogolong sekhuba di kgone go theoga ditaga tla natso
3: kuba tloga mogolong taba dutlwale ka nne
0: di eme ka wena aga mamkarela pamela
3: thank you papa ra ipola ya tlhabiwa malwetse a phogo le ka gore ba tseba dilo tse di seko molaong ga di a tlhatlhofiwa maronote pha tsona re ditšhipile o fa sa re a ba bua motlo go tsa go tshwenya dingaka re re ga re a phela ga botse le rena ra boitira
0: o re go gotlha motsoko ke se rutla mafatlha wa re o go tlhola go re tlherr nke motho o kga maapole
3: mara ba re moipolai ga a leleme tlhadiwa malwetse a phogo
0: ke a lekwa
3: go lebogile modimo a thuso roba le gabo
0: le go lena go bejalo tate nna se sengwe ngaka mmamarutsa go nkgakantšha ke gore metsoko ebile e tloga e ngwadilwe gore dikgepetlana tse di ngwadilwe gore ga e kgoge le ke baswa goba bana ba ka fatshe ga mengwaga e lesomeseswae eupša shiba ngwana bana ba ka primary matšetšia re kopana le bona ba mmautša motsoko ngaka ke kgopelo tšeo mafelelo mogale thobela fm a re tamišeng
4: Ke
0: le kae?
4: Re bona re kae?
0: Aga, ke dima le yona ka lebelo mokopa.
4: Yo ke bona batho ba go tshiba ba ntse ba re ne se se ga ndiwa le batho ba fa o tata ntre ntse ba tata ba le ga ndiwa le ba re no re ba re tsela go ka boka la go tshipi ga ba fanya ka go
0: tsana. Oh, ke a go kwa. Heish, e tsela ke molato ebile ga ya napelo a ya loka ya lokela le phelo la mong
4: a se ya loka ka boka la re o ka kwa batho ba gone ba go tlhola
0: mme
4: toka ba re ke trekere ka tshimong e kana go start
0: go gwela mkopa go gwela a re ba tamisha ka sebe diela re lebogile ke gopela gore ka tshoganetso re lebelele mo dikgokanyong tsa le yago wa tseba ba gešong ke gopela gore le go lenke ke no nyaka maina o ke sakeng ke a bona nne moga le kgwane go tso ntlo ya mampela dikgwebo tsewe dikgwe di tswela go pele go rekisa metsoko ya go sebe molaong ba dia bjalo gobane ba tseba gore mmušo wa rena o goga maoto ka go lekola dikgwebo tsa bona nako le nako anna o ile lwale ka pelena park gae ke tlhabine ga mogoboya ke mang yo robala yo tlhore mmala yo le ena tlhore mmala yo aga ke mang yo mokadi Paul Mashakane a re thobela ka mošate mogao maredi nna o yono re ke thedite nke ke bone ma ke mama Stanley a re gotsong ka thobela FM sealemoya sa go se feke mohlagase wa tseba wena nna ke nagana gore ge e le gore di tswa ka ntle ga naga di thibelwe pele di ka tsena ka nageng ge e le gore di dirwa ka monageng ya rena ya Aforika Borwa go thibelwe mo didirwago yo a re ke ka mo lephalale gae ke nong fa mafelelo mogoditseng kgapele a re nnete ke gore metsoko yeo ya go ya rekišwa eupša e se molaong ke yona e dirang gore le ikonomi ya naga ya gabo rena e gobe ka dimpa ke ngwala ke le ka mo molepo mankgaile block 14 ward 4 hashtag kgwebo ke tšhelete bagešo napele dikwagetse ye ee a re kgaoganeng le go goga metsoko ya go sebe molaong beng dikgwebo tša go rekiša metsoko ye sego molaong le mokwele kolonel ledwaba o re a le a difolageng lena le tlo patlama lena le tlo opelela bogobe le ikwele ngaka leny p mamaro o le ka mo go Department of Finance, Risk Management and Banking at CEMS ka UNISA, University of Africa Borwa. Tate, re lebogile kudu go boletšhana le wena ka gore o re file tshedimošo ra ipsina ka gore yo tswa go le rotseng le ka moso tle re boaboege re go gopela re kgone go hwetša tshedimošo ya go feta ye. Re a leboga ngaka mmamaro.
1: O leboga nna thobela.
0: O re lebogele le go boti at ka ka fao. Re a leboga.
1: ka ba dumedisa
0: mošate mogolo na pele re lebogile motsheletši wa thobela FM theletso le kgatho ya gago ya tema gona mo lenaneong le la kgwebo ke tšhelete nna ke moga wa gamaredi ke tswa le motsweletše mogolo Isaac Silo wa gamašila na pele re ya ditabeng tša mafelelo tša letšatši ka moraga fa o lenaneo ke moswa le bokamoso wena di the host a na le laelo mahlo jalo ka motsweletši mošate

0: go nna le dikose tse dingwe a di bolele a di rase mara e tla go apeletsa gore o e rate wa ka gore batho ba leng gore ba kgomagantshitse koše ke music lovers batho ba ba rata mmino batho ba buisa mmino batho ba ntse ba e dirang ba nkgopotsa Mikasa. Everybody wanna be in love. Ke lena la go tsa go tsa Calvin Fallow. Ere ya go metso tse ke ba go yele so masome pediti go tsa iringela rena ya ba senyane tsebela FM ke le go tla ga tsela Africa borwa. Go se mo tsela tsebela FM. Eish. A ke tso rena inyakang. Mala nya ga ntongwe ene ntwe ba sentwa gae. Ya ga ntongwe man. A ke tso ke eng ntwane ewe ntwane wa sentwana gae. Ei na ke tse hore ke eng. Tlomwe tla rata. Re tla tsora na ke ntomo khuta mang. Arna mere tshele pele nna le wena re bolele motho re tshe tshobela family. Ke nna re ketseka le tshe la Africa. Ka mono Africa bo rural fast ka para rena mme re ya ketseka. Ene re ketseka go ke kholofela gore ba swa le rena go na le tema ile gore tla re gatsile le khono. Re lebeletse sega ga bo rena, re lebeletse setso sa bo rena, re lebeletse kamano ile gore ka ba rena le yona le ma Africa ka rena. He? A tsere go bosibang go roro le nageng engwe ba re yo o tswa ka re ke tswa Afrika borwa ba re yo batho ba Afrika borwa re ba tswa ke batho ba lerato ke batho ba kokobeditseng ke batho ba lerato go dira gore o iko ka re o ka gae ke batho ba kwa kwisa se go roro fitla nageng ba rutswa ka ba rutswa Afrika borwa ba re mosware mosware mutieng mudieng mudieng ana maemo a le gore re ikotsa le ka gare go ona bele ka Afrika gona bele Africa is a continent motshelo tswa tswela FM abia. Why can't you go to Moswen? Why can't you go to Africa? Arboleling, baswa. And if you hope to have baswa fail, baswa fail. If you hope to have baswa, baswa. Are you going to have baswa ring? 086-000-2452 086-000-2452 Record now. Ana le o ka dietela dinaga tsa ka mono Afrika wa lokologa e go aba bose a re kweng mo so wa pele sore mo mogala dumela
1: e kone de ho
0: ngwana mama
1: ka mo hawa mbi
0: haleluya
1: e vlele le ntse ntse go
0: aha
1: e na ke khantsa ka ba mo Afrika
0: a re kweng ngwana mama ke nse o ka re go sarata ka ba mo Afrika
1: e ke pulele le mela ha ile isho
0: le mela geng
1: e le lor ke khantsa ka lone ebile a ke le change so ga thala hore na ke go kae nna ko ngwe thola especially ka mogauteng ka mo thola shit ke re hawa nna ke bolela polelo tse ding ke no e khantsa ka ba mo Africa ke bolela polelo yeshu
0: o bolela sepedi sa gene tshwi
1: a tshwi ba bang ebile shit ke ba haka o kre ke re Maria ba re o re o thino o thwi
0: a le le ke go tshama mazulu ka mo le re le khuluma sezulu le na ke
1: Awa na ke nore Maria o tsere bona ba ba tshe ba sangwe nna nore ka mo kere Gauteng kere Maria a ke ba tinya di
0: o ba lahlile ba sone tse gore bona ba ya go nyakishisa gona Maria keng
1: eh o mo lahlile mo dagare Maria ape a fitlile eh ke go ra hayo re a bo di sa le tshe le motho lo
0: eh ba tla ba e khwetsa nne le ngwana mmar tlhalosetse ge re lebeletse maemo a ka mono Afrika gona bia le luka mogolo go disepela ka gona ana o kana mile wa ipetsa sefega wa re awa bona ng re lukulugile re le ma Afrika
1: ya ra lokoloa. Ya ra lokoloa di ba tsa mai botse.
0: Di ba tsa mai ga botse.
1: Ka mo go di leng ka ona ino ba thapelo ke ne ka re lokise ka because ra bona ba ba leng gona hi a u ima re ba lokise ka mogolo re dilo tsanti tsa mai ka ona ba le re no go pela modimo a re thusa re dilo re loke ka marana.
0: A re go lefela gore ka lengwe la matsetse go tla loka Africa re tla bua ra ba ntwe te ra ba bana ba motho.
1: E re ka tsela pele ra rapela ra di family mo ke na ka di lokisha rena ka bo rena ka bona maba rena re ka tsone
0: go bolela ka modimo bolela ka magona tshotlhe ga gona gore go tle go pala ngwana mama nna ke ya go leboga
1: alfa le omega ka mo le mafele
0: haleluya
1: amen
0: amen Vincent ke go lebogile go di ka matla di mela tshobela
2: hello
0: eh ngwana mama
2: eh
0: gore go bia ke bula le ma eh
2: le bua le mase.
0: Mase o tima radio ngwana mama.
2: Se?
0: Tima radio. Goba goba shifta nyana se kwa ba gaufi le radio wena ya ka mra.
2: E ke timisi.
0: Ngwana mama ntlhalosetse ka wena king se o le gore se go dia gore wena o ikhantsa go ba mo Africa.
2: Ah nna ke ikhantsa ka go di jela mero ya borena a re re di nakela di shebo tsona le magolo e gantsa ga segagetso
0: o ithatela dijo tsa maAfrika ngwana mama ke morogo wa mohuta mang o wena o ratao ke morogo wa mohuta mang o wena o ratao
2: monawa
0: monawa monawa a tshwana mama bele ke re o rata monawa sho wa gona go wapea o sala o ja ne morogo
2: la
0: mafelelo
2: la mafelo beke o feta
0: beke a go feta ngwana mama ehe bele ge re lebeletse seemo se sa ka mono Afrika borwa go ba sa ka mono Afrika maemo a dilo tse e le gore di a direga gona bjale o ka reng ngwana mma o lokologile wa ekgantšha go ba mo Afrika wena o reng
2: a nna ke kgantšha seemo
0: wa ekgantšha nna ke tshabetse go bolela le wena kana gore le ke bolela le mantlhe
2: Filimon.
0: Filimon wa kae?
2: Wa ke kana go San Sloot.
0: Aha. Filimon wa ke kana ka mkopane.
2: Eh.
0: Wa na ke tsabetse go dubuledishana le wena mmatsaka.
2: Wa lebo.
0: Sharp sharp. Ka mkopane ba re morogo. Di jo tsa Afrika. Wa bona go ka lebella boku kwa rena. Le ntamisetseng me khuna di ka mala ga mphahleleto seng. Me khuna diki ke magolo a rena mara go ka mmona mtsheri jetso bele fem ko re o sa o dula ra a bolela ra a re laya re le baso a re khuna re ke tla go ka di face ka le bakala gore ke sane le matla a re ke ka le bakala di tshotse ke di jago di tshotse bo ileng gore bontsi ba rena gona bia le batho ba sa dinyaka kana rena ge be re go ola batho ba ja gore re be re ba hlaka tla gone bile ge re go tsere kwisa gore batho ba ja morogo ke batho ba go tseba bophelo batho ba ja morogo ke batho ba go tseba bophelo mosashu imelang hle
1: kunadi
0: tima radio
1: eo ke tlimeng le se se le ga go kopela tsare
0: okay ngwana mama ke bolela le mangtle
1: bona kunadi o bolela le malagwane mna ke le ka mo oliven
0: yebo ngwana bomma
1: eh go tswa go fetsa na
0: eh so go se se ke go tsiba
1: Eh, na bega e se bula se nomko betamana.
0: Angela na le aba gamu.
1: Wa utar ke khantsa ga le le mela ga ka Afrika sae.
0: Se ga ke nwa na mma.
1: Ke khantsa ga le le mela letswele.
0: Le le mela letswele wa aba gamu wena.
1: Jorge aba mna na le ndinga mo khautene ga mo Olive not boss.
0: Yeah.
1: Ah, wa kuna ri boda. Na ke na go fetu na ga tsare nga tsi mana bona na bona Adi sa Afrika se sa borena se mongwana bo mamane ai na a ke bona re no man sang khakane
0: o la ka ngwana mama o king sa
1: sa ding tswa ke ka rena ke mane nka tlo le ma Afrika wa hi su temana
0: din to ngwana mama
1: eh a re ke ma Afrika khunyari ne a re re bana ba mpa eh re re bana ba mpa wa re fa farena botse wa le bona
0: mathata ke boo
1: ke bona ngwana mma khona re ke tsaka yena go di kimpane ke khona ho tsela ba bang ba khona ho tsena o re ne re se a le dothe mathe ya thoka kwa ke mo kha ya mme o ka mo a ne ju
0: o tsela ri o tlo ri mela ngwana bo mma
1: mfa
0: a e albert ba ru ba du ba ru dumele ka mo albert a re nna ke khantsa ka pelo ya yeso ana ke ke dress ke fair kabla le a yesu nao dimela
3: re re ka se tshwenya
0: a re gone le kae
3: a re gone le bona le mfate ka mo tshe go zwenwa
0: le moswa
3: ke moswa ke sa le moswa ke le grata bo sa ke le o le ke po ke pedi wa ka no ba mo sa nyano a ba wa dira nna po le ba re tshe ke rata ka nteng ba thwa ba o tswa ka nte o ne makona mangwa mantsi mo gae ke ba rumuga rampe e ke tsena ke ba buisa ka spedi bile ba setse ba ntse ka ba ba tshimile ba duo khomoga ba khomoga ne neng ke re ke tsena ke sa go modere mokgotse go jwa a se nna mokgotse ya go go ya ke tsebo o tlo bo tsa ke mana ke bana le
0: ora rumuga kwa ora ru kule spedi
3: Ee, a ke ba bobedi tshika pre ga bona ra not a friend ka re mo ya mkhotsi a ke bile ba setse ba bile ba nthagala e ke tsena ta go ba ga lo Nelson ke re lo di lo fer
4: Tournament ya gago e se ka ya lefisha se le bana o dula o tlholela inbox ya gago gore re kgone go leletsa ge ba o mofenyi #ThobelFM66 padishano ye e tla tswalelwa ka la 13 May ngwaga ke 2022 tsila ThobelFM moshate wa tsebo bo ithabisho
0: mafateng a matirile a zelmo ya re tswele pele ke 2022 metso tso ya iringe na rena ya bole so me ga ba go no sobrela ke tsa ba se ke go mogela ke go medisha nna ke go tshebela kudu gore na le rena ka fa mafateng a matirile a jelomoya remo 87.6 Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter tsebe ka ba bangwe nna ntwe ke tswang gore ma Afrika rena le hlompho le boikokobetso le lerato dilo tse tharotse ke tse le gore nna ke tseba rena le tsone hlompho boikokobetso le lerato hlompho boikokobetso le lerato ke tse nna ke tseba gore na bele ka ma Afrika rena le tsone dilo tse o sa di bona na o sa di bona dilo tse di biale di a direga tikologong ya geno mo o dulang gona go na le eng se leng gore bona man re ikeme re re maAforika ga re boele morago bana ba bolela polelo bo bona ba kgona go e ngwala go ba bjang ene go ka lebelela mo polelong ya ga borena yo mathata yo polelo ya borena sepedi ai ai sepedi batho ba ntse se ya ba hlola go se ngwala gore le go ka bala di-comment mo letlakale la thobele fe mo bale di-comment ene a ke re ba tsheletse ka moka mara ba bantši ba bangwalang kore ba ngwala tša ba ngwala t ba re x ba re a iputša gore x e tswa kae ka gare ga sepedi nna ke gopolo go na le x ka gare ga sepedi ya re lota bjang polelo ya gabo rena re šaetša go e bolela re šaetša go e ngwala re swanetse go fahlololana nto e kgolo e leng gore e lota setso sa bo motho ke polelo ya gabo leleme la geno ere a se ruthula man ewa a kanyo leng kare ke tsena thobela fm a tšhikile o kry-a tša tša tša tša tša letše ya t x e o iputša gorena x e tswa kae x e s ela ya tlhogwana tša sha a re sa e ngwala matšetše na re ngwala s h re re ke sha Hey, ga se nna morutiši eupe ke be ke duma go bago morutiši gate dumelang thobela hello
5: ko hae lona dumela
0: o kae ngwana mma
5: kona o kae ngwana mma
0: a ke ne mathata
5: a na o rena ra rategantšha ka sone se se bakanango ba mo Afrika na
0: ke putiše ke e tshwerego
5: nna be ke duma gore nka tegantšha morago ke palela ke go tegantšha ka lebaka la dilo tse ke di bonang dile gore di a diagala then ken tsabisa
0: go ya le ka wena ngwana mama o bo ka tshebela gore go diregeng gore re kgone go effort lo tshele gore dia direga gona bia le ka mono Africa
5: kudu ntirong gore ya tsabisa nta mathumthamo busini ena go la busini go bona na mpete taba ya gore ke theko go bona di ya go dimo na pele se se dia gore le ka ra ga nna na phepo le rena la go ya le re se le jari ja le di dong gore no re solang ka ri ja ka re ke nna na phepo a mean to say di jo dia go di mare e nngwe ke ke eng go go tsang go di kudu ka nne tlhala ka di buji le madiva the catalyst a madi go bona a sa roba tlhoko fatse le go thupa ga bana ba banyane ka mpo e ke ke ka le tsaki ba nore mwana di meleji mwana ba 2 years mwana di meleji
0: a tsoro bolela gore ngwana o timeletse ke gopelang a ke bone le kharebele lengwe be ke go feta mo TikTok ka le ba gomo zone B a bolela gore basadi ba babedi ba go tswagana ka mono Africa ba utsutse ngwana ba bona ke monna go tlatswa dikoloi ba bona ke monna go tlatswa dikoloi ba sore ngwanowe ba re ba bakitimisha ba acha ba batsana sethoge basadi ba babedi ba utsutse ngwana 2 years a le ka montle a ipapalela gone be le ga re sa lokologa gore bana ba ka ra loka ka ntle bana re dula re batswaleletse ba lebeletse TV le dilathekeng ka lebaka la gore ba bolokegile ge ba le ka ntlong fela
5: fela Mandela walla o llela bana
0: Mandela walla
5: Madiba the catalyzer o ta khutsa na
0: a o we ba thong
5: ke se re ngurtang wa tonga mme nna jere ke mo tsibirela ka draft TV
0: ke a go leboga ngwana mama ke tloga ke go lebole kudu ka matla ei ya mtsebetse tsobela FM e tlokome ya re tlokomeleng bana e ya re tlokomeleng bana ke fela ke re go bomma go ngwana ba le ba kua magaeng bomma go ngwana ba ma ba magaeng ke tswa magaeng ke be ke re ke ya sekolong ka tloati ka tshela lope ka tshela majakwane re ke ya sekolo ba nna ke gopela go le feletsetse bana a kira ba ga ntshiketse ba re bontshi ba rena re shume kwa gae re notse go ra hlapisa bana ra boela ra robala o khotse ngwana a mingwa ge mine a tshela lope a nnoshi a wa bo mangwana ngwana mngwa ge tshela a tshela no lope a no sha ya skolong a re feletseng bana ka montle ka mo go afisha ngwana ba motse a le robetse se se tlhagileng ka kwa mokopane se kusha botlhoko ka kudu se se tlhagileng ka kwa mokopane motshele jwa Tshobele FM ngwana mngwa ge mebedi magola ge re nang noreketswa ka go ja ngwana a se gona o tlo direga eng bo mma go ngwana a re feletseng bana bo malome ya ngwana feletseng bana sekolo ka go gona gala ba lateng a re ba late ka difatana ga fela ra ba busa ka difatana le ka maoto re ya le ka maoto re ba feletseng bana ba ra ba lata a go ne botata felo a re feletseng bana yo hei go afisha batho ba utswa bana ke bone kgatiso nngwe ba betha mosimane o mongwe o monnyane o ka re o na le mengwage ma-20 a re nna a bolaela mola godimo ga kgatiso a re nna ke bereka le manigeria nna ke tsea bana ba ka ba fa manigeria ba mpha 800 magolo a mane ba mo fa magolo a mane ena a ba fa bana ba rena bjale o senyegile ka montle o senyegile go a thathafa for bana le basadi
6: dinkgwete di swana ka tsela tse ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Calling Black Label. Bialabia semusho bia FIFA World Cup. Idi retu di mkwiti. Ma Afrika Borwa. Ebang sharp. Asi aba mingwa gaya ka fasi gaya 18.
7: Ona le khobalo ye khotse go tikoloi mpia go betwa go ala sia bo shaedi go thuntshwa go welwa ka moletimo sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba tshwere go tlhahlelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates bo ramela ba maitebogelo a go timo re khotse gala 38 Bonstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re le letse magala go di nomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipielo.
8: Tabazimbi taba ya go rola chipi ka mireba ka bophara ba Afrika go 91.9 go ba epong ya gago ya SABC Plus tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
0: Mafateng a matelele a dia le mo ya re nomela tswela pele mo tsheletso tsebela FM ke re ke kgala ke re kgane ke tla gotsa gatisho yela ka lebelonya na mo ya le swana le le hlalosa ka tsela ye le go rotsi ya bana ba mo fa 800 a hlalosa hore nna ya wana wa ano mpa 800 ka tsiya ngwana ka motsiya ka moisha bereka le boma bereka le bohunadi ba tswa kae ba tswa Nigeria taga bel ar tlokobele ar tlokomile re ketse ka Africa mtsheletsa tsebela fa mo re tsone tsela pele re ketse ka re no ketse ka le re lorisa sepele ga botsena ga gona tsa jile re ka re go a re ketse ke re ya lukisha rula fa se re lebeletse mathata leng gore re kopana le wana nna aretse ar go tswa wana gona keng se le gore se dira gore wana o ikhantse go ba mo Africa le ona wena bele ka mo.

0: wa hona le go sengwala ngwana bomma
1: no tse ene e letha e le ke ngwala botse ya bontsha ga bofe
0: she aibele gore she ga ibele mo
1: se le surutwa e le surutwa ga ba
0: bomma aibele surutwa na nna ke se gore re tsaya ka di x ba pedi ba gesho
1: ya gore gore nna ke ka mo pulelelo go go bolela nnete Awa ke khotile ka yona go bolla nne.
0: Awa
1: nna ke khotla gore ke khotla gore le baswa ka nna e bile ho mana le re ke bolala ke nna tsa dipolelo. Ho mana ba re na wena o di tsaka. Ke taba hore ke bala dibuka tsa stage.
0: Ke nkhapelena.
1: Yeah, na o no hi mo to ba ho wa tseba.
0: Ke a go go ngwana mme ke go tseba go duya le ge. Wena ke a go tseba gore ge e tla motabeng ya dibuka le tabeng ya polelo ya ga borena mo ho nya ga o nya ke phoso.
1: Ah, ke ne ke poetsa la gati. And then we should subscribe to ho tlo hore nka no re ntlo ba sa di ba gore a wa mana re tutore e re khaba na ba rena maina man. E ba maina le hore mkhomo ya arelela gore mthola a khokotsetjini ho le ya bo hore mabitso we a tswela pele ma.
0: Gapi bana ba rena matsetsa ke bo Michaela.
1: O swa re go ona le rona e go re wa tsoge ba re o tlhalo rota watwate ei ya yese
0: ei ke bana ba rena ke re tsha maina a Botswana ke nagana gore re tlotlheletsa ke maina a Botswana ke ona ile go re ya bana ba rena ka ona
1: le bona e ngwana e le malusi ya go le go tsamaitse ra thele le monna ka magai e be le malusi a be malusi wa ga moaori
0: Eh
1: ke ka tsaka la hore no ngwana ba re ba re o na le rona eng ya a o tlo Pedi ba bana ba tsia galata re ba pedi tle a re ba ngwana tebe o ditse bana ba re ba kana mainana a thusa gore go tshomisha le o le hore o khobe fetjuna wa phela ene o tlo ba phela ene ke ene wena ya bo lorwa phela ka se se ba a re tshutwe eh ke bona re ka mola le ke ke kwa go khoko ma
0: ke sona se ga ga bo rena seo
1: ka nnete nnete ene ntene ka mola teng ra gopha ka boloko la ikushisha
0: le a gopha ka mola rena le sa gopha na
1: ra go tla ka boloko ene rena rena masogana ka lebaka la re ka sekhumeme ka dikhuru ka ra go tla re sa metse go ba ela kwa re re a thutse maloko a le re se ba sa di ba na ba go tla ka molape go be botse ma
0: wa tsiba ke eng
1: ene le na go na le te ho se go ya ka ka o ke ya go se pula ka kwa o ka tsena ka late le le re kopi a o go go rawa le time Ke tlile ya ga nyane mo boloko.
0: Wa tsiba hore ke gona go gopa nna wena.
1: Ha?
0: Ke gona go gopa nna ke gona go ritela nna o.
1: Ya.
0: Ke tlo tama
1: hore
0: le ka. Ke le gore ka maga geno le a gopa e bile le a ritela. Ke nyaka hore mmeme ke tle ke gope ke ditse a ke nyaka ya boloko. Ke gote boloko bo le gona ke tabo thoma fase ka gopa lapa le nka se le di ka moka mara ke gona go gopa nna.
1: Ya a wa le go tsitse ke go me ba ke go me ba ke go khona o ba e bile go tshwetse ke go bona mina la ga go na mana la ga a go botsima
0: nga pele re go le mo he
1: o ba re go tshwetse ya la ke ke go ke ka ga wa la ke ke
0: ya le ba bana ba ke se re se ke gore ke dula ke bolela motshedi tso pele a go nntse go mpala go sana le mana la matelele ba tla ba mputa ba bile ba re ke ne ba dimo ba ba re ke ne le badimo ba latedi ba ka mo go kaganetsa le yao ke loketse manala di beketse tsara tsa go feta ke loketse manala mari marun loketse manala mangwa mabotse a se biale biale manala a mabotse motheletse a se biale biale undirile manala le ka kana koma undirile manala le ka iria ke nana re iria boraro iria boraro thapama a fetse ka bo iria botlhano gona mola ke re iri tshepedi a wa re tlokile botlhata irile ge re iria bo shupa ka moleletsa ka re mari ke gopela gore re kopane saloneng sa gago nna manala a ngkhobatsa nna ke gone no dia selo a ke gone no tobetsa phone a ke gone selo bele ka go riela motshelo jwa tobele FM o ka setsuge wa nkhwetsa ke na le manala nna le Qtex e a mpale ke no ba khunadi gore khunadi ke khunadi khunadi ke khunadi ongisha ke no ba khunadi
2: o ka ba motswa se hlabelo tabeng tsa semolao

0: go ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mosumo Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
1: Pretoria Tshwane Makopantšha ditšhaba ye o ikgabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego bokgwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: fa fetanga matelele a dialemoya go lenano la mosa le bokamoso rena mmele re tswela pele nna le wena motshele tša Thobela FM a re boleleng le baso a re boleleng le baso a re beletše go ikgantšha ka goba moaforika ke eng se se go dirang gore wena motlhomongwe o ipetlhe sefega o re nna ke moaforika ke eng seo se dirang gore wena o ipetse sefega beele ka moswa mara ke kgopela go bolela le magarebetle yo a otlhe ke kgopela magarebe nke ke noo kwa magare ba geso a fa basadi ba tsheletša sealemoya ya no o kare ke gopola tšatši le lengwe ba ile ba re ba re fa dipoelo tša batsheletše ba rena lengleng o kare sealemoya se rata ke banna ka kudu sealemoya o kare se rata ke banna ka kudu magare ba geso mpoledišengtle ke eng se se dirang gore le ikgantšhe ka goba maaforika magare ba re shumpoledisheng a wihle ke gopela magare ba re shone mpole le nka no khotsa ba bararo a hone taba a wi magare ba re shuke a le gopela tla re bone mosho a re le ke boka modimela a re gona le kae
3: le le le le le le le le le
2: le le ke mosa
3: ke mosa
2: ka
3: la hora ke di tsaya ke di
2: tsaya a sa tlo kriya ke o kwa galla fase ke felele di je phone ya ke ke felele di je fase
3: ke nna ga madere o kare a ke nna mosa ka re nna le 45 years ke ke nna mosa ka re ke tsela le 45 years ka ke di tsela
2: a wa tlo fihlela bokae ya le una le 45 go ena moswa awa awa arfemba sa sebaka ka mo ke a re tshe ba tshwamengwa ke 35 go ya go dimo thank you ar ke mo so ga ragatse a ga fitlhelela 65 ke gopela baswa hle a re bolele le baswa dumela tsobela hello
4: Nadi
2: ngwana mama
4: morwa ngwana mama ka wan
2: ha nene na wale sa tseletse se ya le moya le nya ka re ba re go be mo mmereko ba radio ke ya banna
4: a ke re banna ba no bana ba re tsaketsa
2: a wa banna ba buile morao banna ba buile morao
4: eh manyaka make make ba botsa re khuna wa e banna ba ba kakaka
2: tsale se tsene na ngwana mama
4: aish nna ke ikgantsha ka go ba moaforika tseo di bolelang tseo tsa menala matlho engeng ae a ke di
2: o khunadi
4: nna ke khunadi kore ke ile ka re tsatsi le leng mara ke o ba strong ba ra e wena tshwantse o ye saluning kare a onna ke ko nna di bang gapela tsela saluning matlho a ke a ruruhile e ke fitlhang kong lawa ntlela yao
2: a wena le bontwana lawa
4: ena le nyala le ka bushini
2: ai
4: ai tso ha di a dinya ke mo batho ba tsona le rena nne
2: nna re batho ba badi mo wena
4: ai ba ke di loma tsona le mama la go tlhogo and then he o ya ko number 2 wa khone o khona o ira
2: skolo ke re ba gapeletse ba re ntwe o ya khonega ene re ya tse ba ka gore a khonega
4: ba ya
2: a re le tshe mae mo ka monu Afrika ngwana mama dilo di a tlhaga ka monu Afrika bora o ka reng ka semo se se diregang o ka thabela go bona go diregang
4: na se ke nya go tobotsa sona se ka di tsa di act tsa spedi ke motswana mara ke le ke bona di act tsa rutswa re ya nna ka re rata thobela FM re le ke di lomantse di dingwa di ntse mo mara ga po di ba di pedi ke se ntse
2: ba re se pedi se ke se ntse
4: ba re pedi ke wana ngiro motswana ha o itse se re ke re ngwana tsoka act
2: a wana ex a ke tsebi
4: le nna ke itsebe ene ge re taka motabeng ya go timela ga bana le kenya go ipiletsa go maphodisa APS ba check-e bomme ba ba apeyang ba bomme ba ba apeyang ba re ba apeya ngwana ba ba ba o tshameka ba oa bulanyana a bula ngwana a tshamekela ko ntle ba mo phamola kupetsa ka koba ka le next door kutlore ke reng ba phamola ngwana ola ba re ba fitlha ka 9 years ba apeya bana ba fitlha ka 9 years ba piela batho ba ja ba rekisa mo strateng
2: aowa bannang
4: ba rekisa bana ba re kwa 2 years o fitlha ka 9 years kare after wa 9 years nama e le kgona go bonagala gore ke ya motho ande ga e butswe ba fetsa batsaya dimpšha dimpšha le bana ba bannyane bao ba tseiwa ba isiwa nako o gapeiwa and then ba re ba ba senya di-private part tsa bona ba di isa ko bosong ya bona gona ko Nigeria ko o bolelang koo
2: aowa mara gape mara ga re a bolokege wa tseba
4: ga re a bolokege ko ratenya ko bolela maaka mme ele beele wa lwala a re ke a kgwa because of ngwana next door ke ena ntshwenya ba bantšhi ba ke ba apeileng ga ba ntshwenye ke tshwenya kwa next door
2: mme o ke ena a boletseng gore ke ena apeile go bana ba
4: mme ao a re ke a ba apeya re kare ke o apeya ka montlong a kere a fetsa a o rekisa a bea tafola mola le tente koko o pele ga gate mo a nnang mo teng batla o reka ngwana ga a feta a re ka motafoleng o tlan kry-ela scaptini se se bjangbjangbjangbjang ngwana o le ga a yako a re ke lebelela ka moleka mo gore ga o tle motho o ne a ka fitlha ka tse ka tswalelela ngwana o le ka mola ka mo thiba molomo ka mo tswalela dinko a tima a mmoya ka mola ke sechebo sa ka mošhimo
2: aowa wena mosadi o santse aowa mosadi o santse gore a tshwariwe mosadi oo ke bana ba ba kae ba le gore ba tsimetse
4: ke ba bantši ke neng ya apea bona TikTok wa bolela a re ke a bolela because of ke a ikutlwa ke a so anytime I will die because of ngwana wa ka next door ke ena ntshwenyang mo bophelong
2: yo mawe mosadi o ke mang monna e ke re a monyaka ko TikTok re mmone monna
4: Munyake le mokire gore o kile ka utswa ke timile ke sa itse gore ke tla reng.
2: No ke tla munyaka mo TikTok re ka mogwetsa ngwana mama re lebaga tshedimuso.
4: Ke ka munyaka ha papa ke ka mokirea ke ka murumela mo TikTok mo motho ba le family Facebook ke ka munyaka ha.
2: Ngwana mama le go mogoditse le nna le go ka nthomela ga gona le ge ke ba bothata.
4: Ke khot.
2: Ke a go lebaga yo mawele na. Ke le mosadi o wa nwe le bana ba ba motshuma. Ya. Eish. O bona re khoditse mosadi o bona re kula ditaba tse dingwe tse e le go di dia gore re tswele pele re seka e kgantse ka go ba maAforika gore motho o apeya bjang ngwana motho mma ngwana a re tlhokomeleng bana ba rena nna a tseba ke motswadi o a phelang a tshogile ke phela ka letshogo ka gore ke godisa ngwana ngwanenyana and-e kore ke phela ke nagana dilo tse dingwe tse dintši ke phela ke nagana dilo tse dingwe tse dintši pele e go le biele nana ba tshe ngwanaka yo aina yo ayayayaya tshepe
5: hello minat
2: ngwana mama
5: o re manesh
2: sapo bian
5: e ke nna
2: e
5: ke nna ga sebedi
2: nkhapi
5: ke yo nkhapela challenge mo jo motionchi e ke tore tla ga sontla
2: ke go kule ngwana mama ke tla ba ke go le
5: e wa tsa re ke sola lefe le a go kry-a batho ba tšhalela batho ka dijo
2: a le phirimi
5: ee wa tsa gore ke itere karolo mo
2: a le phirimi goba moratsi
5: a le phiri
2: le tšea kae
5: a ke re bjatso a re tsa gore ba itšea kae batho ba ka gore yone ga re itswela pele itere karolo
2: Eish ya ga go gonega le seke la ja banna.
5: O tso re tala e botlhoko.
2: Tala e botlhoko mara o ra re go ka o ne o jo fetse o
5: se. Le gone o ka se tsebe gore go diregela eng ka kwa gare.
2: Ke mathaithai ngwana mama.
5: Ee o ka se tsebe.
2: A re kholofele gore go tla loka.
5: o di meche happiness to momake
2: o tla dimela ngwana
5: mama o mo jo ra go tshenya ke regile sampoko se ba re ke malefela
2: ke tla mocha
5: o lukile gore ke tsone ro ka kere
2: a eh
5: bye bye
2: sabjab a ga mutle tshe tobele fem re be re namile re garitlela le tshe tshilela la Afrika re le ketseka re be re ke tsika letsatsi la Africa le gone ke bone ka mala University of Limpopo o hlele go kore go fitlhe go o gadima go le botse go gabo dijo go hlele go le botse o ra gore ge re ka no ba le beke mtho mongwe ka gore kgwedi ke kgwedi ya Africa ra se letele letsatsi le le tee ra phela ka ena mogonola re ka se gopotsane morago gore re bomang o ra gore mosimo o wa go ketse ka bo Afrika o ka se bona kana ndi tshe feditse ka mswane back to square one roja di pizza e di burger e di wara wara tshe dinchi eish a go ne botata motsedi jo tsebela fa ei ya mosalo ntshishitse ke ya go ina ke shisha tabeng ke ya go ishala morago tabeng ke ya go ishala morago tabeng ya msadio wa re go yena ka bo yena o tloga ikanne wa bolela gore nna ke tshere bana ba pele re tlo tshabela go ja motseleng a mme re rata dijo tsa mamposo a bo lo na le ka sefele bebe ke ka sefele ke sa ba ka wa mampo alo raja ene re khantse ka bana ba sa di bale ka lebaka la gore ke ba ile gore ba soritsipa ka bagaleng ba sa di ba go khona go apea dijo tsa sega ga borene re tlo re ba leboga re ya ba leboga bjale go nodula go e ba le letsapane le le tee la go bola le le bodišang matsapane ka moka letsapane phure ba re ga e ke e tlhokagala ka gara dinawa diphure tse ke tse dintšhi gane bjale dinawa ke tse dinnyane diphure ke tse dintšhi dinawa ke tse dinnyane bjale re tshwanetse gore tlo gore itlhokomela nna ke gatelela kudutaba ya gore bjale ka bommagongwana a re tlhokomeleng bana ba rena a re tlhokomeleng bana ba rena yoo a re tlhokomeleng bana ba rena ba ba go kwetse ba notleletse bana ba ile mabjaleng a re ba tlhokomeleng a re ba tlhokomeleng bana ba rena a re ba tlhokomeleng nna ke tsebe nna e nna mo itla mo tabeng ya go tlhokomela bana e nna dilo tse dintšhi dikampane di eme ke tlhokomele ngwana e le motsheretso tsebele fem re ya go eletsa letsatsi ka letsatsi ka go timela le go utswa ga bana bere re bomma go bana are tlogong re no ba tlhokomela kudu ka matla kudu kuwa gae ba ile gore bana ba ka ba tshela maope ge ba ya dikolong se ka go ja bana ba bannyane ba tshela lope ba ya sekolong ba nnoshe
6: go ba bana ba tshela majakwane ba iti awa se yona go ba bana ba tshela majakwane ka mamatha ba thaka mo bana ba tshela majakwane ba iti ba iti bana ba bo babo mingwage e tshelela go ye shupa o tshela majakwane e shutsa e rwele dibakete dikotikoti maho mafetlo
2: ene ke gopela ka
6: mošato a se gabotse
2: ke gopela kua mošato wa gešo gore ba re direle poto ya go ngwala majakwane gore batho ba feta ba kgone go bona gore majakwane ke eng
6: theletse ke kwa e kwa he o bitse wa theletse re be re le keleo ka weekend
2: a tsatsa ke botse ba dile di go re fitlhile kwa ke le happiness wa ntse re sha ka batho
6: ke dirile
2: a wa happiness
6: go botse se ka batho ke dirile
2: motho ga tse gore sha wa ra gore metsa a kopane a fisha ba tonya be ga botse metsa be burutho re di a biang ke santse ke rute happiness o mponele
6: ke tla go beta
2: a wa happiness a wa batho
6: mara ar bolelene tere ipsi nna ke
2: re ipsi nne ka kudu ke leo safari lodge conference and spa le filo le le botse la go laolwa ke mosati
6: ke a tseba re o thoma go ya ke leo
2: beke
6: ka beke a fa wena o gana o bona le filo huna
2: nna ebile ka mo ke bego ke robala ka gona mpeto wa gona ebile mpeto wa nthokolwana wa o tseba happiness o tseba mpeto wa nthokolwana
6: a batho ba thele re mpeto kwa nthokolwana
2: a se mpeto ya go tlaelega mpeto o mongwe wa nthokolwana o borutho o borutho a bona
6: ba le ke go botsise gore mafatlhana a gago le mokuriano maina bona a se Rwanda kya ke re go re botse mo ke kwele o mo re ke mogidinyi re ke mogingi yo a ba bana le metsa bana ka maina ke ka lebaka le o tlo hwetsa ngwana o ka re sa ne mathata e ngwana ka leina le moimela a le le mari mogidinginin maina la a se Rwanda re ke ba bana ba
2: happiness ga ke tlo bolela ka maina bana ba
6: o mo re ke mogimoi yo Yo.
2: Happiness, ga botse go ka se bolele ka lapala ka mosiale mo o tla ja ke.
6: Awo a kere mafatlana la gago.
2: Ke ra gore lapala ka. Go ka se bolele ka.
6: Ke ke ga no go tla botsa motheletsi maina bana ba le a se Rwanda. A suri ra nya ka maina le ke ma ka nya ka mogiding eng eng eng. Yona ela ngwanola. Eh? Hey, ngwanela o bona ka re o ne mathata a ne le me wa re me beji ai kilina lela o re ke bomang hona di
2: nga se bolela happiness nna nga se bolela
6: ya o lokile ngwane yan
2: a fa o tswa masati ngwa ke le
6: ai a sa oh a kana ke be ke tiang bona le setseng ke be ke se di ya wena ke
2: le na ke re le go itse o itewa ka matla pa happiness le re masati re ba re masati she
6: a ke tswe gore ke be ke tiang
2: bona le ali le ntsegise ka batho
6: ke le tsa important na ke tswe gore ke be ke tiang
2: bona bona le ali le ntsegise ka batho happiness ba re masati ke mahala la nodula ene o masati le re tlhalosetse ke go gore masati a bohlokwa Antlalo setse gore wa tsa go baneng re happiness ke tlo go botsa ka mosana gore go baneng massage a le botlhoko re ke tsamae ke tlo go hlalosetse wa kwa nna ke tsa mam tsheli jo tshebele FM ke a ga e go jela palaka
6: le mo go riana

0: fela ga bo rekisho mo ga ka fase ga 18
1: jo bjalo gona mathata ga go a fetile ka lebaka la gore Dr. Mphelo Masupa ke ra Professor Mphelo o re lebella nna fela bolwetse bja monagano sefolane sejišo o bagane o tlhoka thari ka nako engwe wena monnagešo o ka dikhumana le gore a o kgone go lemašhimo ga botse Professor Mphelo o re ke kgona go thuša ka ditlhare le tša go phagamiša kgwebo ya motho a ke palelo ke selo le go thwasiša ke a thwasiša consultation fee ya ka e no ba 400 fela nteletše mo go 071-563-8177 ke 071-563-8177 ke Dr. Mphelo Masupa tilotše ke tša badimo ba borena
2: Masome peritia metsoso, kabrawaha iri ya lesome, Chobala FM, Moshate, Watsubale Bitabisho, Happy News Chobomake, Kara Salome Sagahum, Kibale Rishanafa, Lebo, Professor Moela, Profobo, Satalo, Sangwane Shu, Ibile, Kakolo, Felele, Jan, Tlayewe, Yam, Kutusha, Nalabao, Wanyaka, Kudi, Tusho, Dukwebo, Njabona, Woyale, Kafawa, Ilongo, Riputi, Shewe, Talo, Sakawona, Sumakai, Salo, Sagahum?
3: Kere, Pele, Gamad, Kate, Ilona, Ile, Wore, Mutua, Kuba, Nalakwebo, go na le ka mogo tsela tile gore go na le yana go bere kwa ka gona gore go bo ya gare e kgone go ba le matla e tswele pele ka ditsela tseo e leng gore before a ya a tsa gore a tla kgone go kwana le kgwebo ya gare ka gona ge ntse a somana le yona gomme se segolo ke gore kgwebo ya motho e kgone go sepela ka tsela ya maleba e sireletsegile bosigo le mosegare
2: o tloga o kwagetse prof nna ke le make ke tseba gabotse gore wena Professor Moela ebile o le ngaka ya setso ka mokgwao wa thwasiša batho ba tla ba ithuta bongaka go wena eupša o ile wa ka wantemotsa gore gape maaka go tle mang le mang go tla bao e le go gore ba na le mpho ya sedimo ba na le badimo ngwanešo taba tšagao ke di gopela ka moka bjalo prof ke nyaka go tseba fa ka lebaka la gore ke lo ba ke ipotsiša go lokile motho o tla go wena o nyaka go thwasišwa ke nnete o hwetša e le gore o na le badimo a thwasišwe a ka no ba sa thwasiša ko wena motlhomo e le mangaka a mangwe ga a feditše go thwasa ga a swane le wena prof ga a bone go swana le wena ga a tsebe dilo tše dingwe go swana le wena ba tle ba re o ka re ga a thwasišwa gabotse prof o ka bolela taba ye mo e le gore mangaka a bjalo ao a dutšego ba ka re ge ba theleditše ba o gopola
3: my advocate taba ye e bolelago ke taba ye bohlokwa and ebile ke taba ye e leng gore ka lehlakodi le lene ne le go kusa bohloko go ne le mangaka a e leng gore a thwasa a thwasetse taba ya gore ba tlo alafa and then ba tlo alafa ge ba ka bongaka kore ge motho a thwasa o santse gore motho a leke go swara bongaka jwa gage gabotse go swara bongaka gabotse point number one ke tlhompho yaka motseng o tlo go boo le ka gare ga ona le tatelo ya sedimo sa gago se tlogobe se go biditse se go bontsha gore o tshwanetse gore o dire eng and then ke mola e leng gore ge dilo tseo ka mokana ga tsona o ka dipheta gabotse goa ba le tlhompo le boikilelo jo bobotse jwa maleba ka mogare ga taba tsa dithwaso o tlo o fetsa e le gore bongaka jwa gago bo ile o sepela gabotse and then ntlogolo ke gore ge o ka kosa badimo bohloko ba e leng gore ba tlabe e le bona ba go sepedisa tsela eo ba nyama ba ba goma morago ga motho o e le ngaka go ra re bongaka tsa gage ga bo sa tle kgona go tsamaya because bala ba se itse gore ba tsamaise bongaka tsa gage ke bona ba nadileng ba boetse go morago and then jale ke mo e leng gore ba tshwanetse gore ba rate leke gape go na le tlharete re kgonang go ba rapelesa ka tsona ba bue gausi motho a ka na thosa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mara as long as asa lukishe maemo agawe le mekgwa ya gago mara anyaka go fikelela seo se tswane jeng mara a sa rate yena go ipea ga botse go ne tswana le ge o sa dile selo ande ba bangwe batho ba e leng borogo tse gore ba kgona go lwa le dikolela tsa bona goba tsona dinyaka tsa bona ke moka ba bue ge bashetse ba ele ka tsona ditsela tsa mokhuto wa go tsele gore kobela eo goba nnaka eo gausi le ba letsogo la boraro ya ba e leng gore ba kgone go sulafaletsa ngwana ola bophelo e e leng gore ka taba tsa ditshen le dintwa tsa bona e le yone ya kgone go lokisega gore motho a be ga botse mara nako e ntšhi ga o ka tlhokomela dimangaka mathokana a mantšhi ke gore nkanogre 85% ya mathokana a mantšhi ba itshenyetsa bona ka bo bona ka morago ge re tomong ya kešiša re bea dipalopalo ba bangwe ba re go those go nuala se ba tsea 3 months a sa ba tsea 4 months le bona tsea thosa kaekaekaekae gape pele e le mogosi o ba o gapang ba o gapišanang ge ba o ya moo ke badimo ba ala ba rare motlhomongwe ka re ba ba moromile ba moromileng ba nna ka raga ba fe nako a dumele bona fase ba kgone go latela dilo tsa bona ke moka bona o gotsile gore ga ba latele tseo ba bange ka nako ya gore tshwanetse go ditlhareng motho o ja thwasa ba tsala ye ditlhareng gabedi or gararo a tswapa nodila re ena o a lwala gore alla se a dirang ka baka la gore gone bjale ka baka la democracy batho ba ga ba sa gapeletswang go tshwana le nako e le a pele ge re tsate mo o tshwasiša ka mokgola diretisitse letsogo ka gona ba le re ba tshwasitseng pele ka baka ba motlhaletshaletshaletshaletshale ka bokana ka bona ba ba gone bjale democracy le e pitla ke moka ba re democracy e re phute diatla re se ka tse re gate re leka go gorometsa kore molabetse mo gatelela batho ba watlakisa mara e bile go gorometsa gore thuto e tsene ka lebelo le go ba tlhokomela ka lebelo le go dira tseo ka moka re sa di dira mara gone jale ka baka lena democracy le taba ya go kitimela dimedieng ba re go na le dikobela ba re go na le engeng motho o ka mokgalema gone jale o setse ya kitimela radio mara ba nkgalemile goba dimo medieng ya re ba nkgalemilego go ikobela setlang le tseleng le ntse e tšheletaka le nneele le tsedeng ke moka dinyaka dintšhi di tlo o thoma go setlodisa dira ka tsela ya nnete jale ke mole e leng gore mangaka a mantšhi bongaka gannyana gannyana bo a fela mo e leng gore ge ba ka setlhokomele re o fetso e le gore re shetse ka dinyaka tse e leng gore ke ela le ela mara ga e le mokgwa ke gona ge bo dielela jalo go tshwanetse gore ntho kgolo batho ba leke go itshwara ga botse le go latela sedimo le go sepedisa tsela ya badimo ga botse le go tlhompha badimo le go tlhompha setso le go tlhompha ngaka e tlo go be go thusa gomme ge go na le tse e leng gore di phosagetse ga di a ema ga botse boprofesa moya la ba gona re tlotlwa fase ra leka go di phosolola motho ke no boela teng a bereka
2: ke go kwela prof ka boripana a re feleletse ka tabeng ke nagana gore ke botsišetse motšheletši wa rena potšišo ye gore a tsebe wa tseba ke ka lebaka lang ke botsiša potšišo ye prof le gone e hlwele e le ke ra le go fitlha ga bjale e le Africa Day dithelebišeneng ke bone go bo go botsišwa le gona bjale ke lebeletse thelebišene ba ngwadile gore relevance of Africa Day amid migration protests eupša a re tlogeletše dintšhi nna le wena re bolele ka go nyakega le bohlokwa bja letšatši la go swana le le la Afrika re ka se bolele ka boAfrika bjo bo feleletšego ra tlogela bongaka bja setso bowelago ka fase ga tumelo ya rena batho baso goba maAfrika ya tlhago nka botsiša potšišo ya gore ke e botsišetša letšatši le la Africa Day Prof Mpotše ke ka lebaka laeng batho baso bao ba kgolwago go bongaka ba swanetše gore ba ipatele bongaka ba sepele dingaka ba nyake maele go dingaka ba tlhokomelele bana ke dingaka bjale le bjale ke ka lebaka lang ngaka ya sagaga borena e bohlokwa byang go di mogata be e ke ibutsisetsa go di moga moya o wa Africa Day
3: ma advocate bungaka ya sito bo bohlokwa go di moga batho ka lebaka la gore le pele ge bungaka yo ba butikela botlotla o bo wati le kudu ngaka ya sito ene ibile le di hlare ke di ka beng di alafa ka kwa go butikela di tswa gona ka mo setsong di tshentse tso ya ka butikeleng ya le ke mo le leng gore bongaka yo o bohlokwa ga golo ka lebaka la gore bo alafa bo lwetse ga bo go ba tshe bo lwetse o di le bo fodisha bo lwetse mo botlhong ga bo go ba tshe ke se e leng gore that is why o bona batho ba batho ba ba itshepile godimo ga bona ka jo e bile sa tletsa le batho ba sofela e le ka karetse ya batho ka moka le ba shuli le batho re le batho ba malile me ba thoba teng o di tsa tlhole mo mane ka masuka le batho ba teng ba se tsiba itshepile ka mo le ka mo jwale ke mola go go bontsha gore le le bona ka jo sa Africa bona le matla jwale mola batho ba sa Africa le bana ba bona ba itshepetse godimo ga bongaka jwa setso jale go nna le matsatsi a bolokgono ditshwatso di ba gona ga di fetse go ba gona batho ba le ba bue ba tlhoke mangata ka lebaka la gore batho ba bangwe ba gotlela bongaka ba bangwe ba itira ka re ke bona dingaka e dingaka gomme ba gotlele bongaka fela e le gore dingaka tse dintsi ke gona tsa nnete dilo di tshwasitse ba rile dilo ka moka ba feletse mara jalo gomme go botlhokwa gore nako ye ya Africa Day re tle re fetse re gapeletsa go swara dikopano lefatshe ka bophara mo e leng gore re lemose batho le go godisa taba ya bongaka and then le maele a e leng gore tlobe re eletsana ka ona re le batho baso gore tshepidiso ya bongaka ya setso ga e sepele go etsa mehleng ele ya kgale gore batho ba tla ba re ge e sepele go etsa mehleng ya kgale ka re re dumela bathong ba kgale bao ba robetsego le ge e tlaša le go etla e tlo apharalesiswa mara re seke ra tswa gagolo mo sepidisong ya ba bagolo ba ba re tlogeletsego dinotse
2: tokoele re leboga tshedimoso prof ka dintlha ka mokgatshe nne tseo o bego o ratile go botsa motšheletse wa rena ka tsona re saletse fela ke gore ngwaneso o re fe dinomoro tša gago go tsebiša motšheletse wa rena gore o hwetšagala kae ka malabo kae le gona mafelong a fe bjale le bjale di a dile prof re tele dije
3: maadvocate professor moela ke le ngaka ya setso ya go berekela Phakwane Mogodi Limpopo ga sekhukhune e ne ke re go na le batheletsi ba bangwe ba tlabe ba re ka first stage re ke tomo tsena mo ngweyeng gore kana ke professor Moila goba ke professor Moela Dr Moila ba sale ba krema Moila ele ga se Moila ke Moela ke professor Moela ya ke lengaka ya setso go berekela mo Limpopo ga sekhukhune masepaleng wa Makhurutamara mo lefelo le le bitswang gore ke Phokwane mo Mogodi ke gae mo ke le go gona ke berekela Mantara Labobedi le Labohlano mo gae le Mokibelo le e le gore ga re goretse Mathwasana re ba gona mo gae mo Mogodi gomme ka Laboraro le lengwe le lengwe re berekela Polokwane mona Indian Center C64 Polokwane Indian Center C64 gona mo renkeng ya tekeditswang bo Matalks Botokwa bo Moletsi mo renkeng mo C64 ke mo re berekela go gona fao labone le Sontaga re berekela tlotlongkgolo ya Pretoria go la Atletville mo ka Labong Heights gaufi le Atlane Mall mo morago ga Shoprite strata sa rona ke Umkhombe kgona Mkhombe and Msehla number 26 kgona Mkhombe le Msehla number 26 gaufi le Atlane Mall mo morago ga Shoprite strata sa rona ke Umkhombe labone le Sontaga ke mo re tsela gona fao mara la bone le re yang go lona le sonta ga se re yang go sona wa go la atletsing a ke tlo ba gona re ka be re hlabisa mathwasana ka magae gore re go be ke ba bone ka la bone la June go la Pretoria atletsing a ke tlo ba gona mara polokwane ke tla be ke le gona mo gae ke gona a ke le ka nkhwetsa gona dinomoro tsa mogala mo le ka nkhwetsang gona nomoro ya mathomo e re 083 241 63 25 you should let the other 083 241 63 25 give me number ya mala it is 071 50 150
2: O sale le rena prof?
3: Ya 0 a ke tsome ga 071 50 139 21 ke nomoro Google ga bakaya location ba no professor Moela itlokelela mo mafara tsheng professor Moela TikTok professor Moela ke mo bakare go tsang gona fao moashi a go lebure ke re ga e le proko rena lena o fitla ka ira pele
2: prof ke le bugile khutlo go bledi channel wena bo shogombe ya le khone ngwane sho go fitla re kopana le wena na konye tla go re ya le boga
3: Thank you, my advocate.
2: Tobela FM Moshate, WhatsApp, le boitapishon, ki loko bole dishana le Mama Bula, Javiale, me Mathama Bula, ba Meriana ya Ribovit International, ki kukaganchali ena kamagala Javiale, rinale pole lo le Musariyowe, kore ba refe, ditaba cha kukwala cha Meriana ya bona, go ya le ka fao ba tle go ba itlhaloshe ka gona bo shego bo bongwe le bo bongwe bya moshupulogo me etla re pele ke tlo e gokagantsha le bona ka mogala ke ga botse pele ke ba isha moyeng go ba ke tlo thoma go bolela tsana le bona ka topa pele ba papacho etla re ka bona ga papacho ya ba gore politishana rena na mile e ya thoma ke le beletse tshupana go gore se kitimela go ba metsetso e masume peripedi go ikela iring ya le someti tumelela motheletsi ke kitimela papachong ke bo go ena ka bra ga se
0: Afrika Borwa balo ya machachi e thomile gomme SABC 3 ke le ga ile ga go la FIFA World Cup 2026 o thoma ka 11 June o fitla July 19 ke nnete di papadi tse 34 ka go tlologa go SABC 3 di gashwa le go SABC Plus rape di tlisa tiro wena di tshi tsa radio tsa SABC na ga ka bophara o thoma ka moletlo wa pulo o ya go thulano ya mathomo ya papadi ya magareng ga Afrika Borwa le Mexico ye ke kgwele ya maoto le go feta ke nako ya rena rena ka moka re kgata tema ka fela se fetile ke motutwana o SABC fela morashi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026
2: Re gokagantshitse le me Mathama Bula momogaleng ke ba Ribovit International re boledishana le bona go tlokwa ka Meriana ya bona bo tshegombia le khone bya moshupulo go me mabula mari mesha o magore na re aleta ma le go le amogela lana go le la more bogolo
3: re a le boga papa make le mathili
2: aga tiandile Ribovit International Meriana gona etsebiwa ke le na katatelelano le gore e bohlokwa go fihla kae fatlosha motheli tshika tsheo ka moka
3: re a leboga rena ba ga Ribovit International bel ka ga ntate make ba tshiba le boditse re ka sele ba le go lopotsa gore e sale lona le nanyo la more mogolo go tswa thobela FM Shato wa tsebo le boithabiso Rena mama bula retswa ga Ribovit International Company e kgologolo ra leboga gape le le ba thele tse ba go ketshwenya la kitima maroko latla gore fathego le gore theletse bo shong ba le hono ba moshipologo ke mangwe se na maite masa mabula go tswa gona company ya tsa maphelo e kgologolo ye tswelang ka molago la Asia ba go bitsang Malaysia. E thomile kae this company neng e thomile Malaysia ka 2019 ya fitla mo Africa ka 2020. E kwala rena botlhoko go tla gore tsebisa ka stem first. Bia le ka re be re no tseba fela ka di ukobatse. Re phela ka tsona dintsi di re ukobatsa go ngwe di re go tlhafatsa go go di ratantsa le tsona di psiotse. Re re rena ba ga re bobitse. Re le tsosetsa ba golofadi ra tsosa di fofu ka bona ra le tlisetsa masele fasting ra ga le malapa a timilego mello. E fela le gono le re kile go bolela ka dipheiwo kidney ka bagolo e le gore re ka isireletsa bjang batho ba bantsi kidney ba na le bothata ba yona tsona dipheiwo ka baka la go sebele temogo ya gore dipheiwo di tswa kae gore di tle di fetse di gobala ebile ba re o tlhoka gore o khopela le go ba o donate le tshilo a re tlokomeleng sebete sa rena re se sireletse ka ka gona go sireletsa sebete sa rena ba thieletse ba ba botse re tlo gona go lota di tshilo tsa rena di pitse ga re ka phela ka go nwa metsi fa tlo a go diwa ka gore dilo go atena re nwa botito gore madi a rena a seke a gata re tlo gona go bolokega ka gare ga sebete sa rena le dikidney tsa rena. Batho ba bantsi re le nokwa ba re re bolawa ke maoto ke dikgolo tse dintšhi re di hwetsang letsatsi ka letsatsi. Batho ga ba sa kgona go sepela mebele e lapile maoto a tlalelane go ruru a rurugile ke lebaka la go re metse ga a nwewe a le khosetsa madi gore ebe a makoto ge madi a le a makoto a sa sepele ga botse go ra gore ga gona se sekalo ka nkare madi ke bophelo le oxygen di a sepetsa ra re ke bo mang ba ba leng kudukotsing ya dipsilo ke balwetse ba rena ba bolawa ke sukiri ke balwetse ba rena ba madi a magolo le go high blood ke balwetse ba rena ba malwetse a dipelo ke balwetse ba rena ba go šomiša diokobatsi kudu ge ba kwa sengwe le sengwenyana

0: Moshayo, Motility Wa Tobela FM, Ikopanetswe ke di opedi tsa go fapafapana go tsona ge ga bia le Ikopanetswe ke Dolly Parton le Julio Iglesias, When You Tell Me That You Love Me. Erfitlisha motsotsong wa bushupa fela go ikela iring ya le someti. Happiness Toboma ke kana salmo ya sagago. Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. Di agametse ja moremo go le go di agametse go di agametse na kereng go di agametse ja moremo go le re kopantshitse le mathata a lenane le a fele re kopantshitse le monna yo e le go molli a re tliseditse go bothata bjo fa mme mogatsagwe e le go mosadi a ke tsebe botlhobo ba tla tseba re o kae tata gore na madumeši ao ke a go tama ngwane šo le go amogela lenanong le lamo re mogo le botšhegong bja legono
1: tobela mogaga makubela
0: ee phela e tsone ke nna le gona
1: aa re tlhoile mogala wa eso
0: a gape re botseng nkane mogatša lena a ne o timelela bjale re o bona re rileng mogatša lena šio o timeletše ke bothata bjo ke tla ba go le bjona bjale ka lenaneo le o tlo re mahlakore ka se tla lekalekana ntle le ge fela re ka fetola mawa a gore a go dia ka mokgwa o mongwe mpotseng fa nkane a timeletše re kwane le yena gore re tla mo hwetsa mo mogaleng ga a gona ke ka lebaka lang o tseba o ka ba o tseba lebaka mohlho mongwe
1: lebaka la go jenesa ile a mfounela motshegare o ile a fetsa a mfounela
0: age
1: a mfounela o mpotsa gore yena ka seemo sa gae ka re ke motho wa ngaka ya setso
0: kolokile e tshwaregana fa ngwane eso re loga mane wa mangwe fa ke a mafelelo mane wa ke a leka go e kopantšha le yena gore re tlete re kgone go bolela ditaba tsa lena botse go kaone ge re bolela le lena e le ba babedi ge e le gore ka nnete re nyaka go le thuša taba ye bjale ge a sego go na le go ba le bothatanyana eupša re re bone gore go tla diagalang tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo motheletše ke leka go ikopantšha le mosadi o gape gore re mokwe gore na a ka ba le gona mo mogaleng re rata gore ge re boledišana le ena yantatola gore ga a gona mongwaka mogatša a go gago mogatša a go gago mo mogaleng bjale ge mogatša a go a sego ka mokgwa o mo mogaleng ngwanešo nna le wena a re boele morago re o logišana mano gape ka gore yeo re re gore a edi ya bošegong bja lekgono re fete rena re phela re šišitše ka ditaba re name re fetele go ye ngwe ye e leng gore re ka efa motheletše re a boledišana ka yona ge e le ye namile re paletše ka go se tshepagale ga mogatša lena eupša ke mokwele le yena a sa no ntshepiša ka pelo ka boka gore o tlatla re bohwetša a re efete ngwanešo re tlatla re beakanya leswa lenaneng le la moremogolo ke leboge kudu go boledišana le wena ke a kgona go a dumela gore e ka se bolelege re sa mohwetše kolokile goba o ka no ba o tshwere gannyane gona fawe re bone gore na motsweletsišo o re a ka loga leano le lengwe gore re bone gore re ka mo lekaleka mohlho mongwe re ka feleletša re mokgweditše e no bagana fao gannyane ngwanešo ke tla ba ke boa go wena mo nakong ye sa fediše go pele a kere
1: morena
0: ya no re fa sebakanyana fela mohlho mongwe re ka ba le mahlatse a mohuta o mongwe ra feleletša re e kgokagantšhitše le yena ka mogala ra feleletša re mohweditše go bolela le yena ena re boletše le yena ke moka a tloga a tshepiša gore o tlatla a e ba gona mo lenanegong bjale ga a sa be gona e ba gore lenaneo la rena le ka se tlo sepela ga botse go ya le ka fao e leng gore re le nyaka ka gona o tlone gore wena go o sa dutse gona fao nna ya ba ke tšere koša gannyane ya ba ke tšere koša gannyane ke tlo o boa go wena ngwanešo gore fa sebaka gannyane fela sa go loga maano a gore re ka hwetšana le yena bjang ke a leboga

0: Ay, le va micha cala cala bar que the song strains body on soul. Ruto bela FM oro pele la gabsan. Abar biya mutsutsu wabu bedi. Kabra wakha iri ya le someti. Gadi fele cha more moholo gadi ka kamotele chi. Ribile le manano wa manchi na kwenye kufeta mo ribeho ribole la kam. O se tsapagalelane ka malapeng mo e le gore monna o dira tsa gagwe mosadi o dira tsa gagwe monna o dira tsa gagwe mosadi o dira tsa gagwe eupša go gata mabatha mo ga bona go feleletsa go bupile tabengwe ya go ba tlhokisa khutso ka malapeng go ka gopola gore na ke ditaba tse di kae tsa botlabo ke ditaba tse kae tsa bokaola tse gore di kwele go lenaneo le la mo re mogolo e le ga ba nna le basadi ba tlishane lenaneo le taba tsa gona di no swana le engwe shi ile raka rai ya mogela kgalenyana e no ba ipaletse ke go no tla moyeng mosadio kwa ka fale etse ke ba na bomo se ba re ke ngona ba le motsweletsi na bomo ke mogophonga kere ya na bom spray tailor khale ke bokhopho ri le raka ra bogela taba go tswa ka fa na bom spray ti asaka ya khona go ya moyeng e be le taba ya lengwalo mosadi o mongwe a re o ba theleditse taba yengwe ge re be re boledishana ka yona monna le bosadi ka fa le modimo le ke go pela ga botsi e re be go re swere e be le ka fa le modimo le monna le mosadi ba lwesha ke mokaola yo agana go ba nyatsi upya ka saga ga borena re shumisha motlabo le la nyatsi ya selaga borena ne ya pa ba le shake motlabo yo ile go gore e bile monna o be setse a ina le ngwana le yena me lapa leo a go ba kere mosadi yo a monyetse go kalapeng ba se sa kwana go gabotse ditaba tsa sealemoya nako nngwe ye nngwe kae kae e kgona go tsosa ye nngwe taba eo ya tsosa taba ye nngwe ka fa le mo kgophong gore mosadi yo a be a re ngwalele le ena a na le seemo seo se nyakile go no swala le sa ena mosadi yo waka modimolle eupša mosadi ya mo kgophong yena o ba la ka taba ya gore motlabo wa mogatsagwe le yena o mmoditse seroka phatla gore monna yowe nka se motlogele ka lebaka la gore o na le lebaka na le lebaka le letelele ke ratana le yena ebile o ntshenyeditse nako a ba a ntlhadisa mogatsaka a ntshepiša go nnyala bjalana maare tate make ke ka gare ga bothata bjo bja go phela ke fošana ka mantšu le mosadi yo a bilego a sa ntšhabe a mpotšago seroka phatla mahlong gore a ka se kgaogane le mogatsaka ka lebaka la gore mogatsaka sa mathomo o mo senyeditse nako ya taba go bolela ke o mo senyeditse nako ebile o mo thubetse lapa la gagwe ditaba fela e be e no ba tse pedi a re nka se kgaogane le monna oe ka lebaka la gore o tse bore mogatsaka o ntshenyeditse nako ebile a ntshenyetsa nako fela go mpona ke le ka mokgwao ke mo kgotleletse ke thubegetse ke lapa ka lebaka la gagwe ya ba taba ye nngwe yeo e tseya go taba ya infidelity yeo e tseya go taba ya ga botse go se tshepagalelane ka malapeng bjale ka monna le mosadi e biya go gare ga ditaba tseo re ka boledišanago ka tsona bosegong bja legono gore banna le basadi a re sekasekeng taba ye re sekaseke taba ya ge motho a ikutswa le mogatsa motho yo mongwe ebile mafelelong e sa feleletse e le gore ke taba ya go ikutswa ebile ba e dira phatlalatsa ke gopela tšatši le lengwe taba e re e bjang ile reka ra e nyakela ramolao go tla go e bolela go tswa ka lehlakoreng la molao e utlwa gona bjale a re e bolele go tswa ka lehlakoreng la ge monna le mosadi ba e dira bjalo phatlalatsa yo mongwe a tseba gore mogatsagwe o ratana le yo mongwe nke re akaretseng malapa ao e lego gore ke a mabedi ke a banyalani ba kamo le kamola mme re botsišeng potšišo ye kgolo bošegong bja lekgono gore na ge sebopego sa ditaba se le ka mokgwa wo wa mosadi a bea mabaka a mabjalo etse taba e ka sekega kae etse taba ye e ka sekega kae ke gopela ditaba tse dintsi tse o ile go ka di bolela tsa go amana le banna le basadi yo mongwe o dirile ngwana ka fale ke gopela tse tleng ke sori ya fale mabopane goba ya e be le mabopane ga botse ge mosadi a ile a ka utulla gore mogatsa go na le bana a ba tla tseba le yena mosadi yo wa re gape go mpona ke le ka mogole nna ke be ke letile lenyalo ke na le bana ba babedi le mogatsa go ka fa gore o na le bana ba bakae le yena ba bararo a re o ba ntshepise gore o tlo nyala bjale ga e sale ke leta ke leta ke leta bjale bana ba gola ke no bona gore bjale gona ke tswelele ka lebaka la gore lenyalo lona ke a bona gore le padile eupša ke a tswelela bana ba baka nka se sa ba fitlha ka kgona ke ba tsebiša tatagwe gabotse ebile a ke sa nyaka go tseba gore ba tsebe tata go bona ba tle ba tsebe gore motlhokomedi wa bona ke mang ba se sa bona tata go bona ka go khukhuna bjale o tsebe gore mo e le mosadi a botsa mosadi tabe bona e thoma bjale ka bokaola o ikutswa le monna motho o mongwe o go tshepiša tse yena a go tshepiša ga go tsona o a tseba gore motho ke mogatsa mosadi o mongwe o mo nyetse ba ka lapeng o dira bana le yena gone taba wa dira bana le yena Ge a sa phethagatse ditshepišo tsa gagwe. Ge monna yo a sa phethagatse ditshepišo tsa gagwe. Ke tlo e botsiša ka lebaka la gore e tsweletse kgafetsa-kgafetsa lenanong le. Ge monna yo a sa phethagatse ditshepišo tsa gagwe. Wena mosadi o tšea sephetho sa go kopana le lapa la gagwe goba o tšea sephetho sa go kopana le mogatšagwe. Go no swana le ka fa o ile go wa diragala gana ka fa le mabopane ka fa le motlabo a ile go a feleletsa a rile go bona gore wo monna ka senyale bana ke ba babedi ebile setse ba gotse bogolo bjo boka o tla ka go khukhuna go nna eupša o ntshepišitše lenyalo bjale le bjale ka kwa o na le bana ba bararo ae se se kaone ka gore mo lenyalo lona nka se sa le bona se se kaone ke ke ikopantšhe le mogatša mosadi o mogatša monna o ke mmotse seo se diragetse go ile a ya mmotsa mmotsa re ke no bona gore bana baka ba se sa khukhuna ba tsebe mo tata go bona a dula go gona ba tsebe motho yo a tla go a ba thuša ke tlo botšiša potition ye nngwe bosegompia legono ke tlo botšiša potšio e nngwe bosegompia legono o bana le lebaka la mohuta mang mosadi go ka dira bjalo go no swana le yo a re go mogatsa go nka se motlogele o ntshenyeditse nako ebile o tsebe gore le nna ke be ke le mosadi ke le ka lapeng ebile o nthubetse lapa eupša taba tse ka moka di thomile ka botlabo taba tse ka moka di thomile ka bokaola bjale bokaola bjola ge bo se sa sepela gabotse bo fitlha seemong seo e leng gore motho o tšea sephetho go ya ka ditaba tse pedite mosadi o tšea sephetho sa gore bjale ko kopana le mogatšagwe ke nyaka gona mowe ke nyaka gona mowe ka nnete sebete seo sa gore bjalo ko kopana mohlomo basadi ba tletla ba re botsa ye nngwe bosegong bja lekgono gore ke a lebaka laeng ba feleletsa ba ikukile ba re ko kopana le mogatša motho go tshwana le ka fa o re bone go ka gona ka mabopane ebile mo kgophong ke ka lebaka lang re bona motho bjale a kgona go botsa mogatsa a motho gore nka se kgaogane le yena o be mosadi yo bjalo o be a gopotse gore o be a gopotse gore go tshwanetse gore bjale gona go diregeng ge bjale yena a kgona go lebantšha mogatsa a motho gore nka se mo lese o nthubetse lapa ebile o ntshenyeditse nako maikemišetso bjale ke a fe gona fao go kitimang dikgopolong tša mosadi yo bjalo go kitimang dikgopolo tsa mosadi yo bjalo a tsenago ka ga monna yo ile go khale a iphihla le yena a no tsena ka bana ba babedi aba swere ka matsogo o ka re ke a bona o mongwe wa mengwa ge le some tharo o mongwe wa mengwa ge le some a re palakata a tsena re aga mosadi a ge sho le kae a wa re gona ke nna se mamman e bana ba wa ba bona o re go lebelela bana ba o hwetse ba sa fetafetane kgole le ba gago o hwetse ebile go mongwe a lekana le wa gago ko gore monnao o ba diile ka nako ete a fitlhe a bege ditaba gore hei ke mo bana ba ke bana ba ena monnao wa ka mo ba re go ke se mamang o tsebe gore ke na le mengwaga e mekaakaakaaka ke phela le ena ke na le lebaka le le ka ke phela le ena monna yo mme ke tsweletse le gono ka lebaka la gore monna yo pjalo o thoma go bolela go tlhoka nnete ga monna o o ntshepišitse sa gore le gore le gore a ntshepiša sa gore le gore le gore a ntshepiša sa gore le gore bana ba go o ba bona o ba fa bokaa ka kgwedi o ba diela sa gore le gore o ba diela sa gore le gore ge e le nna lenyalo le padile ke seo se diagela woo wa lekgono o re o ga tsaya go ntshenyeditse sebaka kudu ebile o nthubetse lelapa banna le basadi ke rata gore letle le mpotse bosegong bja lekgono gorena ge taba yeo e thomilego e le sephiri e le bokaola e le botlabo e le taba ya batho ba idea ka sekhutlhwaneng e le ba babedi ge e feleletša e tsweletse bjale e se sa ba sephiri motho a o lebantšha motho yona yola e le go gore ga a tshwanela go tseba ditaba tse motho o ba gopotseng gona fa mosadi o ba gopotseng go diagalang ge setse e le monna a ke e gopole ka banneng a ke e gopole ka banneng eupša basadi ba gešo go ba go setse go diagalang ka lena goba o ba o setse o gopotse bjang go sala o re o ka se tlogele motho wa motho ka lebaka la gore motho wa motho o go thubetse lapa o go senyeditse sebaka goba mohlho o mongwe o ne o bona gore o tswelele ka bana bao go yena 086-000-2452 bohlatse bjo bo tletse gore make ke rile ke ituletse nna tšatši le lengwe gwa tswelela tshedimošo wa gore goba gwa no tsena mosadi ka bana goba gwa tsena bana ba ka malapeng a mangwe ga go tsene batswadi ba basadi ba le bana aowa ngwana o ne o hwetse a filwe ana o tla ba boditswe ke mang gore tata go kae kae kae a ne o re palakata ke nna se mamang monna ka mo ke tate taba tseo di a diagala 086-000-2452 a reloche go lokile botheletše o kgaogile fa 086-000-2452 goba lefela se swa itshela mafela a mararo 2452 go thobela FM lenaneo la gago la ka mosupologo le go tlišetšago diagametse le go sa se e tlabe sa le diagametse ka laboraro e tlabe le thobelano le maikutlo ka labone re tlabe re tšaka pukung tša moremogolo ba re swaragane le puku yo o tseba gore swaragane le yona the power of the pussy go lokile motheletšišo a re lotšheng le gona
1: a re gona ntate makele le na le tsogile
0: re gona wa lešo ke kwele o kare a le na nnete ya gore letsene aowa letsene motlhomphege ke nnao
1: ka mogane ka mpumalang
0: o kwa se o re se bolelago
1: ntate make gape tabe o e bolelago
0: ya
1: e botlhoko ka ina lenyatso ka gare
0: a mapeli e botlhoko ina le lenyatso ka gare
1: ga botsiana ntate make e botlhoko mo iba lo gore ke le ntate ke tloga ke ya ke tshela ka ntle ke lata msadi wa motho ke tsiba re ka msadi wa motho ke yolo o na le monna ka ke malata ke xiya wa ka ka gae
0: ya
1: ke ke ya kuwa ga ga re kuwa yena o bona mafula matala ke lo mtsepisa di lo di gana go fela gore ke tla monyana ke tla dira nka monyala e ba lo ke na le msadi
0: Na o ka tata bona mafulo a matala o le ka gare ga lenyalo o nyetswe mogatsa wa le gona o nyetswe mo sadi o ka lapeng a re tshe ka msadi ka le bakela re gona pele re bolela ka msadi o bona mafulo a matala le monna o mongwe o le yena a tswa go ka lapeng a nyetsego gape taba mosadi yo re ka e tlhatlhamola go na le mogongwe e ka no sekwale go ya ka fa wena o e bolelago o bona mafulo a matala a mafe
1: a kere kore ka mokgwa o mmona a tloga a ile ratana le monna gore o na le mosadi ba bangwe ba isa tlogo ke lenyatso ntate make kane mpe ye nngwe ya tsona se re ibone e diragala ka mokgwa mongwe a re go fetsa go isa fele ga botse kane mosadi ga a fetsa a lata mosadi yo monno mongwe a fetsa mmotsa seroka phatlha a re nka sa mosi monno wa gago ka ne le nna o tshintse sebaka ebile ke na le bana le ena oa ka fetsa molebantšha o ilebeisa ga botseng tatema ke nna lenyatso ka gare kane o se o supa mosadi yo la gore straight gore wena o ka sa ntire selo ge e ba le go a kgonagala a go go yo a kgwang
0: wa tsema ke le bakanyana ke le mo lenaneong le e no ba taba e tlile ka le mano ga le lengwe wa tsema rasta ba mathomo nna ke ikwa go mo moyeng mosadi a kgona go botsa yo moo re nka se molese ke tswa le ena kgole ke gopola ke swere ngwe tšatlile lengwe mongwe a re gape monno wa gago o tsebe gore ga a tla sala e tla go wena o mo tsere mo go nna bjale nna le ena re sa le mmogo nka se kgaogane le ena ke gopola re isekile gana fa mo moyeng bjale ye ya gore o ntshenyeditse nako ebile o nthubetse lapa wena ore o bona mafulo a matala ke rena a ka bona mafulo a matala le ena a le mafulong a matala na a kere gore mafulo a matala ko rraro o ka lenyalong
1: ee kore yena a kere motho wa tse gore ke ntate maaka that's wy kere e na lenyatso ka gare kore go bona mosadi a itswa a ile lata monna wa mosadi o mongwe yena sha wa gage ka gae o nyatsa monna wa gage ebile o nyatsa mosadi yola a ile morumilwang ka kua kore o ya ka kua a dipotsa gore nna ke nna kore o feditse le kgopolo ya gage gore mosadi yola ka sentire selo mosadi wa batho o tla no bona fela ga a tswelela and ga a tswelela soa ke lenyatso le tlisitse ke ntatola ka ko gare gore a nyatsise mosadi wa gage mosadi yola o fa dipotsa gore ya wena o ka sentire selo gore a dire bjalo o go na le se a se bonego se dirwa ke monna ka then basadi ba bonyatsa basadi ba bangwe and e botlhoko bja gore motho yo ke ratang le re ka o ebile wa re ke ratana le monna yo ka sebake ka gore o le wena o mo tsere mo go nna gane mo lephelo santse re re fentse ka gore o senye le motho mongwe motse na botlhoko bja yona ko ntate make e re lebelela matšatši a legono bontsi bja batho ba dilo tsa mohutong tate make le basadi bone ba tlo bolela le banna ba tlo di bolela ba tlo igata mo ke igatang gona gore a di fela ga botse go fetswa gore go amogilwe lephelo la motho yo mongwe ka sebake sa gore re dipotsa gore dilo tse ke right mola ke le rong ge o ka di sekasekwa ke lebelela ga botse dipotse gore na ge e le nna na ba tla ba dira nna nto e nang ka emela na but kgopolo ewe a e gona
0: lenaneo le ke di agametse wa tseba ke lebeletseng ke lebeletse gore potsišwa ka engwe ya bohlhokwa ke gore ka lebaka la gore re go di agametse fa potsiša gore bjale bokamoso bja lapa le lengwe la mosadi yo a botswago gore nka se kgaogane le mogatšago o ntshenyeditse nako ebile o nthubetse lapa na bjale ge mosadi o mongwe a bolela ka mokgwa o taba ye e bea kae lapa la mosadi yo ebile ga botse bolelang ka monna oo
1: kore ka mkho e leng ka gona ntate make e bia mosadi yo wa batho kore e mmea seemong se sengwe sa gore kore a se sa tseba gore a sware kae a ye kae ka sa sa gore ge re lebelela le monnola se ya monyakisa ka sa sa re ntwa mokhutenog ge re lebelela gabotse ge ba le gore e ba le gore e le motho nka re ke ka meeletsa e bo o bona ka re motho o sege sebaka goreng o sa tsee taba ye wa elebantšha mošate goba wa bitsa ba bagolo ware gape ka kua ga motsola bana ba ka koga motsola lena eya lobolaisana le motho le dire le bona le diakanya bjakane nna ka kua ke motse wa batho ke sentseng ka tai ka kua mara ge o foetsa o bona motho a iya ka kua a ile nyakisa bjalo a agiše bjalo ge ke elebelela ke gore ke ka mokhutene gore di efoge gore ka mtshwana ke kgone gore di re agise re le batho tshwanetse re tseba gore metse ya batho ba bangwe ya tlhomphwa a ra tshwanela gore re no tsea re no wela re rena ra ikatlholela ge ba le gore ka mokgono a ibe ka segolo e sebiswe ka sešape e sebiswe ka segae gore ka kua re sentle ka kua mme re na le tsoo ya gore mme o lawa ka kua a katla a beba a ba kaone mara fela go molebantšha o monyatša ei a ira botse ntate make ei ke phoše kgolo ka kutu
0: ke leboga kudu go boledišana le wena ngwaneso mme taba e ntšhi ya le potšišo engwe gape ya gore seo se thomilego e le bokao la bja go iphihla botlabo bja go iphihla gore hei taba e re diago ye e se tsebege e be ya rena fela go diragalang go ba le go ba eng ka gare ga yona go fitlha yo mongwe a rai a e sa le sephirie ebile yena yola re re gore ya mo fitlhela ga e tsebe ga kgona basadi ba gešo ke nyaka le mpotse yona gona moo ga botse ebile ke nyaka basadi le lenaneong le ke nyaka gore basadi le tloge le mpotse kare shibo e tla ka basadi gantši gorena go feleletša go tlile seo ka mabaka afe gorena seo se thomile gore ke ikutswa le monna wa mosadi yo wa ikutswa le ena wa ikutswa le ena wa ikutswa le ena o le mosadi go lokile wa phela le ena gana ka fao ka thoko ka thoko ka thoko go tla ba go diagetseng magareng ga lena go fitlha wena o re abjala ke sanya ka go tseba a ke sanya ka go tseba a ke sanya ka go tseba a ke sanya ka go tseba arloche mochile charloche marimeshao yo ke a udume ke a dumedisha mochile marimeshao
1: ha go tama
0: a mogala lena oh, go lokile bolelang ke kweng? Yo nna.
1: Okay. Ha tsane o ba di ja modimo ba se ba gagwe.
0: Ke tele ditse.
1: O ba di ja modimo ba se ba gagwe. Bjale, o ne le mane. Yale madi ba be gore mala gawe a tsena go di bodu le batho ba di nete nga bophelo ke khanye go tseo ya ba be kisha wa kwa motho le gore ga se tsare no ba le a tsela la re no ba ke a tsela la ke a ga motho yo mongwe ke o tsela ja re no ke nna motho khala ntiba o feletse ke mang a bophelo ene mo bophelo ga go ne sa se dirao
0: o feletswe ke mano a bophelo
1: o feletswe ke mano a bophelo ka baka la gore tshepo ya ka moka o be a itsere a e beile go monna ola o a tsere tshepo ya ka moka a e beile go monna ola a se tla sa shima mošimo o menye e leng gore e ka tlhabolola bophelo bja gagwe le bana ba monna mo fileng bona
0: ke re na taba e ka ya sephiri bjale ke ka lebaka lang a se sa kgathalanya ka gore bjale e tswele nyanyeng e be a nyako ikopantšha le mogatša a motho gore a o tsebo ra wa raloka bjale ebile bana shiba a ke kore go papa tla ba diane mbatho ba go ba go tla ba go diagalang ka yena motho
1: my kemile le go rena le khale ga thumela palela la gagwe gore ka mo re ba swane ka mo re ba ba ka le go di mo ga le faufau
0: o go go nyaka go itefele sa ka le bakala gore o re
1: ke mo itefe ke mo itefele tsho go ga re o siri ke nna na go
2: Thank you. Ntate Maki batho re lahleretse ke tlhompho le seriti batho ga re sa tlhomphana dilo tse tsa bokaola ga di thome legono nne
0: ya
2: ke kgale di le gona ora ke tiria kore madi a re lema ka potleng gore go ria ke eng a ke tsebe ka re nako le kgale mogala lobe a kgone go ba le mogotsi ona mo motseng ba ba be le ngwana ka koa o makala ba dikgomo tse e leng le mele mamantšhe mo kaekae o sa bone ba tsa se rotwana ka gae
0: bjale ye ye re swere go ye a tleng tshwe go ye ke ka lebaka lang seo se thomile go e le botlabo e le bokaola bjale se feleletsa e se sa ba bjona motho a nyaka gore bjale di tswele le nyanyeng e bile a nyaka le go ikopantsha le mogatsa a motho go lebana le yena go mmotsa diphiritsela ka moka go tla ba go tlile bjang
2: ya sepo go ile ga go thoma ke re batho re lahlegetse ke tlhompho le seriti
0: ke go tlhoka tlhompho ngwanesho
2: ke go tlhoka tlhompho le seriti
0: e ka mo tsheletse o mongwe gore ke go bona motho yo la sesadi a tseya ntshepisitse go tsona bjale gore ke a itefeletsa ka gore le nna ge re tseya taba ya motho ka gore le nna o nthubetse lapa ka lebaka la gore le nna o ntshenyeditse nako
2: le yona e e ka fita gona mo ge e le gore ge e belo ya saka la bopi ga a sa kgona go lebeya maybe kakasa ko ja kere madi a kariwa le re lema ka potleng ga go sa e jalo molakgala mo go le mowa mašomong ko kare basadi ba kgone go tekemela ba le temela mašomo ba se ba lebelela ka potleng ya monna jalo go dula reedisitse pele ka potleng gore o santse o leme ka mo potleng ke o sa re itse ona ke tlo nyaka go exposa gore o bonagale gore gape ga o sa ntirela ka mo and o ra re ko go thubela lapa
0: eupša taba a rena le wena taba a ka le wena nka no ba ke kgona go go diela tseo ke ile ke ka go tshepiša tsona goba ke se sa kgona eupša taba a ka le wena e theile godimo ga gore taba ye ke sephiri bjale se tswelang ge e ba nna le wena ga re tlo o kwana ka tse dingwe
2: That's why I go with that. Nani came out of a gorbato, Arsana Kompo, Arsana Serici. I give him a lava go be fast. Look at the house of Amalaman and the Olata and to let the Ame.
0: Calaboga. What tell you, Marie Michel? Arlo Che. I
3: am that in my
0: Kerikai. Rona Kaichi Dakawena.
3: Arete. Is that in my Kerikai?
0: Yeah.
3: Hope I love anonymous.
0: I want a town.
3: Ntate Make taba o itshwereng e thata.
0: E thata e?
3: E thata ntate e thata ke tlhaga mo ntate.
0: Taba e ya go ama wa e tseba.
3: Ya nkama ntate. Yaka ne ise bana.
0: Ee.
3: Ke bile le bana le monno ntate Make.
0: Ya.
3: A re o ikutswa le motho ntate Make wa tseba rona re le basadi ntate Make ga re ratane
0: a mapele monnao e be e tloga e le mogatsa go thwi goba e be e le motlabo wa gago
3: e le mogatsa ka thwi
0: ntate
3: Make e le papa o bana baka
0: a go nyetse
3: a nyetse a ntsheditse magadi ntate Make a ikutswa le motho ntate Make
0: ya
3: gore rona re le basadi ntate Make ga re ratane
0: ee
3: hare ratani tate make basadi ba tsena metse ya basadi ba bangwe ka di intentions le telelo and telelo ba ifa ke banna ba
0: re mo sadi yo we mo gatsa go a ile go akaratana lena o ba tseba gore o mo sadi wa monna owe
3: anti ba tri tate make anti ba ba yesa se tshabe tate make itse bua ke se tshaba
0: o tsebiwa ke o bana we
3: itse joy ya se tshaba se tseba tate make mosadi a fela pelo a ntse a thotheletsa mono gore o moko baneng wa ya sa tsamaya mosadi a
0: ya
3: tate make basadi hare rakane re ntisana botlhoko ba bang ba sadi ba itsetsa ka ba ietsa intentionally
0: ba ma mo sadio o botse ba gore o ratana le mogatsa go le yena a tseba gore wa tseba
3: nna ntate make na ke sa tsebe
0: eh
3: mo sadi na tseba gore ke mo sadi wa monna
0: e utla mosadi wa sa ka tswelela tla go wena a go lebantsha tsatsi le lengwe go swana le yeo re e bolela go se gompia le kgono
3: ne ke re ge ke tsamaya ke ya shopong tate make bantsetsetse discampe tse ke sa di tsebeo
0: o
3: nna ke sa tsebe gore ba na le relationship but mosadi a nyaka difounu a romela message
0: a romela wena molaetsa wa reng molaetsa owe
3: molaetsa o bolela gore aowa nna ke ratana le monnao and wena ga o nyake o nne seng o sa tsamaye o boele gae
0: ya
3: yes
0: molaetsa o ba ngwadile leina la gagwe goba e bene o ba molaetsa fela a sa ngwala leina
3: nna a sa ngwala leina ntate make nna ebile ne ke sa mo tsebe le leina la gae yena a ntseba
0: yena a o tseba eupša o ile wa feleletsa o tsebile gore o tswa go mosadi ofe go boledišana ka mantšu gona go lebana a saka la boledišana ka mantšu
3: tsange ra boledišana ka mantšu ntate make ntho e ke entseng nna ko a paka dibeke tsaka ka fepela ka bona gore ga ke sa compute ka tswa lenyalo
0: a mapele lebele la le bana ba ba kae ka nako eo
3: babaee
0: ke nnete wa pakapaka seo ile go sa gago wa fetola putšišoela ya ka gare ga molaetša ya gore o gane wena o sepelaneng o tseba gore nna ke ratana le mogatša bjale wa yaraba wa phuthaphutha se ile go sa gago wa sepela
3: la botsisa monna monna dipegamaraphogo e le teng founung ya monna banna ba re bolela gampe basading dinyatsing tsa bona
0: ya
3: then nyatsi e tswelela mosadi wa monnele
0: o
3: yankutsise
0: ke le kwa botse ke tloga ke le
3: kwa papa se le ntsa ke ntate make ka ya hae
0: ya ke nyaka o butsa putsa mafelelo o nagana gore ke ka lebaka lang mosadi owe a lwetse gore wena o tsebe gore o ratana le mogatsago mola taba gagwe le mogatsago mathomong a yona e be e tshwanetse go ba sephiri
3: ne
0: e tshwanetse be sephiri o nagana gore bjale ke ka lebaka lang mosadi o a itsere a enameletse a nyaka gore bjale wena o feleletse o tseba tabe e se sa ba sephiri o nagana ke ka lebaka lang a diile tabe a ka ba a reile ke monna gago ka mokgwa goba go die bjang
3: ke nagana nne gore monna ke gale a mo tsepisa
0: o
3: gore nna o tlankoba nna ga a sa nyaka
0: kore lera gore re ka tseya gore banna ba ge ba hweditse metlabo mekaola ye kgane ba diang go ba le ditshepiso tseo ba di diago le ge motho a nyetse ke a ba ditshepiso tsa goreng
3: ba etsa ditshepiso ntate make nagana banna ba tlhoka nnete ba tlhoka nnete ntate make ga ba tsena dinyakong tsa bona ba tsena ka maina basadi ba bona ba botsa dinyatsi tsa bona mathata a bona a ka lapeng.
0: O ke a go kwa.
3: Then if a chance nyatsi gore e telele mosadi a monne.
0: Ka gore gona fa go tswa putsi ya gore ga botse mokaola motlabo fa keng matla a gore a ba lebane le mogatsa motho o mong a re ei wena o tsebe gore ke ratana le mogatsa wa nka se motlogele o fa keng matla a makaka a sa tshwere gore ola o tla re wa tsea taba rena e kakakakakakaka wa e botsa gona ke sa go nyaka ba fa keng matla a maka.
3: A fiwa ke banna ba ba rena ba tlhoka dinnete.
0: Ke kwa gore banna ba tsena mekaoleng ka maina a basadi ba bona. Ga itse da ka nna banyana o ra goreng gona mo
3: ntate make. Ntate make ke sa le monnyane.
0: Bolekana le nna.
3: Ntate make wa tseba a o na lenyalo le leng perfect. Re tlhakana le mathata.
0: Ntate make
3: re tlhakana le mathata. Monna ke sa itse gore o palelwa ke eng go tsaya mosadi a gae a mme ya mofatshe ga ba na le mathata.
0: Ga itsede ka gonne taba a re e tlogela gona fao ke leboge ikhudi go boledišana le wena. Ke tlo nyaka go tšea basadi fela bjalo gona a re lotšheng ya e ba wa mafelelo ngwane esho ke nyaka go tlo tšea basadi ba ba le tee ke a go lotšha.
4: Mana cula telat zal dia nak lay cari wajib cuy. Orang rugi milik mana?
0: Ikuwa?
4: Apa samar mampu cuci nampak mana kau gira? Kau makan? Tak kira gira juri aku nak rus kau gira 1 2 3. So nampak ni kiri lewo etabo. Orang orang dia aplikasi nak orang nak lewo lewo kau lewo kau. Jualan tu mana kau suka basa di bar no. Une le nya tshugo se se jemo sa ya ga mo ja so o file melwana go ja le tsela e le gore monna o nya ka go tswa mo mosadi ya gagwe mara a tsebe gore a botse mosadi ya gagwe a re
0: o ra gore e ka ba le o ra gore tabe ge setse monna e kutswa a kwa bo se ka ntle a dirile ditshepishwa le ka fase ga khatelelo a ka bolela le mokaola ga gagwe gore wa tseba wena wa tseba wena diang wena moroge man moroge wa tseba ke gore bona mmotse di gana o fela wena moroge bo modie sa gore le gore le gore go ra ba ngale nna le wena rena le bokamoso
4: ga botse ene wa ka ona mogono a ope o re ntse re ba e fa mohlala a go ne mo monne a dira o matsapa gore mogatsa ka se ka tsa mamane ene wa bo shedi ke a tlogela e yela a o go matsapa mo tswabe motho o thotha mosadi a thotha tsama kumo go se pitse o re be le plan.
0: A ke gane re thomile re le bakaola re thomile re le metlabo a ke gane tabe e ke sephiri e upja. The secret has expired. sephirise se feletswe ke nako ae ke a go itebantšha le mogatša motho bjale goba ke romela bana ba baka bang goba bjale ke nyaka go mo tsebiša mosadi ola gore go ka mokgole ka mokgole ka mokgole ka mokgole ka mokgo o dielang mosadi a ka re taba e be e le spirina mathateng a lena a taba ye goba sephiri bjale nkane wa iša ka ntle mola o bile wa iša mola a sa tshwanela gore a ye gona mogatseng wa ka motlhomo go na le se sengwe basadi le tla re botsa sona botse kgane go tla ba go diagetseng go tla ba go diagetseng ke tsaya basadi fela Arlo Cheng.
5: Mama ke.
0: Aya teng.
5: Mokgosi ya makele mangkhopo ke nna le se dilwa maloba.
0: El se tshimo tshuku ju a o de bola. A ke re le rara ko la re le keleo. E ri psinde ku di ba gore
5: a re le buisha.
0: Tobe.
5: Re le buisha, re le buisha. Make.
0: Ah hey.
5: Hey, ere ke ngwathangwa thile nna ka mmono wa ka hore ndi botse go bolela nnete ape o e beile maake tafoleng o e beile ke mo re ithutang ka nnete-nnete le ba e le goreng ka bare le batho le dianto tse di so e ra goreng ditsebenke di bule o kare ditsebe tsa batho ba khutso tseno tsa lefatshe di ka bule ya bakwa tse di bolelwang mo o e le goreng o santse a santsele ya oto o dianto e so a napa a itshola di sa thoma kwa gore polelo e šalela nna lengwe le le fetša ebeng o itshotse gore ntse e le gore ke tlo e dia ka nnete-nnete-nnete ke boele morago a se mogolo keteng bophelo a se mogolo keteng dikgopolo tsa batho o ba dipelo tsa ba bangwe ba e tsabe ba diwa ntho tsa mokhutano
0: ue make ke ditemoso tsa diaga metse re lebogela mosišo ya lena
5: thobeagabotse nna o tsa raitemose lenane o e le tseng nke di buleng dikgopolo se ka raitea o ka reng e no ba maitiso o ba ke story o ba e le so bommalolo eo ba taba gore dio nyaka o tlo itsosa bodutu

0: phelang botse ka ona o ruma he a shalla dimela le monno o ri ha bona tjala palela bona ile ke di monna tse batho ba le ba ipilela monna tse ba phela botse ba diela na tedi botse a yo ipotsa re a wa ha ke hane mo ke a tsena lo ra ke tona ho tsana jwali monna ha o ya mo furalela o mo libeti na bana gore o le bala ngwana a motho ba mogomo ka ka ka ka ka se thotse ka ka ka ka ka ka go toye ka ka ka ka e go tanga e fa ke modimo kwa kwa matjati a tota ngwa pili ke ntshudi a ntotana tshudi
1: ore o nthubetse lapa e bile o ntshenyedi tseleng nako bya le o botsa mogatsa a motho o be fetse bya phelele re e bana seo se thomile go ile sephiri le botlabo bya le nkane se fitlhile maemong a o ileng gone motho o se ntšhetsa ka ntle bile a sanya ka o tseba
0: ke a leboa kere o dira mathomo yena a se a ithateng ebile le monaano o la gae a bileng ke mo ratilela mathomothomothomo a salela e ya ka mahua ke lesokile ka mahua nke tse o nna monne o lala mathomo ebe ke kwana le yena ke mo dumelela goreng a nnyale goreng ke se ke eme ka emela ba ele gore nna ke tata ke toba nke tse o gana motho ya dumpelela ka gore batho ba re dumpelele e re nka bebe motho a dumpelela gore awa yo a ke o dumelelang le yena ke ya nneka o dumpelela ke saya pele ke e khumanana le yo ke tatang ke re ge ke kopane le yena ebele ka sa sutha ka sa lebelela morago ka sa bela ka molekamo bana bo e wa go latella motho o fika o re monna ha o nthubetse motse o na le lenyatso a mphong ya ke ngwana a motho shemo o monna ha o nthubetse motse ya le ka mo kiata a wa botsotsi o no ikwa re monna ha e monna no ke na re leng na wena ina ita u ya thapia ne ka mo a ngale o ta u tsene ena ke tona ho ya tsana na ka mola maduru ala yo le kana na aga sulu ka nne a go babela ene jwa le ke kusha ke botho go mo tsadiwa mo so sa go feta hore nna ke se bije ke putha putile jwa le bona ngwana a e ho ya putha putha go ke nyaka ho yela ngwana e singe bo ska putha putha nne wena o no nana mo re mo dimo ke re wena o ntse ka malapela la mahua ana ka mo ke a dula ha ke na mo tiang ke mo iketa ka mkhano ka ka bona jwa le he ke tsamaya ka bana ba ba bedi bana ba le ho sepela ka bona na pile ka hore o tsana motho o mofa o e khumana mo nne o mofi wa mang
1: Ipla malolo la tsama kenya ka mo la tabeng weshi mo teleji ba teleji ba tsena fa ba re bontsha o ka re le lena ke kwa o ka re byalo o ka re ge mo sadi a shala dia taba ye a dia a botsa mo sadi o mongwe go ba ya go ite bantsha le mo sadi o mongwe mme ka mo e le mokaola o ka re le ka go e bontsha gore a wa o tla ba di ile le yana le monna o gore di a bya le gore angale eupša mo gongwe ke nagana gore a se gore ke banna ka moka bao ba ka edumela ba bangwe o batle o ne o nyaka gore e be spiri eupša ya re wena go go befetse o itia ya bele gore yena ga a nya ke gabotse o mo tlabile a tse boraola o lebjang
0: bana ba boragadi e re ke botse bana ba boragadi ke tsotsena tsa lefatshe se kala re ke ra lena ka moka nne ke ba bangwe ntle o ba idea bana ba boragadi ba ntshwarele se ka tsamayang kwela thoko nne go na le ba bangwe ba idea ntle owa motho a re a gona ke nyaka gore ke tsene ka molapelela ga o bone a tsena a tsena a sa boela morago le monne o mongwe le yena o ngwana wa odia ntlo tsena tseo tsa gore aowa e tsa odia thapiane ka mo ona o ka idea a kgona go tsamaya ke napile o tsena wena gona wena o ona a na re motho o la ka nnetenete a sentšha ngwane wa batho wena o ya mokea wa motsentšha ka mo wena o le mosadi o o seno o tsena ana ka mola ke fitha ka molapeng le lengwe e le le amake o naana gore wena ba bangwe ba batho o dia so wa o sa kgone o nagana gore monna o ke mekgwa ya gae o tle o ne o edia le nna mo onna o sato ape wena a se wena stop nonsense ape a se wena noka ya lekwe ape ba sa tlo o tshela le wena ba sa tlo o thubela ipotsise ntlwane o la mathomo o ipotsa gore aowa ntlo e ba nnang ke se ka ka edia batho ba modimo a se wena stop nonsense ape
1: malolo ke lebogile kudu go boledišana lee
0: sedina malolo mao a 8 sage ke a leboa
1: thobela thobela fm bošate wa tsheba le boithabišo
2: Nhlangabezwa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetša kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja re leletše mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nhlangabezwa Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
1: 086-000-2452 086-000-2452

0: Hey, bon este voyo va sa diliban na ba ba sa di ba go lata ba sa di ba ba ngwana ga re he ba nna ba le ba le smart sinye le di ba ke ba nna ba bona le matsaka
1: e ke ba nna ba
0: ba nna ba bona le matsaka go ba kena mo mikauleng e ba kena ka nna di tswa ba sa di ba bona
1: paring paring na bana
0: mo thasi tla go tla fitla mo tsaka go direla so ke a go makela o eng, ke a go makela eng eng. Ke mo ka mosadi le phela o lebelele gore awa eng ka re o tlilo mo backupanyana. Ke mo ka mo makelanyana dikgwedinyana dikgwedinyana. Ngwana o a tlholega, wa boithuwa wa tswelela. O kry-e le gore le ene mo kry-ana le bana bage. Go bana bale se ba ifophela. And-e yene ka ko ga ešie two ya bana. Apoti se ya sasasala goba yenyana. A sa itlisa ga butse o tlhabele pele o ye o kry-e mongwana o re o na le ngwana ka yeshu o tapetsa ka kuga ngwana ela ka yeshu ka kuga ele a saya
1: la tseba ke iputsa gore na kgane ke eng seo monna a ka se bolelago go motlabo goba go mokaola wa gagwe seo se ka lebatšago mokaola o goba sa dira mokaola o gore a ipone gore ai ga isa le mokao la o ka re o no lekana le mogatsa mosadi o ka maemo
0: ke supportenya na yele ya 3 months wa bona ga potenya yele 3 months yele gore o ntse bi se troll ga pick and pay a mmatse o ntse ye ke na le tlemanyana o tsere maseng ke o gapegie kana pa ke re doye ke tsarlela ye kwa gaka
1: Okay. Tell ya o hunda o wena o re ke support nyane ya 3 months
0: eh ela gore ba ntse di se troll ga pick and pay pele
1: o ba go tshofise troll ma bengele go molong a wa man o kwa utswa ke bonyatsi bio o kwa utswa ke botlao la bio ra a wa man you na man ke mama ke man a wa ka ne ke gata ka mushito
0: he ba ke gata ka mushito so wa ke tshofa troll ka ka lgono
1: Oh, banna we.
0: Wadula phela. Akere ba nna ba fetse pula ba kena ba itjwa. So bo nne pambile. Ka ku ga gore ba tshovisa troll ya ga Pick n Pay. A sa tshova troll u tshara se mantsi nyana. A di sa pata tsona. U tshele pwe.
1: O kora ga botsenya tsi a inya ke troll ne. No nya ka mantsi nyana. O munyano wa noelela wa re.
0: O akere ke ya tsapa pa make.
1: Se panyana tshe pedi tshe tharo le ba slapi. Le Colgate enyane. Ya ne.
0: Ja.
1: Le lofo wa wana morakala le lofo le hafu. E se lofo tshe pedi. A ka tla ipona ile mmamake.
0: Wa re mine a tlana nyana.
1: O le ditlhogwana le malana.
0: Wa ikwisisa ke ka kopantsha le khabisi ke aja.
1: Scar bright peke la ya 25 kg. Hey, aka ipona man awa ele mamukete. Eo.
0: O tsama tsa tsafala. Ke ba rwala bana bala se ke ga msodi wa make ke re mo mo tsa make. Ao. Ke bo ba bona ba le soko bana ba make. Ke ro nya ka support bya no vlabula gore tswa byang go le so.
1: Bana ba kwile. Tsa support wa go tsenelela nyatsing ya go tsenelela go kwetse o tla ditse trole le ka ibile e tsholo ga o ka re lo buila spaza ai wa ga na mosadi ora ai motho go thoma go tswa ke bonyatsi byale o thoma ipona ele mmala mola byale
0: ha ba ikwisisa a dinya ke go utswa ke tsiba gore wa utswa O sa itlile tsa go public.
1: Ke le kwile ke le buile go di bula itsana le lena.
0: Thank you pa.
1: Eh ba nna ba geso. Le kwile o re nyatsi sa patu a bya ga kere. Supporting an air 3 months liquid by Volella Barrio. Hey, Kotiku, do Levela Lauri. Oh, Marekela, would ya, would ya, would ya, would ya, would ya, would ya. ehe o tla tsetrole wena ya o tla tsetrole o gore o ka re lo bula kioski o tla go bontsha ya ka gore ke tshwanetse go botsiša potsiša gore kgane banna e ka ba e le gore se gona se sengwe sa go dira gore nyatsi e ikwe mokaola a ikwe e se sa le ena moka motheletse kwešiša gare etiše pele goba re thekge taba ya bokaola ae re e bolela go ya ka tlhogopoledišano yeo e le go gore re tsweleditše fa ke gopotse go taba engwe šia go tswa ka mo kgophong mosadi o lateletse mosadi a mmotsa gore wa tseba keng wena o tlho gore setsesetse morago o rilehe mamang a reng o tsebe bjale le gono moga tšago nka se kgaogane le ena sa mathomo ke tswa le ena kgole o ntshenyeditše nako ebile o tsebe gore ke be ke na le motho le nna o nthubetse lapa kgaogane le monna ka ka lebaka la gage bjale ya gore ke tlo kgaogana le ena forget lebala ya lebala bjale a sa fitlha bjale a sa fitlha ka go fa ye nngwe ya motlhala ka mabopane ke le ka gopola ebile o ka re be se mabopane ka re o bo o tswanyana ka mabopane ke eng bo Hebrew ne gana fale ya gana mola ke a gopola taba ya gona ya mosadi a go latelela o mongwe a ka bana re bja lona e re ko go botse ya wa bona ke na le bana le nna se wena fela o na le ba bangwe o hwetse ebile a hwetsa ba nyaka go lekana le bana ba ena mosadi ole a re ya ke dile ke tle ke ba bontšha tata go bona ba se sa bona tata go bona ka go khukhuna ba se sa diang ba seyang o dio tse bore monna o ilang sepiša sa gore le gore bana ba bona o ba tlhokometse bjale go pala se le se ya ke o ka re bo tsena le taba ya difane gana fawe hei lengwalo la gona re le boletše gona fa taba tša gona re direrile gona fa ke sa tšea basadi ba gešo 086-000-2452 banna ba gešo ke tlo o tla go lena le se ka la tshwenyegane a re lotšheng age re gona re ka botšha lena ke tlile ka taba e
0: Pele
1: kgwedi tse tharo di fele ebile mosadi o mong setse a le gona
0: o setse a tsene mosadi o tsene gona o di arawa ka baka la rogare sepele botsereketeng ele mohlomongwe o tla dira setso se le gore se dira ke re gane banna ba sele ka bane e badimo a ba tsere le rene badimo gape bona ba boleiswa ba ete ba re boleiswa ka go ipeowe ore ke 15 yana a tsena mosadi ba
1: hao bana
0: a tsena mosadi o re kere le yone le tsaga a ga ile le tshile a re mele ba ga bora tshile wa
1: I'm going to go to the house.
0: Ba re senye mo lemetseng ja bona o lake na lena re faratana re a lwa ebile mongorobalake kwa o bontsha ra o sa mo rata mokobe ke re go bile ka mogaga go bontsha ra le lena le faratana a ka re faratana a mo rate
1: Ka ngwakong wa kereke ra dula fase ke moka wa reriwa gwa opela gwa reriwa gwa opela gwa reriwa gwa opela ge re rapela re aponya ka moka ge go tsheiwa mo ga o re aponya ka moka ge go fetsa gwa phatlalala ka kerekeng o ka seno bona motho a emile motho la bakale le telele o ka re o bolelwa tabengwe ya go tsenelela pa batho ba padiang ba ba ba ba bolela byang ba ba ba dia
0: ba ba e le go se se le ba bonye tsena ma tsena go manda dimme a ke ka kere ke ba ba ba tsena ka mo kere ke
1: o pa phatlana ka matlo ke ke di ke di indicate ka tsama
0: e ka mo se dawe go re a go re go re mo se dia go a bona lena le tsakwana a pele ba go he ke ma thata ba nna ba ba fa ya di matla ba fa ke ba nna ba
1: ka re ka kerekeng go indicate na lwa ka matlho ka re ke di-indicate a koloi ke tla thoma o lebelela botse banna ba ka thoma o ba lebelela
0: basadikenyaka
1: o tla thoma o lebelela nna a go ke a lebo Happiness to my kicker, Salve Sago, Tavala FM, Shatu, what's a little bit tabisho, Recipe Sabaros, Salano, Lonale, La Moremo Holo, Renka, which of a Sadi Baba Bidi, Camara, Rabo Naki Fetu Lama, Kina Kochava, Nava Rashua, Uchakadi Puchisho, Chidim, Erikits and a form, Banava Rashu, Lessa, our Scalatlan, Kisanaka, Sadi Baba Bidi, Renka, which of a Sadi Baba Bidi, our ke tlo tla go lena lena le ke na le dipotsiso tsa lena bana ba gaetsho botshelitse ba di mesha o
0: go bela ntate ma ke le
1: kae re go bona re ka botsa lena a le khaugile ke a le tamisha botshelitse
0: hello
1: a ge le
0: kae
1: re go bona
0: ke go bona ke kopela go fala nna maile re opinion nya na re kereng tonight
1: a go neta ba khaitsedi ya ka
0: ke tema ke re ke
1: re gona khaitsedi ka tswela pele ke tele dije
0: re gona le bua le tlokaina
1: a ge tlokaina ke gore dije
0: ntate ma ke nna my opinion is banna they do lead the gym side chicks into disrespecting basadi ba bona talking from experience e ke kreileng le nna self
1: awa
0: monna ke wileng ke nnisa le mosadi ka mo ntlong
1: monna gago a go imisa a imisa le mosadi o mongwe kae kae kae
0: kae aowa a se imise mosadi o mongwe kae kae mosadi o ne a ratana le ena ba ile ba nnyatsa two point gore ba tla ba dula ka mo motseng wa rona
1: ha aowa wena
0: ore ka kere ka nnete
1: a mapele moratago gore a go nyatsa a go nyatsa gore a ba o tsea mosadi o mongwe a tla dule le ena gona ka mo o tseba gore ba ratana
0: ke tseba gore ba ratana e be ngwanyana teng a re monna nka se tsamae ka mo
1: bona monna wa ba le imisha ka bobedi
0: e rena le bana ba ba ra
1: kore a hwetsa diphathago ka mo le ka mo
0: e
1: hey wena
0: so bana ba ba dumela gore dimetsi tsa bona
1: What's up, Corey? Tabe, one of the shoes, Tabe as Matomoki, Wabana Namaki. I will make a side quack with Tabin Yim, Tabin Jam Hutok and Kalananul. Kikwila Taba, Basadi Baba Mala, Bosadu Hachala, Tilomokasu Momaki, Maracha Kautilimoto. What's up, Mabanda Barubechi, Kapapushi Yungwe, Kiba Libelechi, Batsanaba, Notlela. Taba Jam Hutoki di Quil. Ha ke ba ke sa thoma o di alana no go lebile ke sa kgolo re banna e go ona taba gore monna ka tlisa mosadi yo mongwe mo pele ga gago ba tla ba robala ka mo a saka ka e kgolo taba yo ya
0: mwanyana teng a ya ma mo a re yana ka mo a ka fitse
1: ya
0: ui ma ke tuma ke le nyalo le u
1: la ima ka moka
0: la ima ka moka ra bele ha ba shima no re le ba bidi
1: a wa we La palaga go le felletse kae khajile ka.
0: Ke sala gona mo ntata ma ke tsa tsware le.
1: Mwani ya no ka e go ba sesi o ka.
0: O go no o no so una nini a go kara ba sa ratana. Ba o tsana go pheke ba re ba ratana no ba yona ile ya irala.
1: Ipja o wila felletse a sepetse.
0: E wila felletse a sepetse.
1: Hey khajile. Ya. Ka le tabeng ye o re bolela go ye o re lenyatso le le tsena ka bana ka banna
0: le tsena ka banna ka tema ke ke bona ba ba fang ba dinyatso tsa bona matla a gore ba tle ba renyatse ka mo meeting ya rena
1: o ra gore mosadi o mobiale wa gore nka se kgaogane le bogatsa go ntshenye ditsena ko ebile re tswa kgole ebile o thubetse lapa e ka se diege ga sa fiwa matla ke monna o e ka se diege
0: Ha sa fiwa matla ke monna a ka seke monna ke yena a laolang gore mosadi o mo tshwara pila go fitlha kae so ga mo tshwara pila ebe a mmontshe le gore o kanyatsa lapa laka mosadi o tlo kgono namela steps tsa gore a kgono nyana
1: ga ke reka ke o koele se
0: ke lebanta te make
1: ke o koele ke o koele e se ke nyaka mosadi o mongwe re ke bone Arlo Cheng re ke bone fa Arlo Cheng
2: e na le nna ke ke
1: re go ona re ka buisa lena
2: ba le mo kimo ka ditse na ka lena me le ke khale ke tshile
1: ke ore o rudiang
2: ke re ke mo ka ke tsena
1: ke mathomo o tsena lena le go nle
2: nna
1: no ke tshela tsa go di go le go ba le ba ba
2: a ile go le go tsena mane
1: e go le boga nna khaitsedi aka
2: ba sadi re tshubela ba sadi ba bangwe malapa
1: ba sadi ba tshubela ba sadi ba bangwe malapa
2: ba nna ba tshubela ba nna ba bangwe malapa
1: nna
2: ke tshubile ke nna ka mo ke tshubela mo makontro
1: o ntshitswe ke eng
2: a e ke ra hore ke ya mo kontro ke tsa mare ya di shopping ka mo ba ba ba o go
1: ya wa ro ne mun
2: are
1: ile gore u boi nae
2: e ya ra ho ya di la tshe tshe nga tshe ka tshe ka nna ke nna ke nna ka tshe ka ka
1: wa re nna ke nna ka tshe ka ka
2: e nna ke nna ka tshe ka ka
1: mm
2: ile wa bona uri ye e ba khumane le re nna ke mo fadi
1: mm
2: ke nna e ka katelo
1: ya
2: ba fadi a re ja ka tele ke ka tshwa ni tshe ka tshwa ba
1: ka lekwa
2: o mongwe wa nyana na mongwe mo kudula a mpona re a nye le tota make le disika a make le mwa make a kera
1: age
2: le bana ba make le a jara dikobe dikele dikele dikele dikele batho ba bangwe ba adima ba rona o ka re le mwa re patala
1: ba ya
2: ba adima
1: ee
2: ngwanenyana tsoko a ntsebeletse re ile kae ka re ile maketsa ba re aba re ya goreng wa maketeng a re nna lene nka tšea ngwanna lena le ka fa tsoa le momomo a mpotsa straight party a re nka tšea monna lena le ka fa tsoa ba lebeletse tsaka mokeleng le a didima
1: eban a go botsa botse a re nka tšea mogatša go ka setsogong mone
2: o ka fa tsoang mone
1: he koro ra re ba tlo motse a mo fang wena
2: a o ka mo fa tsoa mo fa ene ba nne ba fika mo ba fa ding re ba tla tsena ke la di se tsabe
1: yeah
2: o mme a go tsa se se mo re ka rata o mo tsa rena mo phadi ya ka wa seleka
1: yeah
2: ke la mo ni si si o tsama go ya ka mo phadi mo ya rena seleka a tsana ka ho
1: he ke le kwela mba gore ena
2: ba sa ba nna a ne le nna e ke tu e ke khumana mogotlo ka hore ne ja ka kwa le ho nna re se buru gore ke ja ke ka botsa mogotlo ka nne le ka nya
1: ya
2: mo nne le nna a khumane mogotlo a ska mo ja ka le ka nya hai a ke mo le ka nya hai o re ba a thakana le bona mo patleng ba ska re ba thakana le ba ma ke ba mo hela di skente a sa di ba hela ni skem ba di tha kong ke a ni le ga ke ma ke le phumane mo ke ke tlile ke se tsene ya re ba ke tirole ya pe ba kharame ja tirole
1: e ba re se o se dira go gore mokao la go ba motlabo a se sa ipona e le motlabo ga botsile ge ile gore le kwane ka botlabo ke se o modiela go sona go ka re o sepela le yena mabenkeleng wa hwetse wa tseba hey o tla di tshedi trole trole wa tseba o moreke tshe di television o moreke tshe di lo ba re o montsha botlabo o ipona e le mmamang
2: na bila tsha mo bona mmamang ke re ka ha itse ke a tsha tota ka mogolo
1: o
2: a pa ke le tsana le la go se tsalene e le nne ke tla ke le ka tsenya ke mo ka bo fitla mo fadiya le
1: Ke a go tama botheleshi?
3: Ba tuma ke dingela.
1: A ge.
3: No ana le ka.
1: Re gona.
3: Go tlo wa tloga ina mo.
1: A go ne taba.
3: Ba tuma ke nna ga gre ke le ba la taba e. Ya ba nna le ba sadi.
1: Yeah.
3: Go tlo go tse ga go fana motho a tlhompang mo mongwe nna ga ke lebeletse ka ka maso le ke go polonya ke go tshisa ba tsaka ba ka ka kopolonya ka
1: yeah
3: nda tema ke le nna ke dilalo ke ka mo ara ga lenyalo ke mara mosadi ila go di angwana ka ntle
1: mosadi a ya go di angwana ka ntle yeah
3: ke le ga ya mampo tsa gore nna kwa ga ba re na kwa na ga nya ga shu ba loya
1: e kwa
3: bo sa di o ke ile le re le lo re mo khaute ka mo tsala no ar fa mere ya ga go bana ma to ga go na go apala mo
1: iya
3: e ke le re ke ma to a ka tswa ga
1: mm
3: o me na ra o me na se tsene
1: iya
3: ao se pele nna go ba neng a ga bile na ba lone okay no ona go bitse ma ka tsa ma ka ke tsere ke ya ga e bana ba ba bamba ba tsena sekolo ke e na ni ge ba bamba ba tsa ma le nna
1: ya
3: ba ba se pele nna sa lwa ba nya
1: to tell it it
3: ba ba tsena sekolo ke ba ba go ba ba nya ba ba se pele le nna ka ga ya ge ke fihla ga ya na ni nna ke e tsiya re mo sa di sekolo ke ba na ba sekolo na nne na ka ga e ke go metse ba ka mo sere fafa
1: e
3: fa se ga e se na nne na go ke mo khotela gore tsata fa sa go ntumela yona na mila ga a romela ga a romela ke a faka kwa ga e ke tlhaka ka bana mogolo no na mme ba ba ba ke no fela ke a mo ke tsira wa go mo na ke tla bona plan e a selle ke lo rno ja dilin kre ke phone a mpotsa re bona ke go ntse mo nne lo le dilo na le ntlo a we ba se la pele ka ka ba tsola ba ba
1: mmm
3: ora ke le ka motlogo
1: yeah
3: wa di ya ka ka ka bua ka outing ka tsola ba bana ga e ka tla ka bere ka ka ke no khumane le to
1: yeah
3: ke fihla ke nna nne ka re mona ga pele ke fihla ke nna o go ke lo rne okay ga go shuba loya ba mina wena o di tshikeno makoeni o di tshikeno ya nna nne na khuma le nna ka mothokoti e tsi se go bula ga ana ka murudi ka gona nna lela
1: ya
3: ha re ke o kopa na go tselo no na le mogotsi a motho a mtsane a ke tlo go pela di thata go ile manjiwa
1: aha
3: ka taka go tselo re motho lo mpotsa re na a mfete nna ke se ke na ke di condom
1: ikwa
3: a ke tse ru ni le tle na sa tsoko bona selo ke sa fitse ya te ma ke go re le to bona ke le ka re le bo shego ka tsama ka ona ka ba le khonto mo ka di fuma a ga ta go re mo wa fisa mo tho wa fisa
1: ya
3: a le tho yi ni la ba tsala go mpotsa re ke
1: yo
3: a lo nna ke le bo tsa gore ba fadi
1: ya
3: le bona ga bana nne te ba ni
1: ka le kwa
3: a se mo nna sna go nne te mo fadi fela
1: mo tlompheri
3: ya le ntate maki ga ile ka bona mogolo le ene la ya monna ngaka
1: mmm
3: ino swana ka hore monno wa ngaka o mo sego ga mmotsa ka bonga ka hore bonga ka bore eno ba maka le nna ke tswana ka mogara semo se
1: ke le kwela mongwa ka
3: ntate maki a ke mo leboga a re tsene dipene ya leboga
1: ahi mo tshele se ba di mesiao
2: president
1: Whatever le tlompolaisa ka president mengwai le ska mpitsa president
2: ah wa o president
1: ah le la no le la le president ya le ke president mengwai wa president ya la no le dula ga ngwana
2: le ka president
1: o a kata kwa mpitse president tlore ma ke nka no ka ro ya kontsela stile na banda ala ba bolos
2: o nya kontsela maemo
1: le ka khaitsi ya ka le kae
2: re tel le ka ntate ma ke
1: re go na tsena ditabe
2: e ntate ma ke gore bo mmele bo ntate ke 50-50 ka go tlhoka nnete ha ke re ke fihle bo mme ha bana nnete bo ntate ha bana nnete
1: eupša mo re lebane le mosadi se ore nka se kgaogane le ena o nthubetse lapa ke tswa le ena kgole ebile o ntshenyeditse nako ke ka lebaka la eng bjale a tswelela mola a tseba gore ke mokao la ena
2: o reng a sa tswelela before a thuba motse ya gae wa bona ke hona hore ha hona nnete
1: ga hona nnete go lo
2: ha hona nnete mosadi o monsi o lata mosadi a re re go bolela lena woman to woman gore o reng o le difile monna ka o nya go nthubela motse
1: ya
2: wa mo lata hore bona fatse ba buisane e le bomme
1: ahe
2: ola ha fitla kwa re wa re ke go tsetse monna ke go thubela motho o la re eng a re wa mja ena o kae a kere ke tshwanetse ke tsewa motho
1: nna ikwamba nna we
4: happen that se tse wa mjamja haina mo haina monna monna kwa mosadi ke tshontse ke tse mosadi
1: he kwa
4: ke tse monna wa mosadi o mong wa bona re ke lenyatso le leholo
1: ke lenyatso ipya motheletso mo re lenyatso le leba le hlolwa ke ge monna a tla ba thekgana le yena mokao le o wa gago gore a telele ka mokgwao ke nnete goba e no ba basadi ba fela ba no ba ba itsweletsa go nyaka go bontsha gore a-e a ke sa kgotlelela bokao la bjo
4: aowa bontate ba ga ba fitlha ko mekaoleng ba bua maaka kore a ka nna le mosadi 5 years wa mokaola ntse a raya mokaola o la re aowa ke a tlhala
1: ka botse ke eng se o se dira gore mokaola a se sa ipona a swanetse ke bokaola goba kore a se sa ipona a swanetse ke bokaola a ipona bjale a lekalekana le mogatša a motho
4: ke ka baka la gore monna yena o wa gae wa mokaola ga a na le yena o mo tshepisa legodimo le lefatshe
1: refe motlhala wa go botshepiša legodimo le lefatshe o mo raya reng ka gore sa mathomo a ke kgole ore a ka re ke tla o nyala mola nyetšene a ke kgole ore a ka re ke tla o agela lapa mola ena lelapa la gagwe gane ke ntseo monna ka re go ga a di bolela aowa mokaola a ipone ore a gole fa a ke sa le mokaolane
4: aowa ba na le maaka banna ba ntate maketla ke o bolelele mokaola wa monna o tshepisa mokaola wa mosadi maaka a re ke a tlhala ke a tlhala wa itse gore o mong ilebe a nyaka stene le mokaola a ba a raya mokaola mora re raaga kante ke stene sa gae le mosadi wa gae ga age le mokaola o mokaola a ba a sho gore aoa e le monna ena ke mo kry-ile ba gantu ebe ya fela monna o ga ya le mosadi o ko ntlong ela ya bona ga a nyake gore mokaola o a itse gore o tsaya mosadi ba ya ko ntlong ela a re ne e ntlo e fela re a nyalana
1: kemetse
4: fela gore re fetse ntlo ntlo e e fela re a nyalana kante ke ntlo ya gae le mosadi wa gae le bana ba gae ga se ntlo ya gae le mokaola o ge ntlo ela jaanong e fela monna o la o thoma o tsena ka mo o tswa ka mo mokaola o emetse lenyalo ka re ntlo e fedile mokaola e ntse a ntse utlwa ba re wena gape motho ola wa gago o hudiwetse ko ntlong ela o nne o re ra gore ke a gago le ena o hudiwetse le mosadi a gae le bana ba gae wa bona gore bontate ba ko mekaoleng ba na le maaka maaka a bona kona ba 'irang gore mekaola e na mebešo ya gore aoba ke kry-ile motho ga ba bue dinnete and-e mekaola e 'irang jalo ke mekaola e leng gore ba phusa ditorole ka mo pikeng pay ba ditlatsa e le gore ko lapeng ga di selo
1: aoa mme ba re mokaola bona gore a seka itebala gore ke mokaola ba re se ka re go o na le ena mabenkeleng o le monna wa hwetsa o rekile di-raise tsela tse di kakakakakakaka mayona e sala makako gore mainyainya
4: o reke menatlana
1: le ditlhogwana le di-small sizes tse dinnyane tse kore o reka o ba rekela sesepa sa o tlhapa meno toothpaste o reka ya o lekana le monwane o wa ka o motelele
4: jaanong a ba reke tseo ba tlatsa
1: ditrogo mo rekela borotho go o reka senkgwa o reka bo bafakumoya boa bo bona bo
4: bafakimoyaba
1: o leo timelela ka moganong ka bo o tsa rosa
4: jaanong a ba iri bjalo ba tlatsa ditrole ka maaka gore moka o la beso ya gore ke kry-ile motho wa nnete
1: bjale mme ba re trole ya go tlala o hwetse ebile e tshologa a o montsha motho bokaola
4: o lekile presidentaeleboledišanalelenathomela
1: fe mošate wa tseba le boetabišo he ai ya ne ya senkgwa se gore ke fa ke moya yo hey fuck boy la itse borotho wa ke fuck boy kore eh ya ho ka botsia wa shaba ka tieng ka bona a bo sa bua ho ka bo lokela ka ganong wa nwa tie a o doka bo di tibela lana ka bala ganong ka hey ya le arlo cheng
5: ho ba ntse ke ma ke le kae
1: re go na khaitsira ka wena
5: ho na o ni se tsere tsa
1: ke tsere taba e
5: a se le nna
1: ya
5: ya nna ke a go bua e one fela ntse ma ke le ka mo one tsendisa mo ye
1: o ya
5: o ni ke tsama ke ya ke mathata ke aba kwa ba bolela ba di le tsena ya bolela ya bolela ya bolela mara ona le nngwe tsaba ba se ba tlhoka mme
1: Ke nakau ntlusa speakereng o bile o scan tele tsaka di lirikeng earphones.
5: Okay.
1: Yeah.
5: Nang kwa le.
1: E no bolela ngwana re sho ke tele dit.
5: Ke re mokaola or aska thompa mosadi a motho.
1: Mm.
5: Kona le bana ba bang tate make aba ha ba rata mokaola.
1: Mm.
5: Ba bolela mo mokaoleng.
1: Ya.
5: A wanya go bona mokaola ana le motho mongwe.
1: E re go botse, wa bona ena wa hore o ntshinyeditse nako wa tseba hore o re monna o. Ke dutse ke be ke le mokaola ga go ba bo ile la sanya kiki hwetsa banna ba bangwe.
5: Eh.
1: Mm.
5: Na sanya ke monna la le banna ba bangwe. A ba mo tshinyetsa nako ba di ba tsene ya ka fa tso monna le banna ba bangwe. Ya le arawa ya le kitjola nyenye.
1: O ka tsho ri bile ke go di go di le ke le mokaola e bile o gana ke hwetsa banna ba bangwe ka mo ga o nyale go ba mo hlomo kgale o re wa nyala o sa nyale a bya le a fele tsa tenerile
5: eh fala mo tsepisa re tso nyala ke ka mo kuba ka mo tia ra se pila mo tsari ga ba kaola ka mo hanya tsho wa ba le ba kaola ba mka monte o mo tswere o tsana le mosadi wa gae ko rona le basadi ba bedi ka ntlo mara o le o mongwe ga tsewe o mongwe o mongwe o tsega o le o mongwe ke bothata ntate make bontate ba abana nnete
1: a bana nnete kgaetsedi ya kaa
5: bana nnete
1: ya pjale kore
5: a ke gano re diamelela basadi a ke ba emelele o na le gore motho a o rate o mo rate mara o mmotse gore ga tokanola le mosaki e re nna ke ikhumanele motho a lwale ntlwa e nngwe kgolo gampe
1: a lwentwa e
5: ntwa e mo khola hampe a re dile nka bula ya motho mara ka mo ana le mosadi wa hae
1: ke o kwela khaitsedi ya ka ke a leboga
5: e ya nta tsene ke a leboga
1: ahe arlo cheng
3: ba ma ke arlo cheng
1: go lo tshitse rena
3: o na le pelo le nngwe she e re mosadi o bokoa a seke a dumelela monna a mo proposa thekano ya metsotso e metlhano o isa odimo ba ma ke ke metse re ba nna re nna go ba le maka re nne re na le ba le ka nne ba rena ene ye nngwe ko re ya felela ke go bolo go bona ka fa ke moya wa tswa gore tlhobola gore o buja bo fefuwa jwa monna e fwa go mana motho mongwe ka hae o bo reka bolo go tlhobo bo botse ba di selai maro o fika go kwa ntle ka kwa o ba kere ka hae o reka bo rotlo bo bo wa bo fatse mo ya ka kwantse o fitora ka ba o tsiya botse o ra gore o ne gore maula la pa yena a o tsiya wa ga e go wa rore ka ba nyanya ka go ntse na o ta thagala ta tsiana
6: ya le rena bana re bola gore garna nete ge re fitla mo bakaoleng re fitla re bola jolo reng ka kwa gae motho mongwe re mosadi o ne o tuma ka diphatlha ga motshwantse o le bolelele le lokise taba tsa diphatlha go kumana o mo fefosa ka basadi ba bangwe o fitlha o kumana go bolela mosadi wa o bošhaile mo mokaoleng jale mokaola ka sele a dumetse ore a ka tlhompha mosadi ao ebile o mo tshepisa le lenyalo o ba mo tshepisa le o dumele lefatshe ka e mosadi wa fetsa bola gore re tshepisa basadi ba le o dumele lefatshe mo na di re taba mosadi a thomo wane wa mokala a thomo gore nna ore wa ntoela gale o le ke bula le nna e ke re go bua le banna ba bangwe o bale le borile ke gore re bale tsona bjale banna ba iso a re ithuteng gore re na le mathata ka balapeng a re na re sekerana mmile re a tswara ya ka ntle le basadi ba bangwe le bona e ba ena le banna ba bona ba na le mathata ba seka mole ba e gaša borena ka bogala gore re tlo ba thubela motse re tlo ba thubela bophelo ba bona bjale o riele mamake ke na le tlo gore leranole re ithuta ke dintšhi ka lona ga bile go ba motelele o sa tlo taka lethobolotšane gore botša re le banna mmathini wa sona monna ke rokore ko madi a mathata ke re ke leboa o thiretsa lenaneo la monna esokore modimo wa tole pele o advocate o ka dula o le advocate ke rena kere moshape mogolo
1: ke leboga kudu go boledišana lela motheletše bjale ke fetola mawa awa tše re bego re ditšhe re boledišana ka tsona re fetola mawa ya ke dikwele dikgopolo tsa lena ke dikwela ke go kwela motheletše ke kwele dikgopolo tsa gago e re ke tšee kosashi ka morago ga yona re tlo boa re fetotse mawa theletsa gore ko go botsišang a tshwarelo theletsa gore ko go botsišang monna gešo ke nyaka o tlo kwa go tswa go wena ke nyaka o tlo tšea banna fela ge ke boafa ke nyaka o tlo tšea banna fela ge ke boafa monna gešo o tlo mpotsa gore go ya ka kgopolo ya gago ke eng seo se dirago motlabo gore a se sa ipona e le motlabo wena o moreile wa re ke motlabo wa ka le ena o tseba e le ewe eutla ke eng seo se dirago gore motlabo a se sa ipona e le motlabo potsišwa bobedi banna baso basadi ba boletse taba e nngwe ya gore ge le fitlha metlabong ge le fitlha bakaoleng le tsena ka bona bagatša ba lena la ba senya maina la bolela tše dintšhi le feleletša ebile le ba telešitše le bona batlabo bao ba lena ke tlo go botsiša monna gešo ga botse o reng le motlabo o reng le nyatsi ga botsebotse monna gešo o reng le nyatsi ka mogatšago goba o ne o reng le nyatsi go o dutše le mokaola o reng le mokaola ka mogatšago o reng le mokaola ka mogatšago potšišo ya boraro ke tlo le o botšiša fela monna gešo gore ke eng seo o ka rego go le monna o sa tshwanelago go se tshepiša mokaola ke kgolofetso efe e e leng gore ei o ka di dia eupša se ka ba ba kgolofetsa mokaola se. Text of my cheers, Brenda Russell.

0: batho o morete o rwa tsiba wa tsiba o swerekilo ka moka o wa pere ga botse wa tsiba o apara dilo ga botse di kete di roko tsa go swara tsa go ntsha dilo ka moka ga tsona ba le ba no phila ba pere di bogate jenye o le ba lo re bogate tsela o rekela ko wena gape wena a o nya gore manna ba bangwe ba mmone mara fela o ne o lebile tse ba sadi ba bangwe
1: Bele, ke nana hore le nkarabe ile a re tle potšišong ya pele. Potšišo ya pele re, ke eng seo se dirago gore motlabo a se sa ipona e le motlabo?
0: Ah, yeo ntate Maki, simple ntate Maki. Ge o ka re mokaula, ke na le yena ntate Maki, ke mokgodise ntate Maki, a jela ga sekotlolo sela sa gore le nna ke godile ke jela go sona ka motsia ka mtsentsha dishopo tsela tsa maemo ka mrekela ba re go na le bo di-table chama ka re ke mtsentsha dishopo tsa go ja ke trolle o kry-a iphuphuma maroto ke reka a mane a mararo ma fela ka lapeng laka nna ke reka boroto ka botea go ya ka mokgo lebolelago le re go tla le ba re go na le fa ko moya boreto bja rabodule ka garaga ganong le ngwana le re godileng ga ko sere kore ka re ke dizimba tsela tsa re nomona fela
1: borotho ole a botsebana ba
0: ntate Maki o ka tshofisa mokaola trole ntate Maki wa mrekela television ya le ka motse wa gagae gona ntate Maki bagotse ba mmotsa ba rei wa tseba monne ola wa tseba o swere ga botse marage gage o na le television ya gore o ka re go bona motho ka o tee ge mokaola a ekwa sona setaba e o ile moteola kore o ne teodisa ge mosadi wa gaga feta o tla o kare he ke bona ba le batho ba go bona television ya gore o feta motho o ke moka o tshiregile o tsebe gore bjalo ke tswa kae e tswa mo go rena banna ntate Maki re ba tshobisa ditrole ntate Maki o kry-a le mosadi yo e le go aka ntate Maki ke sa ile ena kare ga toropo
1: ke koela tata go rena re tlogelegana fao ke leboga kudu go beledišana le wena
0: ke a leboga ntate Maki
1: kore ka mantshe a mangwe monna o re wa hwetsa o swere mokao la gabotsebotsebotsebotse go phala mogatšaago a ba a lemoga taba yewe ai wa ipona ra ulo mo a e sa le nna mokao la ne a re lotšheng
2: bagamake
1: thobela
2: ke taba golo ka nnete
1: ya botse taba tsa moremogolo ke tsona tse di agametse
2: ere ke tlhoka ina motlhomoo ka kgonala mafelelong le tlantseo ke bolele sephiri
1: ya
2: re fetile go tsona
1: le fetile go tsona
2: re lebaga modimo ka gore re fetile
1: ao banna we
2: wa tsewa make ga o tswile ore ke a ikutswa o robala ka gare a lelakane ke lefeng
1: ya
2: o moyeng ka kwa go bua ka gae ore nka seye makedi a mabidi a o latelana ba oapesa kobo gore banna na banna malakanya le ka dikedi kaka ka dikomforto ba re ke a ba
1: eng
2: jale bothata ko gore ka kwa ga o thoma o bona gore motho kwa o robala ka dilo tse di jang o thoma o bona gore noma a ke sa dumela ba le motho o mongwe o thoma o boulela ka kwa bo o robala ka malakane
1: bjale a raba mputšišo tšaka le a raba mputšišo tšaka lena
2: kore ke bolela tlhoo ya taba ke bolela polelo e dirang gore banna ba bolele ka basadi ba bona ee gape ganae re bolela le ana ka kwa wa mmotsa gore ape ka kwa na re ngape ke diko bona banna
1: gore ga go apesitse malakane ao ka dicomforta dilo mamang wa tsebao le ka maara a mabusebuse o bjale o thoma o bolela tšaka kwa gore e mabana a tlankapesa lepaile leng le letse le ngwaya bosego ka moka le ntlhaba bosego ka moka
2: o ya o tlhapile kwa mara ga o fitlha ba o fa metsi a go tlhapa
1: ya o ya o tlhapile kwa ebile o fitlha ba o fa metsi a go tlhapa
2: a borutlho ga ore o roba ga malakane a bona a masweu
1: ai
2: jale o tlhoba o bolela sephiri e kware a ngapiwa man o tla ba kgwetsa o ka